0: Easy money, no visa. Baka hindi man traffic niya. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong.
1: Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
2: Pinoy ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: At nagbabalik na po ang programang Bridges on Air at narito na po tayo sa ating Pinoy Ako segment. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, pansamantalang humahalili sa ating mga kasamahang si Ray Sampang at Ares Gutierrez. Para sa ating segmentong Pinoy Ako sa araw na ito ay ang pag-uusapan natin ay pagkaing Pinoy at kung paano ito na ipopromote worldwide. Dahil ang pagkain Pilipino ay hindi lamang po tungkol sa lasa, bawat putahe, sangka, paraan ng pagluluto at tradisyon ay mayroong kwentong nag-uugnay sa ating kasaysayan, kultura, komunidad at pagkakakilanlan natin bilang mga Pilipino. Isa sa mga patuloy na nagsusulong na maipreserba at mas makilala sa mundo ang yaman ng ating culinary heritage ay si Chef Reggie Aspiras. Isa po siyang chef, culinary instructor, best-selling author, media personality, consultant, at cultural advocate. Sa pamamagitan ng kanyang Philippine Heritage Kitchen at iba pang culinary at cultural activities o initiatives, binibigyang pansin niya ang regional Filipino cuisine, indigenous ingredients, traditional foodways, at ang mga komunidad at food artisans na nagpapanatili sa mga tradisyong ito. Mula sa pagtuturo ng culinary arts, pagsulat ng mga cookbook at food columns hanggang sa paggamit ng media at culinary tourism bilang mga platform o plataforma, paano nga ba natin mapapanatiling buhay ang ating food heritage at maipakilala ito sa mas malawak na mundo? At sa panahon ng mabilis na pagbabago sa pagkain, lifestyle at consumer preferences, paano ba natin matitiyak na ang mga tradisyonal na sangkap, putahe, teknik at kwentong Pilipino ay maipapasa pa sa susunod na henerasyon. Kaya ngayong araw sa edisyong ito ng Bridges on Air at sa segmentong Pinoy Ako ay kasama na po natin ngayon si Chef Reggie upang talakayin ang kanyang personal na paglalakbay sa culinary arts at ang kanyang mas malawak na misyon na gawing bahagi ng cultural preservation at cultural exchange ang pagkain Pilipino. Chef Reggie, welcome po sa programang Bridges on Air at sa segmentong Pinoy Ako. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Hello Steph, hello Radyo Pilipinas. Maraming salamat sa inyong imbitasyon. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung saan man kayo dako ng mundo. Nagagalak ako at nandito ako ngayon kasi wala nang mas masarap pang pag-usapan kaysa sa pagkaing Pilipino. Dahil, alam mo naman, ang pagkaing Pilipino, or tayong mga Pilipino, basically, food is our love language. Sa atin, mahalagang mahalaga ang pagkain. In fact, pangungunahan na kita before your first question, ang ating laging sinasabi, which is part of our daily lives, is kumain ka na ba? And that expression, yung kumain ka na ba, is more than have you eaten. It is really an expression of mahal kita, kumain ka na ba, iniisip kita, nag-aalala ako sa'yo. So, it's an encompassing statement of care and of love. And that is so very Filipino.
3: Mm-mm. Bilang isang foodie ay sobrang sumasang-ayon po ako sa inyo pong sinabi, Chef Reggie. Pero bago itong mga activities, initiatives na inyo pong pinangunahan upang maipromote pa ang Filipino cuisine worldwide, ay syempre gusto po namin kayong mas makilala. Kasi napakarami na po no, ng inyong papel sa culinary world, no, tulad ng aking nabanggit kanina, kayo po isang chef, culinary instructor, author, consultant, hanggang sa pagiging media personality niyo po at isang cultural advocate. Sa lahat po ng yugtong ito sa inyo pong karera, paano po ba niyo nabuo ang mas malalim na paniniwala na ang pagkain ay hindi lamang po isang produkto o negosyo, kundi isang mahalagang bahagi po ng kultura at pagkakakilanlan ng ating bansa?
4: Well, ang pagkain, alam mo, kasi lalo na para sa ating mga Pilipino, kailan ba ako nag-umpisa, paano ko ba ito nalaman? Para sa ating mga Pilipino, mula nung napanganak tayo, ang sentro ng buhay natin ay nasa pagkain, hindi ba? Kung you look back, lahat, most of your memories are centered on food. It's always what you had for breakfast, how you had it, luto ng lola mo, luto ng nanay mo, at yung iba-ibang luto sa lahat ng bahay. Eh, halimbawa, ang adobo ay niluluto ng iba't ibang uri at iba't ibang pamamaraan sa iba't ibang bahay. And you realize that that is how rich and how diverse our food is. Kasi ang adobo, meron siyang isang proseso, pero ang adobo ng nanay mo, iba sa adobo ng nanay ko. And ang pagkakakilanlan natin and our memory of it is what I think makes our food very, very special. Kasi yung karamihan ng niluluto natin mula pa sa luto ng lola, ng lola mo, na pinasa sa lola mo, na pinasa sa nanay mo. So what we eat is historically who we are as a family, who we are as a people, who we are. I mean, our family history is basically drawn out of the way we eat and the food that we prepare. So kailan ako nag-umpisa noon? Mula nung kabataan ko, talagang ang pagkain ay isang memorya sa akin na nananatiling buhay na buhay. In fact, sa akin, ang isang pinakamagandang pamamaraan ng pagbibigay-pugay sa aking mga magulang ay ang pagluto ng pagkain na kinalakihan ko, di ba? Kasi pag niluluto ko sila, ang feeling ko talaga buhay sila.
3: Mm-mm-mm.
4: At kasama ko pa.
3: Chef Reggie, nagsimula kayo sa culinary education at kalaunan ay naging bahagi na po kayo ng print, television, radio at digital media. Matanong ko lamang po, paano po ba nakatutulong itong iba't ibang platforms na ito sa pagbabago ng paraan ng inyo pong pagkukwento tungkol sa pagkaing Pinoy, mula sa simpleng recipe tungo sa mas malalim po na kwento tungkol sa mga tao, lugar, kasaysayan at tradisyon sa likod ng isang putahe? Kasi ngayon nasa digital age na po tayo, Chef.
4: Oo, kasi kanya-kanyang platforma, kanya-kanyang audience, hindi ba? May mga talagang naka-tune in lang sa radyo, meron talagang nanonood ng TV, meron nasa YouTube lang. Para sa akin kasi, there is not one type of avenue to promote our food. In fact, I also believe this na there's not one person. It is our collective duty as a people to individually promote our food, regardless of what our avenue is. Diba? It could be radio, it could be TV, it could be print. Pero sa, ikaw, maski na wala ka nga sa media, kung meron ka talagang kapasidad, na, halimbawa sa mga kaibigan mo lang o nakatira ka sa ibang bansa, magpapakita ka lang ng magandang pagkain Pilipino na hindi nila alam. Pamamaraan natin yun ng pagbibigay-pugay sa pagkain natin, hindi ba? So, There's not one particular way. So, if you ask me, alin dun sa lahat ng ginagawa ko yung pinaka-effective, sana lahat, di ba? Kasi ang hope ko is that sana sa lahat ng yon meron akong napagugutom, meron akong iinganyo, meron nagugutom, naiinganyo, at nai-inspire na magluto at kumain ng pagkain Pilipino or any cuisine for that matter, di ba?
3: Pero patungkol pa rin po dito, Chef, siguro marami pong nakikurious kasi sabi ko nga po kanina, ang dami nyo na pong papel at contribution when it comes to the culinary world. So mula sa pagiging isa pong chef and culinary instructor, paano po ba pinasok ang mundo ng media para po mas mapalawak pa po ang kaalaman ng ating mga kababayan regarding sa mga pagkain talagang masasabi natin na pagkain Pinoy?
4: Alam mo, ito talaga yung paniniwala ko eh. Kapag ka itinadhana para sa'yo, or pag nasa guhit ng palat mo, mahahanap ka talaga. My father always used to say, if it's for you, it will find you. And if it's not, there's no use crying over it because there is no way it will find you. So what is yours will find you. Ganon din yung nangyari sa akin sa media, di ba? So, isang araw, nag-cooking class ako, yung lifestyle team ng Philippine Daily Inquirer, this was 23 years ago. They asked me to conduct a class for them. Pagkatapos, siguro, kasi masaya-masaya kami nung araw na yun, tinanong ako din nung talagang pinasasalamatan ko yung editor ko na si Chelo Formoso na nabukas niya itong daan na ito, that whole route of print for me. Sabi niya, kaya mo bang magsulat? Wala siguro masyadong may alam noon. Dati kasi, ang gusto ko talaga mangyari ay maging maging journalist. But because my father was a journalist. In fact, he was a war correspondent and the president of the press club. So, dream ko talaga maging journalist. Pero, parang hindi niya ako pinayagan kasi nga daw parang hindi safe at that time. Alam mo naman yung mga generation ng mga magulang natin, parang medyo mas conservative sila. So sabi ko parang nakuha ko din ba yung pangarap ko na maging journalist pero sa ibang pamamaraan, nakapagsusulat ako sa dyaryo. Pero by means of what I love, which is food. So ayun, dati nag-umpisa siya parang twice a month, tapos naging weekly, tapos ngayon 23 years hence, I still write for it. Prior to that, I wrote for magazines. Nagbukas din ang daan para mag-radio ako na napakahirap. Kaya talagang kudos sa mga tao sa radio. Walang nakakaintindi siguro hanggang tumayo. Nandiyan ka sa booth na yan na talagang alam mo kung gaano kahirap kasi parang ang feeling mo nag-iisa ka. Tapos nagsasalita ka, hindi mo alam kung may nakikinig sa'yo. The hardest for me was to do radio. Yeah, so eventually that all led to books and then yun. So then I had shows also in between. So yun nga, nahanap ako. Siguro, hindi siguro. Talagang nakaguhit sa palad ko na mangyari yun.
3: Ito naman po, Chef Reggie. Kasi ito yung isa sa mga masasabi nating highlights, no, when it comes sa to your career, itong Philippine Heritage Kitchen. So paano niyo po ito binuo? Paano niyo po ba ito isinulong, itong Philippine Heritage Kitchen na ito?
4: Well, yung Philippine Heritage Kitchen, panaginip ko yan dati pa. Matagal na kasi akong umiikot. I used to do and I still do. Through Kitchens of the World, I used to do culinary tours all over the Philippines before it became Kitchens of the World kasi naging global na din siya. Pero prior, talagang paikot-ikot ako ng Pilipinas, nagdadala ako ng mga tao para kumain, para ma-discover ang pagkain natin. And in the course of that, marami ako nakilalang mga tao. Tapos naisip ko, paano kaya natin ito madadala? How do we bring this to the consciousness of the people or more people, di ba? Because if it stays in where it is, wala masyadong makakaalam. Kasi halimbawa, yung pagkain ng mga taga-Davao, yung mga taga-Davao lang ang may alam. O yung pagkain ng mga taga kung saan man malalay yung probinsya, sila rin lang ang may alam. So sabi ko, the Philippine Heritage Kitchen was a way to bring them here. So I began the Philippine Heritage Kitchen and then I asked a good friend of mine, Baji Guerrero, Baji Guerrero Trinidad, who happens to be the daughter and now the lady who runs CCA, the first culinary school, to join me. So kaming dalawa nag-umpisa kami. Tapos akala namin naglalaro lang kami, ngayon malaki na siya. So I mean, it's garnered so much interest na ang dami na talagang taong curious kung ano ba talaga, kasi nag-mount na kami ng kung anong events, di ba? Yung una namin was the Ilocano Food Festival na talagang lahat ng gulay dinala mula Ilocos papunta rito. Yung pangalawa namin, yung Sisig Festival na parang 15 kinds of sisig. Tapos nagsagada na din kami na yung mga tao who love Sagada and who are preserving Sagada, and the people from Sagada themselves brought everything, their art, their produce, their foraged mushrooms. Tapos nag-ano na rin kami yung aming sobrang successful na kakanin festival. So, and then now, next week or in 2 weeks, or no, it's next week, itong weekend, weekend next week, meron kaming Kanduli. It's the Grand Halal Food Festival. So why are we doing all this? Because food brings people together. And as Filipinos, I think to bring them here to mainstream, to Manila, allows people to also get to know who they are through their food. And for the artisans and the makers and the guardians of our culture, through our food culture, pumupunta rin sila dito at nabibigyan rin sila ng halaga. Kasi halimbawa, nung naggawa kami nung kakanin festival, may mga tao talagang naiiyak kasi talagang ang feeling na parang hindi nila maisip. Kasi when you do something over and over, I guess you get tired. Parang you think suman yung ginagawa mo, no? Na parang pagdating dito, tapos nabigyan sila ng, parang tuwang-tuwa yung mga tao sa gawa nila. So parang, I think, nabuhayan din sila ng loob, na-inspired din sila na tama pala talaga na inaalagaan namin itong mga recipe na to na pinasa pa mula sa amin ng mga ninuno namin, and to keep it alive. And that's also a way of keeping all our indigenous ingredients indigenous ingredients and our food ways alive, diba? If you continue to do as our forefathers did and you bring it forward to introduce it to the new ones, and then the younger crowd will appreciate it and will take a liking to it, then there's a chance for our food, our food culture, and our indigenous ingredients to stay alive.
3: At bilang kayo nga po, no, yung founder and curator ng Philippine Heritage Kitchen, malinaw po, no, na mahalaga sa inyong advocacy ang pagpapanatili ng regional Filipino cuisine at culinary traditions. Matanong ko lamang po, no, Chef Reggie, ano po yung mga masasabi po na panganib na nakikita nyo ngayon na maaaring maging dahilan upang unti-unti po nga mawala? Hopefully hindi po ito mangyari, pero just in case, no, unti-unting mawala o makalimutan ang ilang regional dishes, traditional cooking techniques at indigenous ingredients. Kasi medyo parang merong debate, kahit nakikita ko rin sa social media, no, yung authenticity versus tradition.
4: Para hindi mawala, kaya nga naumpisahan niya ng Heritage Kitchen, is kailangan patuloy silang pinapakilala sa mas maraming tao, di ba? It has to reach a wider audience. And when it reaches a wider audience, and then you bring the people who really make it authentically, bring it here, and people get to know what is original and what is not. And those who innovate, I don't think there's anything wrong with innovation either. Mm-mm. Because that's the way we also move forward. You cannot not innovate. But I think it is really two things, no? They say you call your food what your food should be. And number two, you have to innovate also wisely. Meaning, if you say that the dish is that, make sure that it is. But that, on the other hand, you can also make your own version, but be very careful when you do it. Do not lay claim that it is the original or it is how it's done. You name it accordingly. Diba? Tsaka, paano ba talagang ito, yung mga indigenous ingredients natin? Yan na yung isa kong ikinagagalak ngayon na pinag-uusapan namin ngayon ng Department of Agriculture, is really how to bring back our indigenous ingredients. Dahil maalala, ewan ko, bata ka pa yata, pero alam mo ba yung mga aratilis? Alam mo ba yung mga ganon? Nakakukuha pa ba naman ng bungang gano'n na ginagano'n mo mula sa puno, yung pulang-pula, tas matamis? Yung mga chiesa dati na mga tumutubo lang, marami na doon, walang nakakakita. Marami na doon, walang may alam. And without knowing that, you know, one of the best restaurants in the world highlight what they forage. Tayo, kami mga Ilocano, yung mga pinupulot namin, so yung fino-forage namin, dinidangdang namin, depende sa panahon. Nag-iiba yung dinidangdang namin, depende kung anong napupulot namin at anong binibigay sa amin ng kalikasan at ng bakuran. Hindi ba? So, kung meron kang best restaurant in the world na nagpo-forage, nagpo-forage din tayo. So, ano ang pagkakaiba? Kung tutusin mo, wala. Ang pagkakaiba, ito. Meron silang paraan ng ng paghanda ng pagkain nila kasi yun ang likas sa kanila at meron din tayo. So in a world that is so global, paano aangat ang Pilipino? Iangat natin kung ano yung sariling atin. Kasi ang hirap natin iangat yung mga gulay ng mga hindi naman talaga sa atin lumaki, di ba? Pero yung mga tumutubo sa likod natin, yung parang sa, yung sa bidukong na ginagawang dinengden, di ba, yung mga bulaklak, yung mga katuloy, mga ganun. Yung mga tumutubo sa atin na likas na nasa kapaligiran natin at mayaman tayo dati, di ba, kung maibalik natin yun, hindi lang, our food will not just become so interesting, so different, and so unique, but at the same time, yung mga tao din na may bahay, may bakuran, o yung mga tao sa probinsya, makapagtatanim at makakapagluto mula sa mga tumutubo sa likuran ng bakod nila. At, diba? So, it's a whole system, really.
3: Ito naman po, Chef Reggie, kapag kasi sinabing Filipino food heritage, kadalasan po, no, ay mga sikat na putahe tulad ng adobo. Madalas natin marinig yan, lalo na siguro sa mga kababayan natin na talaga lumaki na sa ibang bansa. Puro adobo ang kanilang nababanggit. Nandyan din ang sinigang, lechon, at kare-kare. Paano po ba natin maipapakita sa mga Pilipino at maging sa international audience na higit na mas malawak at mas diverse ang Filipino cuisine, lalo na kung isa sa alang-alang ang mga pagkaing nagmumula sa iba't ibang rehiyon at yung mga indigenous communities din po natin?
4: Kaya nga siguro, di ba, kasi tayong mga Pilipino, nasa lahat, nasa buong mundo tayo, di ba? Kung ano ka man, I think, yung siguro yung konting pwede mong irigalo sa inang bayan mo, yung kunyari, meron kayong mga putahe na hindi nyo laging naihahanda na bukod sa adobo. Kasi alam mo naman tayo, parang ako, pwede akong mabuhay sa adobo at sa sinigang araw-araw, di ba? Pero marami rin tayong ibang mga putahe na lahat tayo, kung pwede, I mean, even an exchange amongst us, di ba? Yung parang among us, pwede tayong kunyari, ikaw, taga ano ka, ano ba yung kinakain sa inyo na ganito? Uy, ito o, hindi pa naluto. So if you can share that, pass it on. And then marami kayong ibang kaibigan na siguro pag nag-entertain kayo, nag-invite kayo ng mga kaibigan nyo, ng mga foreigners, siguro mag-adobo kayo, magsinigang, mag-lechon, kasi yun ang alam nila, di ba? Pero siguro maghanda rin tayo ng isang pagkain na talagang hindi pa nila natitikman. Di ba? Para that's also our way of being able to let other people know more about our food. And also us, I think, ako talaga, when you tell me about the Philippine Heritage Kitchen, the more I'm out events, the more I realize, the more I don't know. The more I realize that there's so much I don't know. Diba? So every time I learn, and it is such a privilege to learn from all these old people or all the people who are guardians of the recipes, and yung mga techniques, kasi importante nating ipaalam yon, kasi kung hindi, mawawala sila. At pag nawala yon, nawala ang recipe, nawala ang pamamaraan ng pagluto nito, ang mangyayari sa atin, parte na lang siya ng memorya natin. Parang nabawasan din yung kayamanan ng ating food history and our food ways, at nakakalungkot, hindi ba?
3: Ito naman po, Chef Reggie, no? Kanina medyo nabanggit niyo na po ito, yung inyong pagsusulong when it comes to the halal cuisine. At ito, nakikipagtulungan po pala kayo, no, dito sa National Commission on Muslim Filipinos. Upang mabigyan po ng pansin ang culinary traditions ng Mindanao. Gaano po ba kahalaga ang pagkilala sa ganitong culinary diversity sa pagbuo ng mas kumpleto at mas inclusive na kwento ng Filipino food heritage.
4: Napakahalaga kasi Filipino tayo, 'di ba? Hindi ka naman taga Luzon, hindi ka taga Visayas, hindi ka taga Mindanao. Maaring totoo 'yon, 'di ba? Kasi talagang taga doon ka. Pero Filipino tayo. At ang Luzon, Visayas, Mindanao, lahat 'yon Filipino, 'di ba? So mahalaga na lahat tayo. Copy natin yung buong pagkatao natin at maging isa, because food should really be, we will always be better together in every single way, not just food. If we work together, we put our strengths together, we come together in all ways, culture, arts, food, the way we care for each other, kung maibalik natin yung pakikipagkapwa, pagbabayanihan, kung mabalik natin lahat yun, hindi ba yung talaga yung kagandahan ng Pilipino? Para sa akin talaga yun tayo. Napakaganda nating tao at hindi tayo maganda lang kasi taga Luzon ako, maganda lang dahil isipin mo kung anong mawawala sa atin kung mawala ang Luzon, Visayas at Mindanao lang, malungkot. Or kung mawala sa atin ang Mindanao or ang Visayas, hindi ba? So, kailangan ang magsinabi nating Pilipino, lahat tayo. Hindi ikaw, hindi ako, it's tayo.
3: Mm-mm.
4: And that means our food, our culture. It's respect for the way you produce, you cook your food. Respect for the way I cook my food. Respect for your customs. Respect for our customs. Diba?
3: Mm-mm. At Chef Reggie, isa po pala no, sa mahalagang bahagi pa ng inyong advocacy ang preservation ng kakanin traditions, kabilang ang documentation ng regional rice delicacies at ng mga artisans na gumagawa po nito. Ano po ba yung maaaring mawala sa ating cultural heritage kapag nawala hindi lamang yung mismong products, yung mismong produkto po, kundi maging ang kaalaman, technique, ingredients, at kwentong ipinapasa ng mga traditional kakanin makers mula sa isang henerasyon patungo po sa susunod.
4: Isipin mo kung gaano kalungkot ang buhay mo kung hindi ka na makakain ng kakanin. I mean, and you know, the kakanin that people know is so limited. Nasa puto, kutsinta, di ba? Ano pa ba, sapin-sapin? Parang siguro pag sinabi namin natin na magbigay ka nga ng dosing kakanin na alam mo, baka maraming hindi may alam. Actually, maski ako, nagugulat ako sa dami. Yung parang paminsan, pag pumunta ka kunyari ng Indonesia o pumunta ka ng Thailand, sabihin mo, wow, ang dami. Ganun rin kadami yung atin eh. Kaya dapat isulong natin siya kasi kalakasan natin siya. At saka sa dami ng bigas natin at sa daming uri ng klase ng bigas natin, can you imagine kung mawala yun dahil nawala yung paggagawa ng kakanin or yung need for it, because kakanin is one of the major ways that those rice grains are used. Pag nawala yun, nakakalungkot din. Mababawasan din ang kaba natin ng, you know, the variety that's in our, the variety of our rice, di ba?
3: Ito naman po, Chef Reggie, kasi kayo po ay isang culinary educator. Kaya kayo mismo ay may mahalagang papel sa paghahanda ng susunod na henerasyon ng culinary professionals. Sa inyo pong pagtuturo, paano niyo po ba hinihikayat ang mga bagong chef at culinary students na tingnan ang Filipino cuisine hindi lamang bilang isang career opportunity, kundi bilang isang responsibilidad na pangalagaan at paunlarin ang ating culinary heritage?
4: Alam mo ngayon, napakahalaga niyan. Nung nag-uumpisa kasi kami, maalala, sabi ko nga hindi mo maalala yon kasi bata ka, pero nung nag-uumpisa kami nung mga 90s, early 90s, late 80s, ganyan. Ang mga uso ng puro pasta, mga ganun, di ba? Yung parang yung pagkaing Pilipino, likas pa yon, kinakain natin sa bahay natin yon palagi, di ba? But now that the world is an oyster for everybody. Everyone travels, di ba? We have become so global. Gaano ba kahalaga yun? Napakahalaga nun. Kasi kung ikaw ay isang kusinero o kusinera, paano mo maiiba ang sarili mo sa mga katabi mo? Halimbawa, ako, magluto ako ng French. Bakit ako magluluto ng French? Eh, nandiyan si Cyril Son, yung talagang magaling na Frenchman nandito. Diba? Magluluto ka ng Basque food. Nandiyan yung magagaling, nandiyan sila David, sila Chele, lahat ng magagaling. So in other words, yung mga mismong mga tao na may-ari ng kanilang pagkain, nandirito na sa atin, niluluto na nila yung kanila. So bilang isang kusinero, as a chef, you have to find what your individuality is or what it is that you can contribute as your own. And the only thing, and I'm speaking for myself, I'm not speaking for all. Ako, kaya nga napakahalaga sa akin itong advocacy ako ngayon. Kasi ngayon talaga, malinaw na malinaw sa akin na wala akong ibang maipagmamalaki kung hindi ako bilang Pilipino. At doon din lang ako maiiba sa lahat ng tao. Kasi manwari, maski halimbawa, magkakasama kaming lahat na Pilipinong magluto, may iba pa rin sa akin. Bakit? Kasi iba ang nakagisnan ko. Iba ang style ko. Kasi iba ang style ng mama ko. Iba ang style ng lola ko. So lahat yun, maidadala ko ang pagkatao ko, kung sino ako. Maidadala ko yun ng buong buo and with so much pride because it is who I am and what I am expressed through the food that I make.
3: Ito naman po, Chef Reggie, kasi nakipagtulungan na rin po pala kayo sa iba't ibang embassies.
4: Saan mo ba yung humugot yung mga tanong sa akin?
3: Yes.
4: Ang alam mo.
3: Opo, okay. No? At dun sa International Cultural Initiatives po, bali, meron na rin po kayong mga collaboration, partnerships po, Chef Reggie, kung saan nagiging instrumento po yung pagkain para sa cultural exchange. Kaya naman yung aming question po sa inyo ngayon, based on your experience, ay paano po ba nagiging effective measure, effective way ang Filipino cuisine upang makilala hindi lamang ang ating pagkain, kundi maging ang ating values, hospitality, history, at identity ng mga Pilipino sa ibang bansa?
4: Alam mo kasi, kung tatanungin mo ang nakararaming mga tao na dayuhan kung anong gusto nila sa Pilipino, kaya sinasabi nila talaga ang Pilipino masayahin, ang Pilipino laging may pagkain. In fact, we had a friend. I had a meeting with foreigners. She said, bakit daw lahat ng meeting sa Pilipinas may pagkain? Di ba? Kasi talagang for us, ganun talaga tayo. So ako talaga, paano natin magagawa yun? It's the way you live. If you are abroad and you are away, you live as you live. As Filipino, you live as Filipino. Dalhin mo lahat ng magandang likas sa'yo. Diba yung, I always say, diba yung Pilipino, maski bagong kilala mo lang, pakainin mo sa bahay mo, alika, kumain ka na. There's always a seat reserved for you. Our table is yours. And I learned that very early in life because my father, that was how we did it. Yung tatay ko laging nag-iimbita ng tao na kumain kasama namin. So, ang bahay namin laging bukas para sa iba, 'di ba? Kasi ang salo-salo, kailangan sama-sama, salo-salo, 'di ba? Hindi pwedeng akin lang. Maalala mo ba, hindi mo naman ito maalala kasi bata ka, pero dati yung meron kang dalang tray, nilipat mo sa kabilang bahay, pag nilipat mo sa kabilang bahay, may laman yun. Pagbalik nun, hindi yun ilalaman ng, hindi yun babalik sa'yo na walang laman. May laman yun na prutas na they picked off their trees, nilagay doon, binalik sa'yo. So this is really who we are. We just have to go back to the way we are. Pilipinong magalang, masaya, mahilig kumain, may malasakit sa iba, may pag-aaruga, may lahat yun, yung it's all of that. It's all those words that make us so beautifully Filipino, di ba? Yung talagang likas sa atin yun. Yung talagang yun, yung parang yun nga, yung isa pa rin gustong-gusto kong pinag-uusapan, yung concept ng Makurilyo sa Pampanga na parang kahit takot na takot ka na pag may bisita ka na parang you are not enough. Na parang gusto mo lahat ibigay mo sa bisita mo. Hindi dahil sa mayabang ka. Kung hindi mahalaga sa iyo ang bisita mo. Inimbita mo sila. 'Di ba? Yung pagsharon, yung pagbalot. Parte lahat 'yun nung kasi nasayahan yung bisita mo, gusto mo may bauwi siya para pag nauwi niya, maalala pa rin niya yung panahon na nagsama kayo. So, it's such a beautiful culture centered on food. Diba? So, let's keep it alive. And it doesn't really take much. Diba? Yung, kasi likas sa atin eh. Hindi naman iba sa atin.
3: Ito naman, Chef Reggie, kasi nabanggit nyo kanina yung kitchens of the world kung saan gumagamit o ginagamit ang food experiences upang mas makilala ang mga lugar at kultura dito sa ating bansa. So, paano nyo po ba nakikita nga nakakatulong? Pag-usapan naman natin no, yung culinary tourism sa pagpapalakas ng pagpapahalaga sa regional Filipino food at paano ito magiging o maaari maging opportunity naman para sa mga local communities natin, farmers, food artisans, at small food enterprises.
4: Siyempre, pag nagdala ka ng grupo doon, tapos ma-experience nila yon, at that particular time, they are given jobs, what they make is appreciated, what they make is sold for one day or for one afternoon, you're able to honor their products, di ba? By appreciating it, by buying it and taking it home with you. So if you can do that, imagine if you just keep bringing groups and then every day hanggang lumaki yon, ang lumaki, tapos you're able to keep a whole community going, to produce, keep it alive, to present their work with dignity, with pride. I mean, that's the beauty of culinary tourism. So kung bisita ka doon, kay Pilipino ka man, o dayuhan, makikita mo, ah, ganito pala sila. Ah, ganito pala. O yung paggawa pala ng nilupak dati was a communal activity. Paraan pala yun ng pangliligaw. Di ba yung mga ganon? Paano ko yun natutunan? Natutunan ko yun kasi nga, pinento sa akin nung food historian sa Quezon. Yung mga tagayan, the Filipinos as gentle drinkers, di ba? Marami tayong ganun na maski tayo hindi natin alam. Kaya yun yung mga kwento na kailangan nating basahin, pakinggan, at alamin. Kasi it has to start with us eh. You have to be passionate about the person that you are. What you are, and what you are is really Filipino. If you can keep giving yourself reasons to be proud of who you are, you become infectious. And then lahat ng tao, di ba, parang, uy, gusto, uy, talaga ba? O talaga? O gano'n ba si Delino? Yung Delino manok, pinapaano yun kapag ka may mag-engage na ano, yung manok na, yung dinalagang manok pagkatapos may itlog for fertility. So many stories around our food that shamefully, even I myself know very little about. I myself am a student. I am just learning. And what a privilege it is.
3: Chef Reggie, malaki ang potensyal ng Filipino cuisine na maging bahagi ng tinatawag na cultural diplomacy. Sa inyo pong pananaw, paano po ba maaaring magtulungan ang mga chef, food educators, cultural institutions, government agencies, maging yung mga embassies, farmers, food artisans, at Filipino communities abroad upang maging mas organisado at mas sustainable na maitaguyod po ang Filipino food heritage sa international audience?
4: Alam mo, that's such a big question. Sino ba naman ako para sumagot niyan? Ang sagot ko lang ito. Kasi ito lang ang ginagawa ko. In my own little way, I just do what I can. And I really believe that I cannot do it. It's not me. I always say the Heritage Kitchen is not me. The Heritage Kitchen is all of us. Ikaw, ako, yung mga farmers, yung guardians of our food, yung those who prepare our food. And it's also, it's sustainability and its ability to grow will also depend on government. We really, but kami, what we do is we work on our own and we ask government to join us. And we just have to do our own little thing. Diba, hindi naman kailangan kasi, I mean, sabi ko, ano ba naman mapapalitan ko, sino ba naman ako? Pero may magawa ka lang na yung, I think all that's asked of us is to do what we can do. And that's our own personal contribution. I don't think I can answer that question. That's true. I'm not in the position to do that.
3: Siguro ito na lamang po, last question bago ko po kayo pakawalan from this interview. Siyempre, ang inyong advocacy ay nakaugat sa isang simpleng misyon, ang preserbahin kung ano ang meron tayo, matuto mula sa mga nauna sa atin, at tiyaking hindi po mawawala yung mga ingredients, yung mga putahe mismo, mga technique at kwento ng Filipino table. Kung,
4: yes, and can I add?
3: Yes.
4: And because of that, we get to know who we are through our food and become prouder Filipinos because of it. Diba? And that, you know, we go out proud saying our food is not all brown. Our food is not all fat. Our food is not all this. There's so much about our food. So it's also our right. It's not our right. It's our duty to let people know about it.
3: At ito na po ang pinaka-question, final question po para sa inyo, Chef Reggie. Kung makikinig sa atin ngayon ang mga kabataang Pilipino, lalo na yung mga magiging future chefs, farmers, food entrepreneurs, writers, at cultural advocates na tulad po ninyo, ano po yung pinakamahalagang mensahe nyo tungkol sa kanilang papel sa pagpapanatiling buhay ng ating Filipino food heritage para sa buong mundo? Go ahead po, Chef Reggie.
4: Pabalikan ko yung sinabi ko kanina, di ba? Wala tayong ibang may pagmamalaki kung hindi sino tayo. At kung ano tayo, ano ang meron tayo, yun din lang ang maaari nating ipamigay. So alamin mo kung sino ka, alamin mo kung, you know, your strengths, you know, your weaknesses, and you bring yourself, and if you're on an international stage, bring yourself as Filipino, regardless of how you're going to interpret that, through food, through your writing, bring that forward. And in everything that you do, make it yours. In make it yours, yours as Filipino, right? And stand up tall and proud.
3: And with that po, maraming salamat po, Chef Reggie, for sharing your thoughts and insights with us dito sa segmentong Pinoy Ako ng programang Bridges on Air. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat, Radyo Pilipinas. Sa uulitin, ha?
3: Yes maraming po. May next time pa po. Baka may mga part 2, 3, and 4 pa po tayo.
4: Maraming salamat. At sabay-sabay tayong kumain ng pagkain Pilipino at magbayanihan para dito. Thank you very much.
3: Maraming salamat din po. At ating nakasama sa segmentong Pinoy Ako, ang isang chef, culinary instructor, best-selling author, media personality, at cultural advocate. Walang iba, kundi si Chef Reggie Aspiras. At dito na po natin tinatapos ang edisyong ito ng programang Bridges on Air. Siyempre, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa Master Control, nandyan si Hero Lucero. Sa ating Warcast, nandyan naman si John Paul Muntad. Inasistehan din tayo ng isa sa mga co-producers din natin dito sa Radyo Pilipinas World Service na si Drizel Nanyong. At siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan pasalamatan ng ating mga resource person, ang ating CFO community correspondent na si Jerome Caladiao at ang ating resource person para sa segmentong Pinoy Ako na si Chef Reggie Aspiras. Sa ngalan ng ating mga kasamang sina Ray Sampang at Ares Gutierrez, ako po ang inyong lingkod Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid, panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid, tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air, tulay sa himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
8: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
7: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
9: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
10: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Magandang araw po at welcome po muli sa Alagang Amo Soup. Ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim pa po din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po siyempre sa mga miyembro ng Amo Soup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang madaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
11: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amo Soup. Bibigyang diin po natin ang isang mahalagang usapin para sa ating mga Pilipinong mandaragat at sa lahat ng mga kalalakihan, ang kahalagahan ng pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng regular na check-up at tamang pangangalaga sa kalusugan. Kaya ang ating paksa ngayong araw ay usapang kalusugan ng kalalakihan. Prevention is better than cure. Kaya naman, it's an honor to introduce our special guest for today na isa sa mga matagal nang nagsisilbing doktor mula sa Amo Soup Seamen's Hospital, Manila. He is a family medicine physician with experience in occupational health, preventive care, and primary health care. Specializing in family medicine, he provides comprehensive care for patients of all ages with a strong focus on health promotion, disease prevention, and early detection of illness. He also serves as the pre-employment medical examination or PEME head, overseeing the medical evaluation of seafarers and workers to ensure fitness for duty in accordance with the International Maritime and Occupational Health Standards. He is dedicated to promoting health, safety and wellness, ensuring individuals are fit for safe and productive work. Let us all welcome to Alagang Amo Soup, Dr. Eleazar Domingo.
12: Hey, good afternoon to all your viewers and listeners. Thank you for having me here. Ayan. Maraming salamat sa inyong paanyaya.
3: At maraming salamat po sa pagpapaunlak, Doc Domingo. Ayan, alam ko familiar face si Dr. Domingo sa mga members natin na nakatutok sa atin ngayon. The friendly face in Amo Soup Seamen's Hospital. Ano, kung may mga health concerns ng ating mga miyembro, napaka-approachable ni Dr. Domingo sa ating Seamen's Hospital, Manila. Ayan. So let's jump right into our discussion today, Doc Domingo. Why is it important po, no, to prioritize our health, especially for Filipino seafarers who work hard to provide for their families and secure the future of their families?
12: Of course, the prioritization of health amongst our seafarers, it's very vital, as that will dictate more or less also the provision and providing for their families. Because ang ating mga mandaragat ay kailangan pumasa sa napaka-stricto at extensive na medical. So health is very important before they're allowed to embark. So health should always be a priority for them. The sustainability in the provision of income, of course, will depend so much on one's health. A healthy seafarer will be able to provide amongst their families.
3: Tsaka do kasi syempre, ilang buwan sila sa barko eh. Yun din yung reason kaya napaka-strict ng pamantayan po.
12: Yes, the demand is very hard. It's the physicality, mental aspect as well. Just being away from your family, it has so much stress to our seafarers.
3: Opo, talaga.
12: Napakahirap talaga. Napaka-laking sakripisyo sa ating mga mandaragat just to be on, work on board.
3: Opo. So, Doc, based on your experience po, no, napakatagal nyo rin po sa Amo Soup Seamen's Hospital, ang dami nyo na rin pong mga natulungan ng mga Pilipinong mandaragat natin. Ano po yung mga pinakamahalagang mga health concerns that men, especially seafarers, should regularly monitor to stay healthy, fit, and ready for work on board?
12: Ayan. The basic is, it's actually basic. So, some of the problems will always be age-related. But that doesn't mean na pagbata ka, hindi ka pwede magkaroon ng mga problema, no? In checking like the basic of like blood pressure, even weight for that. So as one ages talaga, you will have different tests to do, like add-ons from the basic of the examination during their PEME. So marami siyang mga simple at dapat gawin na nakakalimutan ng ating mga seafarers paminsan-minsan.
3: Tsaka, may mga sinasabi po sila na listen to your body.
12: Yes, but that is true, of course. That is when may manifestation na. No? But it will not always apply na you wait for symptoms to happen before you try to find out. A good example there is hypertension. Hypertension is, or at least for most, is not about the symptoms. So it's basic, actually. It's just knowing lang. By regularly checking your blood pressure, it's a matter of catching if one's blood pressure is elevated or not.
3: Kasi minsan

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs
1: through your social media app.
0: Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel.
1: Download
0: PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service.
1: Online.
0: Serving the Filipino and the global community with unfading commitment.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.
2: Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings?
3: Usap-usapan,
2: siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa

0: at aral. Ako po ang inyong makakasama dito sa programa, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kaming napapanood at nasusubaybayan sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lamang po kami sa aming Facebook page upang live na live niyo pong masubaybayan ang mga programa dito sa ating himpilan. Sabayan niyo po kaming napapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. Samantala, meron tayong audio live streaming sa pamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano ba ito maya-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa ating iPhone users. Siyempre, hindi naman pwedeng nakatenga lamang ang mobile application na Evox PBS Receiver app. Kung kayo po ay on the go pero nakakasagap naman po kayo ng internet through Wi-Fi or data, ay i-click nyo na po ang naturang mobile application at pagpasok nyo po dyan ay hanapin nyo lamang po nasa aking likuran para sa ating mga taga-subaybay sa FB Live. Nakikita nyo na po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong mapakinggan ang aming mga programa. At sa pagpapalawak ng ating reach ay simula noong December 2025 ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang usap-usapan po ay napapakinggan tuwing Linggo ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. dito sa Pilipinas. Oras dito po yan sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Sa puntong ito ay dadako na tayo sa ating mga panayam dito sa programang Usap-Usapan dahil alam naman natin na malaki ang ginagampan ng papel ng mga gurong Pilipino sa pagpapaunlad ng edukasyon at pagpapanatili ng ugnayan ng mga Pilipino sa Japan. Sa pamagitan ng organisasyong tulad ng Philippines-Japan Teachers Association, nagkakaroon ng espasyo para sa pagkakaisa, professional development, community engagement, at pagpapatuloy ng kulturang Pilipino sa ibang bansa. Sa ating magiging talakayan ay aalamin natin ang kasaysayan at layunin ng Philippines-Japan Teachers Association, ang mga programa at aktibidad nito para sa Filipino educators at community, at kung paano nito ginagamit ang edukasyon bilang paraan ng paglilingkod sa kapwa Pilipino. Tatalakayin din natin ang pakipagtulungan ng samahan sa Migrant Workers Office at OWA Tokyo at kung paano nakatutulong ang mga partnership na ito sa pagtugon ng pangangailangan ng ating mga kababayan sa Japan. At ngayon, nasa linya na po ng ating komunikasyon, si Ginoong Julius Veloso, ang Pangulo ng Philippines-Japan Teachers Association upang pag-usapan ang kanilang mga karanasan, naging kontribusyon at mga plano para higit pang mapalakas ang suporta sa Filipino educators at sa mas malawak na Filipino community sa Japan. Sir Jules, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Maraming salamat po, Ms. Steph, sa pag-invite sa amin. On behalf of our team, ako po si June or Julius Veloso. Magbibigay po ako ng mga detalye pagdating sa ating mga Filipino teachers here in Japan.
0: Maraming maraming salamat po, Sir Jules, for joining us dito sa programang Usap-Usapan. No? At syempre, shout-out na rin kay Sir Toots Kapulong for connecting Kapulong. Us. Yes, para yes, maging posible ang ating interview sa araw na ito. Unang-una po, Sir Jules, ay maaari niyo po muna bang ibahagi sa amin kung paano po nabuo itong

0: Philippines Japan Teachers Association.
1: First of all, ako po yung pinaka-founder and president. Ano? Yung advocacy ko, nag-start yan 3 years ago nung nag-start ako dito as an English teacher. Kasi dito sa Japan, this past 10 years talagang dumami yung mga English teacher natin na Filipino dito sa Japan. Then nag-start ako doon na naging active ako sa pagsaliksik ng mga needs ng mga kapwa-kababayan natin. And then until such time na na-meet ko yung ating embahada at nagkaroon nga kami ng research pagdating dito sa mga guru natin na ano ba yung mga na-experience ko na pwede nating maging inspiration na mas makatulong sa mga guro na magkaroon sila ng number one, yung awareness. Paano ba sila may, number one, yung mga aplikante natin in the Philippines, ano, paano ba hindi sila maloloko ng mga dispatch company going to Japan?
0: Mm-mm.
1: So that's the number one awareness. Ano ba yung mga tamang proseso? So nabuo itong aming grupo dahil gusto namin magbigay ng mas tamang awareness. Kasi nauso yan eh, yung may mga illegal recruitment na ang dinadahilan ay mag-aaral ng Nihongo. Pero hindi pala, kawawa yung mga kababayan natin sa Pilipinas. Ano? Wala palang employment na maayos. So tinutulungan natin ng MWO to promote awareness, to spread awareness na itong ating mga dedicated and aspiring educators here in Japan, eh, mas maging malinaw paano ba sila makakarating dito. That's the first priority namin. And then, second priority natin, kaya ito nabuo, is yung mga existing teachers natin dito na OFW. Kasi iba-iba mga teachers natin. We have assistant language teachers or yung tinatawag natin na ALT. Or meron din tayo mga teachers from government to government, yung ating JET program. Meron din naman tayo mga teachers na direct hires sa mga international schools. So iba-iba sila. So inaral namin ano ba yung pagkakaiba ng mga Filipino teachers natin dito sa Japan. So ano yung mga needs nila? Kasi may mga sentiments pala, no? Kasi iba yung ating ano, teaching culture sa Philippines. Mm-hmm. At yung teaching culture dito sa Japan. So, nag-decide ang MWO when I was able to attend a ceremony there na na-invite nila ako to be part of the Philippine-Japan Teachers Association na i-gather ko ang mga Filipino teachers. And nagkaroon ako, I was very surprised na yung ating mga teachers in Japan talagang win-welcome itong ating Philippine-Japan Teachers Association kasi nga, ganun nila kailangan ng isang organisasyon na sasagot sa kanilang mga tanong, tulong, at higit sa lahat, makatulong din dun pa sa mga iba nating Pilipino na paparating pa lang ng Japan. So dun po yung history, ng brief history, paano nabuo yung ating Philippines-Japan Teacher Association.
0: Sir Jules, bukod po doon sa inyo pong mga nabanggit, batay po sa inyong obserbasyon, sa inyong pagstay sa Japan, ano pa po yung mga masasabi na mga concerns, no? Although nakabanggit na po kayo ng iilan, no? Ano po yung mga concerns at pangangailangan pa ng mga Filipino teachers na nagtatrabaho po sa Japan, na miyembro po ng inyong samahan?
1: Well, isa dyan, ang pinaka-concern ko dyan is yung kanilang mental health, ano? Knowing that overseas Filipino workers, hindi lang sa mga teachers, malaking adjustment, ano? Lalo na yung mga bagong teachers natin na kapupunta pa lang ng Japan, yung kanilang cultural adjustment, malayo sa kanilang pamilya. Kasi isa din yun sa na-experience ko, yung loneliness, yung paano ka magiging inspire everyday, communication barrier. So iyan yung pinopromote namin dito sa PJTA to help our co-Filipinos to, kasi especially sa mga international school, let me give you a specific example na na-hire sila even without Nihongo knowledge, or you don't need to speak Nihongo at school because they are going to work with international people. So, kakaroon sila ng struggles pagdating sa kanilang daily life conversation. And through that kind of experience, yung iba is nag-give up kasi mahirap din yung communication barrier, eh, no? Nakaka-feel sila ng discrimination and yung cultural adjustment. So kami sa PJTA, we have our team, aside from career and training development, number one pinapriority namin is the emotional and mental health. So last Women's Month namin dito sa embassy, we attended the Women's Empowerment about, especially marami tayong mga babaeng teachers, ano, na sinusupport natin, nag-attend tayo ng isang psychologist, ng isang specialist to run a simple revisit, no, paano natin isusupport yung mga teachers natin, paano nila mamamanage ang kanilang mental health or emotional issues dito sa Japan.
0: Although masasabi pa po natin, no, tama po ang pagkakaintindi ko, Sir Jules, na bata pa itong PJTA.
1: Yes. Sobrang bago pa lang. Actually, last December na itatag ito, nag-outtaking kami at binigay ng ating MW, yung ating RFCO or Registered Filipino Community Organization here in Japan last December. So mag-anniversary pa lang kami this December kasi hindi biro mag-gather ng mga Filipino teachers. Ano? Kasi sa umpisa, parang lahat nasa MWO ang pagbigay ng consultation, lahat ng kanilang concerns. Ngayon, mas ginawa namin sa PJTA na mas ginather namin muna yung kanilang mga pangangailangan. So, through that, ayaw muna namin gumawa ng iba-ibang, through that needs, dun namin gustong kumuha ng programa na ipapasa namin sa imbahata.
0: Although kayo po ay mag-1 year pa lang po, no, itong PJTA, ay meron po ba kayong mga nakitang pagbabago sa papel ng inyong samahan habang nagbabago rin ang pangailangan ng mga ng Filipino community, no, lalong-lalo na yung ating Filipino teachers dyan sa Japan?
1: Yes, malaki, no? Kasi ang isa sa mga nakita kong pagbabago, natutulungan natin ang mga kababayan natin, especially sa training ng teaching English as a second language or yung TESOL. Knowing that TESOL certificate is very expensive and hindi lahat ay afford magbayad dito kasi hindi naman lahat ng teachers sa Japan, mga teachers in the Philippines. You know? So they can take this kind of training, advancement, and after acquiring this TESOL, they can teach here in Japan, starting from preschool, kinder, elementary, depende, no, lalo na kung ikaw naman ay experienced teachers na. So, yun, ang pagbabago namin na nakikita ko talaga sa existing na grupo namin is mas naging active kami sa community service. Hindi lang para tumulong sa mga Japanese, but also tumulong din sa mga kababayan natin. Kasi before, wala pang PJTA, sabi ng mga mentor namin ng mga teachers, yung mga nauna na, yung mga residente na dito sa Japan, ano, they also conducted before yung mga community service. Pero natigil ito, lalo na nung nagkaroon ng linggo, ng lindol, noong 1990s. Ngayon, mas tinuloy namin itong community service, not only to help Japanese community, but also to help Filipino na dito na pinanganak, hindi marunong magsalita ng Tagalog. So, kaming mga, para sa akin bilang presidente, isang magandang advokasya na mabigyan natin ng atensyon yung ating Filipino culture, yung mga dito na nag-aral, pero huwag natin kalimutan na tayo mga teacher, tayo ang pinaka-foundation ng knowledge ng mga kabataan. So, sabi ko sa mga officers ko, let's conduct community service, may iba-iba tayong president ng iba't ibang prefecture. So, isa yun sa priority ng aming programa, Ms. Staff.
0: Matanong ko lamang po, no, doon sa almost 1 year ng existence ng PJTA, ilan na po ang inyong mga miyembro at sino-sino po ang pangunahing bumubuo sa inyong samahan? Kasi nabanggit nyo kanina na not all yung mga Filipino educators sa Japan ay mga lisensyadong teachers na dito sa Pilipinas.
1: Existing po, meron tayong 300 ngayon sa ating Facebook and unofficial pa sila kasi may mga ilan na nag-registered na through our website kasi meron tayo ditong registration, meron kaming membership. Pero yung ginagawa naming orientation sa mga teachers, we don't focus too much on seeking more members. We focus more on helping more Filipino members. Like, gusto ko sila mismo ang makatagpo sa amin through our services. Na kaming itong PJTA is maging sandalan nila, lalo na sa oras ng kanilang pangangailangan. Kasi naka-mirror yung aming bylaws sa MWO. So lahat ng aming programa, sinasubmit namin sa MWO bago namin ito ilagay sa publiko.
0: Ito naman po, Sir Jules. Bukod dun sa nabanggit niyo po na community service, ay ano-ano pa po yung mga masasabi na mga pangunahing aktibidad, programa at serbisyong isinasagawa o inilulunsad ng PJTA at base po sa inyong obserbasyon at pag-aaral ng inyong samahan mismo, alin sa mga ito ang may pinakamalaking naging epekto sa inyong mga miyembro at sa mas malawak na komunidad, no, mas malawak na komunidad ng mga Pilipino sa Japan. Although less than a year ago pa lang po na itatagtag itong PJTA.
1: Yes, doon sa aming monthly programs, meron kaming dinedicate doon according sa season, ano? Kasi dito sa Japan, as we all know, meron sila ditong four seasons. Mm-mm. So dapat nakaakma kami doon sa klima ng Japan kung magbibigay man kami ng programa and activities para magkaroon ng malawak na serbisyo sa ating mga kababayan. So number one dito, tulad nga na nabanggit ko kanina, is yung ating training and development. Part na nun is yung ating giving the TESOL certificate, JLPT, no, Japanese Language Proficiency Assistance. And meron din tayo nga ng mental health orientation, and at the same time, pinopromote na rin natin, isa dito is yung ating gamot kababayan. Kasi may mga insurance naman yung mga teachers natin dito, no? Pero may maganda ang health system ng Japan when it comes to health insurance. However, gusto namin ding i-promote yung iba yung visa ng ating gamot, no, sa Pilipinas. So we tie up to different sponsors like iba't ibang matataas na company sa atin to give our teachers collaboration when it comes to the medicine needs or yung mga vitamin needs na yan. Isa pa is yung kanilang mga talents when it comes to designing, kasi we have a lot of creative teachers here in Japan na siguro dahil nga nandito sila sa Japan at yun ang in demand ngayon, yung teaching, pero sila talaga professionally nagde-design, ano? So we encourage them to our program na yearly we change our uniform for our fundraising as well. So that's, those teachers can submit their own design of the t-shirts that we can pick for before end of the year and part of our fundraising iyon. But still, our main goal is to showcase the creativity of our Filipino teachers here in Japan, not only within Japan, but globally, no, na magkaroon tayo ng recognition sa iba't iba pang mga bansa. Kasi alam naman natin that we provide these services with our kababayan. However, the online platform right now is very globally competitive, ano? Mm-hmm. We have YouTube, we have a TikTok account, we have Facebook account. So we want other community or organization to see our organization na maganda yung programa that we have, even though wala pa kaming 1 year. Pero mas ginagawa namin siyang mas creative kung ano yung needs. Kasi sa ngayon, yung aming secretary, nag-gather siya ng mga survey kung ano pa yung needs na hindi namin nakikita as group of president teachers. Kasi we want to make it more useful, number one. Sa mga, lalo na ang Japan is prone kami sa tsunami, sa iba din. Ano? Hindi po porket Japan, alam nating safe na. No? Lahat naman, no, ng parte sa mundo, kapag tumama ang mga trahedya, dapat handa tayo dyan. Kaya isa din yan sa mga pinopromote namin dito is yung preparedness ng ating mga kababayan pagdating sa calamity. Ganun na din sa pagtulong natin sa mga kababayan natin in the Philippines, we gather outreach program, especially one of our beneficiaries is yung ating mga bata sa bahay ampunan. So kung may mga flea markets dito, we support them. So kami ay bayanihan, ano, Mr. Yun ang pinopromote natin dito, bayanihan. Pag tinawag natin ng PJTA iba't ibang prefecture, we can go there and support each bayanihan, flea market for fundraising, and then yung masusobra, i-donate natin sa ating mga beneficiaries in the Philippines. But we don't forget to also have space for our kababayan in Japan na hindi sila mawalan. Kasi syempre, bago tayo tumulong sa mga kababayan natin, kailangan tingnan din natin yung needs ng mga kababayan natin dito sa Japan.
0: Bilang mga educator, siguro medyo parang expansion to, no, nung nabanggit yun na tumutulong din kayo doon sa mga yung mga kabataan natin na hindi, kumbaga dyan na pinanganak sa Japan at hindi na marunong ng wikang Filipino. So paano po ginagamit ang inyong kaalaman at profession upang makatulong hindi lamang sa mga kapwa guro, kundi maging sa mga kanilang mga anak, no, mga anak ng overseas sa Filipinos natin dyan at mga pamilyang Pilipino na lumalaki, no, at naninirahan dyan sa Japan?
1: Ah, Napakaganda po ng tanong ninyo kasi po marami talaga ditong mga kabataan at knowing ating mga bagong generation ngayon, sobrang laki ng influence sa kanila ng ating online streaming. So we want to use that opportunity. Siguro kaya din po na-pick ako ng MWO to lead this organization para po yung knowledge ko is akma din sa ating current generation na hindi tayo mauhuli. And then yung ating mga mentor, yung mga leaders natin, yung sabihin na natin mas mga nauna pa sa amin dito sa Japan, hinihingi namin yung kanilang mga payo paano namin ipopromote sa mga kabataan ng maayos ang ating kultura dito sa Japan. Kaya po we tie up with different programs, especially kay Sir Toot sa Philippine Festivals. So ayan po yung mga inaatin namin. Pero mas gusto kong makita ang mga guru doon, hindi lang para magpugay ng ating kultura, kundi para maging leader ng ating mga organization. Kumbaga parang gusto ko hindi mawawala yung concept na when we say teachers, we are part of the frontliners, we are part of the teachers na who willing to do bayanihan. So sa mga kabataan po, we want them to see that this is how we built our culture in the Philippines, that our heroes are teachers. Na makita natin hindi man kami matuto ng lengguwahe ng Pilipino dahil dito kami nakatira sa Japan, makita naman natin ang ugali at ang ating kinagisnan sa bansang Pilipinas na hindi natin dapat kinakalimutan kahit nasa bagong henerasyon na tayo. Isa doon is hindi dapat magpadala sa kanilang mga lungkot dahil dito sa Japan, alam naman natin na mataas din ang kanilang rate sa mga emotional or depression sa mga age ng kabataan dahil na rin siguro sa influence ng technology or ng modern world, Kaya kami mga teacher, kami ang nagpo-promote, may online platform din. Ako din mismo, may sarili akong channel to promote na instead of magkaroon tayo ng mga, yung mga kabataan natin ngayon, maraming bagay na pwedeng gawin kesa mag-focus tayo sa mga emotional struggles.
0: At syempre Sir Jules, mahalaga rin yung usapin ng pagpapanatili ng kulturang Pilipino sa mga kabataang lumalaki sa ibang bansa, no? Medyo parang follow up na ito, no, nung previous question. Meron po ba kayong mga programa o inisyatiba na may kaugnayan sa pagtuturo ng wikang Filipino, kasaysayan, kultura at pagpapahalagang Pilipino sa younger generations sa Japan? Kasi lalong-lalo na last month is buwan ng wika.
1: Buwan ng wika, yes po. Part ng aming buwan ng wika, particularly sa mga teacher muna kami nagpa-priority na magkaroon sila ng sariling boses sa pag-promote ng ating sariling wika sa bawat eskwelahan or bawat kababatang Pilipino na nakikita natin. Meron tayong programa sa sining at kultura na ini-invite natin itong mga batang anak ng teacher or kahit hindi pa sila anak ng teachers, basta kababayan natin, na pwede, meron kaming tinatawag dito ng mga poster making. Originally, ang ating theme ay pagdating sa culture. Meron din po, kasi bawat programa may teacher na naka-assign. So kapag ako po ang naka-assign sa sining at kultura, ang ipopromote ko po for that particular month is to submit our online poster making contest, online essay para sa ating mga kabataan. Kasi po since itong Japan, nasa Tokyo area kami, pero magkakalayo . Parang ang nangyayari po ngayon, yung pag-promote namin ng activities are more online. So, kaya po yung mga teachers, designers natin, yung mga kabataan natin na gusto mag-design ng ating mga posters, ng ating essays, ini-invite po namin sila through online to participate para po mas ma-promote natin. Ang alam ko po, buwan ito ng Hunyo, pag pinopromote namin itong ating pagpapayaman sa ating sining at kultura dito sa Japan.
0: At dahil nabanggit niyo po yung kumbaga nagmula yung PJTA sa inyong mga ties with MWO and OWA Tokyo, no. Base po sa karanasan ng kumbaga ng PJTA as a whole, ay ano po ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga samahang pangkomunidad tulad po ng inyong organisasyon sa pagpapalawak ng reach ng mga programa ng ating pamahalaan, particular ng ating MWO at OWA sa mga Pilipinong nasa iba't ibang bahagi ng Japan?
1: Napakahalaga po ng mga ganitong organisasyon para sa akin, hindi lang bilang isang guro, kundi bilang isang Filipino community dito, part ng community dito sa Japan. Kasi ang number one struggles natin dito talaga is gusto ko talagang matulungan is yung mga bagong Pilipino na nandito sa Japan, kasi sila talaga yung nakaka-experience ng cultural adjustment. And hindi dapat nag-i-stop yun doon. Kung titingnan natin ng latest rate, nakikita ko, no, marami mga teacher ang bumabalik ng Pilipinas, or sabihin na natin na hindi nagiging successful yung kanilang experience dito because of the cultural adjustment. And at the same time, hindi tayo nagkakaroon ng magandang relationship sa mga taga-Japan kung hindi natin bibigyan ng maayos na orientation. Kasi yung po yung nakikita ko sa pamahalaan, eh, no?
0: Mm-hmm.
1: Na dapat sa MWO, alam ko po na nagkakandak sila ng tamang orientation pagdating sa pag-deploy ng mga tao dito sa Japan. Pero iba pa rin po yung nasa field. In reality, iba po yung merong boses. Iba po yung meron talagang experience. Kasi sabihin ko po sa inyo, ang mga teacher dito sa Japan, sa atin kasi ang pagkakaiba, may mga maintenance or meron tayong cleaners or janitors. Pero alam niyo po ba dito sa Japan, Ms. Steph, sila po ang maglilinis ng mga toilet dito. So magugulat na lang ang ating mga kababayan na, sandali lang, ako ay isang guro, no, sa Pilipinas, tapos hindi ko alam na nung in-interview ako ng aking employer, eh part pala ng aking duties and responsibilities ang pagiging cleaner dito sa Japan. So parang para sa akin, ano, hindi man ito ganun kalaking epekto sa ating pagkatao, pero gusto ko magkaroon ng mas maayos na orientation kaming mismong mga nasa field, na itong ating mga guro, eh dapat magkaroon sila ng expectations na pagka sinabi mong guro dito sa Japan, napakadaming responsibilidad at higit sa lahat, paano tayo mas makakatulong sa pamahalaan? Dapat mas aware tayo sa pinapasok nating trabaho para hindi tayo magkaroon ng mga bad records sa ating mga employer, at the same time, hindi rin tayo gumawa ng masama sa ibang bansa.
0: Siguro ito na lamang po, no, bago ko po kayo pakawalan, Sir Jules, sa hinaharap, no, ano po ang mga ang inyong mga prioridad at pangmatagalang plano para dito sa PJTA, at syempre ito siguro pinaka-final na talaga na question, dahil saktong-sakto nagsimula na yung National Teachers Month dito sa Pilipinas. Ano ang inyong mensahe sa mga gurong Pilipino, educational professionals at iba pang mga kababayan natin na nasa Japan tungkol sa kahalagahan ng pakikilahok sa mga organization na nagsusulong ng edukasyon, pagkakaisa at kapakanan ng Filipino community? Go ahead po, Sir Jules.
1: Ang mensahe ko po, lalo na sa mga guru natin sa Pilipinas, mabuhay po kayong lahat, dahil po kung wala po sa, kung hindi po dahil sa inyo, eh hindi namin, walang magiging inspirasyon din ang mga guro dito sa Japan. Dahil naniniwala po ako na ang mga guro sa ating bayan, eh talaga namang dedicated sa kanilang trabaho at nagbibigay ng tapat na serbisyo at nagbibigay ng maraming mga successful na tao sa buong mundo. Kasi po, tulad na lang po namin, kami mga teachers dito sa Japan, na a-adapt namin ang kultura na nakagisnan namin sa aming mga guro sa Pilipinas, at mas nauunawaan namin sila ngayon kung bakit ba ganun nila kami inuhubog nung kami mga estudyante pa. So ngayon namin mas nare-reminisce na kaya pala ganito ang aking guro noon, na mas gusto niya na mas pagyamanin ko ang aking kaalaman pagdating sa sining at kultura bukod sa akademya, eh magkaroon ako ng pagpapahalaga sa aking sarili, pagrespeto sa iba, at yung disiplina sa kung saan ka naroroon. So mabuhay po ang lahat ng ating guro kung saan mang panig ng mundo, at especially sa aming mga guro na nasa Pilipinas ngayon. At ito pong PJT ay nakikita ko po ay legacy, no, ng bawat Pilipino na mga guro. Na ako po, siyempre po, lahat tayo ay darating sa retirement age. Ang gusto kong manahin ng ating mga future na mga presidente ng PJTA ay kung paano po natin nakita at paano natin pinangarap na magkaroon ng mas maayos at mas magandang organisasyon na magbibigay serbisyo hindi lang sa ating kababayan, kundi sa ating bansang tinutungtungan. Dahil po yung mga Japanese community na ito, eh willing din tayong tulungan yan to promote awareness para po mas maging healthy ang relationship ng mga Hapon at ng mga Pilipino, tulad po sa gaganaping 70th anniversary dito sa October 11 sa Metropolitan Tokyo. Isa-celebrate po ng Japanese community at ng Filipino community ang maayos na relasyon. Bilang kami po ay mga guro, tulong po kami na mas mapairal pa ito sa mahabang panahon na magbigay ng matapat na serbisyo hindi lang sa Filipino community, kundi ganun na rin po sa Japanese community.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Sir Jules for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po at mabuhay din po ang inyong programa.
0: Maraming salamat po at ating nakasama dito sa programang Usap-Usapan ang presidente ng Philippines-Japan Teachers Association o PJTA, walang iba kundi si Sir Jules Veloso. Magbabalik ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At nagbabalik na tayo sa programang Usap-Usapan. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Sa panahon ngayon, hindi lamang simpleng personal na problema ang online scams, fake accounts, fraudulent advertisements, at iba pang digital threats. Dahil ang mga scammer, online platforms at digital services ay maaaring kumilos across borders, nahaharap din ang mga pamahalaan, no? Hindi lamang ang pamahalaan ng Pilipinas, no? Sa hamon kung paano epektibong mapapanagot ang malalaking technology companies kapag may mga panganib o risk na kumakalat sa kanilang mga platform. At ngayong 2026 ASEAN Chair, ang ating bansa, ang bansang Pilipinas, ay nananawagan ang Scam Watch Pilipinas na gamitin ng ating bansa ang pagkakataong ito upang isulong ang mas matibay na regional cooperation at accountability ng Big Tech. Kabilang sa kanilang mungkahi ang isang ASEAN Big Tech Accountability Framework na maaaring magtakda ng mas malinaw na responsibilidad ng digital platforms, mas mabilis na pagtugon sa government requests, transparency sa online advertising at content moderation, at mas matibay na proteksyon para sa mga bata at iba pang vulnerable users. Kaya naman, ating pag-uusapan, no, kung paano maaaring gamitin ng ASEAN ang collective strength nito upang mas maprotektahan ang halos 700 million consumers within the region po yan, habang napapanatili ang balanse sa pagitan ng digital innovation, consumer protection, freedom of expression, at public safety. Kasama na po natin sa linya ng ating komunikasyon ang co-founder ng ScamWatch Pilipinas, walang iba kundi si Sir Jocel De Guzman. Sir Jocel, welcome po sa programang Usap-Usapan, si Steph Vicente Politito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Hi Steph, salamat sa pag-imbita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hopefully makatulong po tayo.
0: Maraming salamat po for joining us dito sa programang Usap-Usapan. So, Sir Jocel, sa kasalukuyan, marami nga pong mga online scam, fraudulent advertisements, mga fake accounts at iba pang digital threats ang nagmumula o kumakalat doon sa mga platform na may operations po sa iba't ibang mga bansa po ito. So, gaano po ba kalaking problema ang limited jurisdiction ng isang bansa? Siguro, example na lang po natin ang Pilipinas sa pagpapatigil ng mga ganitong mga klaseng activities, lalo na kapag ang mismong platform ay makukonsiderang mabagal o hindi nakikipagtulungan sa mga otoridad.
5: Okay, kung titingnan natin to, wag natin siyang tingnan na parang reactive lang, na kasi araw-araw ginagamit natin yung mga big tech na to. So akala natin Nandito sila. Pero kasi yung problema, lalo na sa tinatawag na unintended consequence ng digitalization, nandyan na nga yung scam, online child safety, di ba, disinformation, even online piracy. Hindi lang ito problema ng Pilipinas. It's a global problem siya. Ang nangyayari kasi na ma-maximize yung mga big tech na to, ng mga tinatawag na mga bad actors or yung mga scammers, di ba? So, nagagamit ito. So, kadalasan, wala rito sa Pilipinas yung mga bad actors. So, at isa pang problema, kung nandito man sila, nakatago sila sa mga iba't ibang fake accounts ng mga iba't ibang social media platform. Ang problema kasi, kaya walang jurisdiction ng Pilipinas, isa pang global problem dito, hirap din, hindi lang tayo, pati rin yung mga ibang bansa sa US, even sa US and Europe, hirap din silang gumawa ng mga legislation, lalo na pagdating sa tech. So, yung tech kasi masyadong mabilis. Eh, hindi naman lahat ng mga legislators mo digitally literate, di ba? So, kaya ang ginagawa, let's say sa Pilipinas, titingnan lang nila kung ano yung issue. So, katulad ng online child safety na yan, ang dami ng issue pumutok na dyan yung aayusin mo yung edad ng mga gumagawa ng krimen, di ba? Mas pabababain daw. Nandyan yung barrel, yung illegal possession of firearms. Pag nahuli ka, medyo tataasan yung paparusa. So, and then nandyan yung mga pagbaban ng mga tech. Naiintindihan natin yung need at yung public outcry. Pero kasi yung mga law enforcement nandyan na. So, itatabi muna natin yung isyong yun, di ba? Ngayon, pag dinignan mo yung mga big tech na to, technically, kaya walang jurisdiction yung Pilipinas at yung mga ibang bansa din. Kasi wala naman silang mga opisina. So, kapag ang tinitingnan kasi nila region, so yung business model nila, kapag tinitingnan, saan ba tayo kumikita? Dito sa tayo sa Southeast Asia. Kaya yung opisina nila nasa Singapore, wala sa Thailand, wala sa Malaysia, wala sa Pilipinas. Hindi ba? Lahat ng yan nasa Singapore. Mas malaki pa tayo sa Singapore. Imaginin mo, itong mga big tech na to, ang tingin sa atin, hindi sila kumikita sa Pilipinas. Kaya wala silang opisina rito. Sample lang kita, Meta na lang. More than 95 million Filipino are using Meta. Pero yung device nila, yung Ray-Ban na salamin na may camera, di ba? Hindi yan binebenta rito. Pag bumili ka sa US o bumili ka sa Europe, hindi mo rin magagamit dito kasi wala siyang tech support. Yung Google Pixel, ito yung Android device ni Google na sana mapapakinabangan ng maraming Pilipino, hindi rin siya binebenta rito. Yung mga hardware ng Microsoft, katulad ng Surface Laptop, wala rin dito. Maglaro ka na lang ng PlayStation, pag gumawa ka ng account para makapaglaro ka, hindi ka makakagawa sa Pilipinas. Di ba? Marami pa yan. So, dahil hindi nila tinitingnan na commercially viable, despite na tayo yung social media capital of the world, kahit na yung mga vlogger sa ibang bansa pumupunta rito para tumaas yung views, hindi pa rin ganun yung tingin sa atin ng mga big tech na to. Kaya, pag nagkaroon ka ng issue or concern sa mga platform, katulad ng social media, katulad ng mga gaming apps, hirap tayong papuntahin sila or tanungin sila or i-regulate sila kasi wala silang office. At hindi lang yan nangyayari dito sa Pilipinas. Ganon din sa ibang bansa, di ba? Para paano mo sila hahabulin? So ngayon, yung minumungkahin natin, ang ginagawa kasi ng DICT ngayon, which is tama naman, gusto nilang magkaroon silang office dito. Wala namang problem doon. Ang problema kasi, yung mga nakikinig, di ba? Limba, si Meta nakikinig. Eh, paano yung mga ibang tech apps? Kasi ang problema, hindi lang naman Facebook eh. Di ba na nandyan yung Reddit, nandyan yung iba pa, yung mga iba pang social media platform, Roblox, di ba, yung Gorbox na-ban na. So, kung tayo lang yung titingin dyan, hindi tayo papansinin. So, kailangan pa nilang pumunta sa Singapore para kausapin si Meta. Anong nakuha nila? Collaboration. Hindi pa rin naman nila napilit eh. Hindi ba? So, may mga minumungkahing i-attach yung digital national ID sa Meta for registration, lahat. Lahat ng yan, collaboration, it's not really a regulated mandate na tinatawag, di ba? So, ang minumungkahing ng Scamwatch Pilipinas, katulad ng ginawa sa Europe, ng European Union, one voice lang sila. Alam mo ba yung iPhone dati, naka-lightning cable yan. Proprietary yung lightning cable sa Apple. Hindi yan gumagamit ng Type-C. Pero dahil sa sinabi ng EU, pag hindi mo pinalitan yan, hindi ka na makakapagbenta sa Europe. O ngayon, lahat ng iPhone, lahat, halos lahat naka-Type-C na, di ba? So may benchmark ka na doon eh. May benchmark ka na doon. At the same time, nagkaroon ka rin ng landmark ruling kung saan si Meta kailangan niyang magbayad ng $18 billion. Dahil yung algorithm niya, addicting sa mga bata. So, meron ka ng mga ganung ruling, di ba? So, ngayon, yung minumungkahin na natin, imbis na Pilipinas lang ang gagawa niya, dalin mo yung usapin sa region. Di ba? Ilan ba yung total population o yung mga population ng Southeast Asia? 700 million tayo. Imbis na, let's say, nagka-problema ang Pilipinas, dapat ang problema ng Pilipinas, problema ng ASEAN. Ang problema ng Vietnam, problema ng ASEAN. Ang problema ng Thailand, problema ng ASEAN. So, ASEAN, di ba? Parang sila dapat yung haharap as one block, as one forefront laban sa mga big tech na to. So, kapag may kailangan tayo, let's say, ano yan eh, apat mo yung titingnan eh. Regulation, policy, law enforcement, di ba? At saka sa education. So kapag yun na nananaayos nila, mas malakas tayo. Ang nangihinayang lang tayo, kasi chair tayo this year eh, eh September na, di ba? I think yung taga AI Council of the Philippines, sinabi niya kahapon during the CICC, eh mukhang malabo na raw, kasi sabi ni Sec. Henry, dadalin daw niya sa ASEAN, i-open up daw niya yung usaping yun. Pero ang sabi nung ni Kat Halandoni ng AI Council na I think kasama yata siya sa mga working group, hindi na raw maisasama sa agenda yan kasi wala siya sa agenda. Pero kasi that's beside the point. Ang point dito, halimbawa kami, partner kami ni ASEAN Foundation ngayon. So kami yung local representative nila sa Pilipinas. Against kami yan ha, for education. So meron na kasing gawain ganun. Ngayon, pag ginawa mo ito sa state level, mas lalakas siya kasi government to government eh. Lalo na yung law enforcement collaboration, since karamihan ng mga yan, lahat ng mga bad actors na yan, ang sinasabi, nandun sila sa tinatawag na Golden Triangle, nandyan sila sa Myanmar, sa Laos, sa Cambodia, sa ano ng Thailand, di ba? So, yung mga scam hubs doon, binobomba yon ng mga aeroplano. Dito, nire-raid lang natin. So, mas kailangan natin paigtingin yung regional cooperation at collaboration to basically stop this to push digital safety. Ang hindi rin kasi nila nakikita rito, kahit online scam yan, kahit disinformation or fake news, online child safety, iisa lang ang DNA niyan eh. Di ba? Iisa lang ang DNA niyan. So kung gagawa ka ng batas at regulation, kailangan titingnan mo lahat, hindi lang isa. Kasi ang ginagawa niya nga lang, disinformation, di ba? Let's say sa Tricom last year, disinformation lang ang tinitingnan nila. Hindi na nila tinitingnan yung online scam. So, imbis na magkaroon ka ng strategic outlook, kung ano yung issue, yun lang titingnan nila. Naiintindihan din naman natin ang DICT at CICC doon sa tinatawag nilang ban. Dahil hindi sila pinapansin, kailangan nilang mag-resort doon sa ban na yun. 'Di ba? Pero at the end of the day, feasible ba talagang iba ng Meta 95 million ang nandiyan? Ilang mga Pilipinong MSMEs ang umaasa sa mga sa negosyo dahil nag-evolve na yung Facebook platform eh. So, 'di ba? Kaya dapat yung mga ganyan, magkaroon ng strategic thinking, strategic na approach yung government natin. Dahil yung mga problema to hindi lang sa Pilipinas. Kailangan na natin ng tulong. Lagi nilang sinasabi, whole of government approach. Well, I think this time, dapat po pwede na whole of, di ba, Southeast Asian approach. Bakit ko sinasabing regional? Sasabi nila, pati sa ibang mundo, hindi. Kasi nandun ka sa Southeast Asia eh. Nandun ka sa Southeast Asia eh. So, yun.
0: Isa po dun sa mga nababanggit na konsepto, itong ASEAN na digital sovereignty. sa practical po na pananaw, Sir Jocel, ano po ba ang ibig sabihin nito para sa isang ordinaryong Filipino internet user at paano po ba ito makatutulong upang magkaroon ang mga pamahalaan, at least within the Southeast Asian region, ng mas malaking kapangyarihang protektahan ang kanilang mga mamamayan nang hindi naman nauuwi sa labis na pagkontrol sa internet?
5: Ayun, well, nangyayari na yan sa mga ibang aspeto, di ba? So, nandyan na yan yung sa defense, di ba? Sa economic. May mga committees na dyan eh. May mga collaboration na yan. Idadagdag mo lang. Gumawa nga sila AI and black. I think gumawa sila AI, di ba? Para sa technology aspect. Eh, siguro hindi lang nila naisip na importante rin pala yung online safety. Kasi napakalawak ng tech eh. So, ang mangyayari dyan, pag kasi gagawa ka ng regulation or batas, kung tayo lang ang gagawa, magbe-benchmark tayo. Eh kung dito, di ba makikita mo ano bang ginagawa ni Singapore? Ano? Sa online scam na lang, ano bang ginagawa ni Singapore? Anong ginagawa ni Vietnam? Anong ginagawa ni Thailand, ni Malaysia? So, pag kasi let's say nagkaroon kayo ng framework na tinatawag para magkaroon ng sovereignty, gagawa ka ngayon ng mga legislation at regulation. So, lahat ng mga bansa, halimbawa, i-ban natin sa Southeast Asia yung paggamit ng social media sa mga bata. So, gagawa ka ngayon ng batas. Lahat ng bansa, gagawa ng batas. Yun yung ano, parang isa yung direction ng buong region ng ASEAN towards protecting their digital citizens, di ba? So, yun. Mas malakas tayo kasi commercial lahat yan eh. At then after din, negosyo lahat yan. Di ba? So, kung hindi nila nakikita yung business viability ng Pilipinas, baka pwede nilang tingnan yung buong Southeast Asia. Isa lang naman tayo. Nagawa nga ng Europe eh. Nagawa ng EU. Meron ka ng benchmark dyan. Di ba? Meron ka ng benchmark dyan.
0: Mm-mm-mm. At ito na nga po, no, isa sa inyong mga iminungkahi itong tinatawag na ASEAN Big Tech Accountability Framework. Ano-ano po ba yung mga pinakamahalagang minimum requirements na dapat nitong ipataw sa malalaking digital platforms? Just in case lang po.
5: Ay, hindi. Kasi yung mga ganyan, pupunta ka na sa detalye, di ba? So, number one dyan, syempre dapat kahit wala silang opisina rito, pwede mo silang sakupin ng batas. Kasi technically, kumikita sila rito. Kumikita sila sa mga content creators. Hindi ba? Yung mga ads nila, nakikita natin. So, in that aspect pa lang, medyo complicated na. Kasama na rin dyan yung taxation. Although, I think na na-fix na yung issue nung taxation. Pero sa digital safety, yung framework na yun yung magdidikta kung paano mo i-re-regulate, paano yung paggawa ng policy, saan mo siya titingnan, sa edad ba yan, saan mo siya titingnan, sa na paggamit ba ng oras, hindi ba? So, sila yung magsiset ng mga parameters na yon para maging regulation siya. Pag naset na yung mga parameters and guidelines na yon, ang susunod na gagawin, kung ano man ang nakalagay doon, di ba, kailangan niyan ma-convert into law per country para para ma-execute siya, di ba? And then magkakaroon ka ng sovereignty na nire-recognize na meron kayong pare-parehong batas to basically regulate this big tech who are not actually present in almost all ASEAN countries.
0: And of course, no, in relation to that po, Sir Jocel, tulad ng ating nabanggit kanina, may mga pagkakataon na nagkakaroon ng disconnect sa pagitan ng mga kahilingan ng government agencies at ng sariling policies or processes ng isang technology platform. Ano po ba yung, sa inyo pong pananaw, ano po ba yung dapat na maging malinaw na accountability mechanism kapag paulit-ulit na nga pong hindi tumutugon o mabagal nga po ang isang platform sa lehitimong kahilingan ng mga otoridad? At paano masisiguro na merong due process bago magkaroon ng anumang sanction?
5: Ede, yun nga yung problema. Dahil wala kang batas, hindi mo alam saan sila nasasaklaw. Dahil tech sila, na kay DICT sila. Walang pinakaiba yan sa estasyon. Halimbawa, sa PTB4. Yung PTB4, ang nire-regulate ng government, ng state, eh yung airwaves. Di ba? Pag-aaso, kaya may mga prangkisa kayo eh. Yun yung nire-regulate niya. Kapag let's say may violate kayo, di ba, nagpalabas kayo ng halimbawa, nakapagpalabas kayo ng mga labag sa batas, katulad ng child porn, ipasasara kayo. So, merong hold sa inyo yung government. Kasi hawak nila yung kung bakit kayo nag-exist. Dapat dito ganun din. Right now walang ganun sa social media. So yung due process mo, ang pwede naman nilang gawin, pwede naman nilang iban. Kasi yung kinakatakot kasi ng iba, nako, baka magkaroon na ng censorship, baka magkaroon ng ma-violate yung privacy ko. Dapat iisipin natin na ang foundation ng mga regulation, hindi naman automatic lahat. Ang foundation ng regulation, particularly sa online safety, kailangan may crime munang mangyari bago nila pwedeng kalkalin yung mga detalye laban sa'yo. Kasi at the end of the day, pagdating mo sa prevention, ang kinukuha mo lang naman edad eh. Eh yung digital ID mo, yung hawak ni PSA at ni EGO, halos 90 million na yung naka-digital ID mo eh. Hindi mo naman ibibigay yung buong digital ID mo kay Meta. Yung mga detalye. Kasi ang gagawin mo lang, halimbawa, i-verify niya yung identity mo, yung age mo. Sasabihin lang niya, is Steph 18 years old above? Yes or no lang siya. Di ba, they're not even going to divulge your age. May mga ganun kasi. Pero nangyayari na rin yan. Halimbawa, sa mga telco, ginamit yung number sa krimen. Kailangan mo ng court order. Di ba? Dito kasi, kahit court order, wala tayong ganun eh. Di ba? Although, syempre, kumbaga courtesy na lang. Let's say may investigation sa scam. Malaki rin naman ang naitulong ni Meta sa mga pagpapasara sa mga scam hubs. Kasi nakikipag-ugnayan naman talaga sila sa mga law enforcement natin. Kaya lang kasi, napaka-reactive nung ginagawa nila. So, kailangan ko pang magbigay ng mga link. O, eto yung mga accounts na gusto namin tingnan, di ba? So, hindi nila nadidetect. Kasi pwede mo nang i-detect yun, may AI na eh. Di ba? Pwede mo nang ma-detect. Kaya lang, dahil billion-billion yung content daily ang pumapasok dyan, I think kahit sila, hindi nila ma-detect kung ano yung mga harmful content.
0: Kanina nabanggit niyo na po na yung sa EU na ipatutupad na itong mga collective regulation ng big tech, no? Just to be more specific, itong Digital Services Act at Digital Markets Act. Para lang po mapalawak pa ang kaalaman ng ating mga tagapakinig regarding these types or kinds of regulation. Alin pong mga prinsipyo mula sa mga nabanggit ko po, no, na batas ang possible, no, o posibleng iangkop sa Southeast Asian setting, at ano naman yung mga panganib, mga risk ng basta pagkopya na lamang ng European regulatory model na maaring hindi akma sa mga realidad dito sa ASEAN?
5: Hindi. Ika-clarify ko lang yan. Hindi ko naman sinasabing ko kopyahin mo yung ginagawa ng EU. Magbe-benchmark ka doon. Kasi at the end of the day, yung region mo, hindi naman pareho yan eh. So, ang sinasabi lang natin, si EU, organized na. Meron na silang one voice. Start muna tayo sa basic. Kasi yung mga usapin ganyang sinasabi mo, papasok na yan kapag naset na yung framework eh. Pag nagkaroon na ng usapin, pag nagkaroon na ng ugnayan, doon pa lang magki-kick in yan, di ba? So, kung sino man yung magiging chair, yan yung pag-uusapan nila. But as of now, ang sinasabi natin, ayaw naman natin gumaya, kamukha yan, si Scamwatch Pilipinas, against po kami doon sa pagbaban ng mga teenagers, di ba? Sa social media. Kasi may mga parental access ka na eh. Di ba? Dahil ba ginagawa ni Australia, gagayahin natin. Di ba? Hindi, dapat titingnan mo kung ano yung environment mo. Sa Southeast Asia, kaya yung region natin, halos pare-pareho naman tayo eh. Di ba? Lahat religious. Well, except for some, di ba? So, magkakaiba lang. May mga, yung mga morality natin medyo nagbibigay ng weight. Yung family values, that needs to be put sa consideration. Yung influence ng parents, yan, nandyan din. Sa ibang bansa, hindi siya ganun. Kasi medyo nagpo-focus sila sa individual, tayo nagpo-focus tayo sa sa family values as an Asia. Okay, it's an Asian trait in general. Hindi ba? So yung mga ganung usapin, ang gusto lang nating may start lang. Okay, meron kaming ASEAN against for online safety to protect our citizens. Yun lang muna, start tayo doon. Yung mga usapin kung ano yung mga batas na gagawin, kung ano yung mga regulation, papasok na yan. Pero kasi ngayon nangyayari na yun sa law enforcement. 'Di ba? May mga law enforcement agreement na sila sa mga iba't ibang bansa eh. So ngayon, when it comes to regulating content, regulating the social, this big tech, I think susunod na 'yon. Basta yung importante is kailangan bago mo sila mapanagot. Bago ka pumunta sa usapin na pananagutin mo sila, kailangan pag-usapin mo muna paano mo sila mailalagay sa jurisdiction natin.
0: At Sir Jocel, bukod dun sa inyo pang mga nabanggit kanina, paano pa po ba natin maaaring gamitin ang laki ng ASEAN market upang mahikayat ang big tech companies sa magkaroon ng mas malinaw na commitments sa consumer protection, scam prevention, transparency at cooperation po, kooperasyon sa ating mga otoridad?
5: Hindi, yung mga ganyan naman, specific yan eh.
0: Mm-mm.
5: So, right now, meron ng mga ginagawa. Meron ng cooperation. Kasi may Interpol ka naman, hindi ba? At the same time, meron na rin deal. Halimbawa, nung na-rescue natin yung mga overseas Filipino workers doon sa Golden Triangle na nagtatrabaho sa mga scam hubs.
0: Mm-mm.
5: So, may law enforcement coordination na yan. Pero kasi pagdating kasi doon sa usapin ng in terms of transparency, lahat naman tayo may mga batas. Nagbe-benchmark kasi tayo, hindi ba? So yung let's say bago ka makapag-usap sa ng transparency, ano muna yung mga existing laws mo? Kasi may mga karapatan din naman lahat. Ang problema lang dito, pag nangyari na yung krimen, yung mindset kasi ng tao, kaya minsan nagiging reactive sila. Gagamitin niyan dito, huhulihin yung mga bawal na yung mga pseudonyms, bawal na yung mga ganun, di ba? Para ma-impede yung right namin, hindi siya magiging transparent. Ang sinasabi namin dito, on a regular day, kailangan mo na magkaroon ng krimen to trigger a regulation.
0: Mm-mm.
5: Pero that's afterthought na. Meron ka pa rin namang preventive. Ano yung mga preventive mo? Kailangan may age verification, kailangan may parental control, kailangan meron kang education. Marami siyang facet. Lalo na pag sa paggawa ng legislation. Kasi pag-uusapan lahat yan eh. So, yung gagawin ng framework na to, gagawa lang siya ng mga guidelines, policies, and then yun na yung magiging basis. Kasi, I don't think pwede kung sa position namin, yung mga marami kasi magagaling na mambabatas, ang problema rin kasi, katulad sa ibang mundo, sa mga ibang bansa outside, hindi rin nila naiintindihan yung tech. Example kita, nung nagkaroon ng pumunta yung Meta US sa isang congressional hearing, ang sabi ng congressman or congresswoman natin, why did you remove my post? Billion-billion yan, paano malalaman ng mga Facebook executive kung ba't din na natinanggal yung, di ba? I mean, come on. So yung mga ganyan, kaya maganda yung ginawa ni Yusek Aboy kahapon, na dinala niya yung mga iba't ibang civil society, yung buong tech community, para at least makapagbigay kami ng aming opinion bago sila gumawa ng mga hakbang. It's so happy na ngayon lang ako nagsalita, kaya nung sinabihan ako, hindi naman sasali yan kasi wala na sa agenda, di ba? Parang kami naman on my own, kahit na wala na sa agenda, sayang lang yung opportunity. Yung susunod na host mo, Singapore, di we will influence Singapore from the ASEAN level. Kasi yung maganda naman kasi rito, Scam Watch Pilipinas, part na tayo ng regional community, actually global community against scams. So technically, right now, nandiyan na si ASEAN Foundation, nandiyan pa si Global Anti-Scam Alliance. So we can basic, meron na tayong boses.
0: Mm-mm.
5: Diba? To tell this government, hoy, it so happened dito kasi sa Pilipinas, diba? Hindi nakasama, masyado namang napaka limited. Hindi na masasama. Di ba? Okay na kami sa band-aid solution. Ang point is start the conversation. Hindi mo naman matatapos yan within 3 months eh. Di ba? Maraming proseso yan. Kaya nga tinasabi ko, long term. yung law enforcement mo, yan yung short term. Kasi yung law enforcement mo, kailangan niyang hulihin yung mga krimen, yung mga criminal doon. And then yung midterm mo, education.
0: Siguro ito na lamang po, Sir Josel, bago ko po kayo pakawalan from this interview, ano po yung tatlong konkreto no, na commitments ang nais makita ng Scam Watch Pilipinas bago matapos ang Philippine-ASEAN chairship about

0: ng mga barilan sa mga bata. Mayroon na rin sa Thailand, di ba?
1: Mm-mm.
0: So, yung mga ganyan, yung mga learnings, ano yung mga existing policies nyo? So, it's really information sharing. But before you can start that, kung ano yung ginagawa nila sa AI ngayon, in terms of policy and regulation, ganun din lang naman ang gagawin nila pagdating sa online safety.
1: And with that po, maraming salamat po, Sir Jocelle, for giving us your insights about our itong chosen topic namin, no, para dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at
0: oh,
1: mabuhay po kayo.
0: Thank you.
1: Maraming salamat po. Thank you so much po, Sir Jocelle. At ating nakasama dito sa programang Usap-Usapan ang co-founder ng ScamWatch Pilipinas na si Ginoong Jocelle De Guzman. Sa puntong ito ay atin ang tinatapos ang edisyong ito ng Usap-Usapan. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio. Sa Master Control, nandyan si Hiro Lucero. Sa Warcast, nandyan si John Paul Montad. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutang pasalamatan ng ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. At ito muli, dito na nga natin tinatapos ang programang Usap-Usapan para sa araw na ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kita-kits po sa susunod na Sabado.
2: Anong latest? Usap-Usapan.
3: Usap-Usapan.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.
6: Tinutulak ang experiential at sustainable tourism sa Region 1 ngayong National Tourism Month. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Itinutulak ng Department of Tourism Ilocos Region na ang experiential at sustainable tourism bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Tourism Month. Hinihikayat ang mga turista na hindi lamang mamasyal kundi aktwal na makibahagi sa kultura at tradisyon ng rehiyon gaya ng pagluluto ng empanada, paghahabi ng abet, paggawa ng palayo, pagsali sa mga festival at pick and pay farm activities. Ayon kay DOT Ilocos Assistant Regional Director Evangeline Dada, kabilang sa mga may malaking potensyal na destinasyon na ang Bani, Pangasinan dahil sa mga beach, kuweba, trekking areas at Bangrin Marine Protected Area. Kabilang din sa tinukoy na emerging destinations ang Dumalneg sa Ilocos Norte, Alilim sa Ilocos Sur at Baknotan sa La Union. Sinabi ni Dada na dapat ding isaalang-alang ang kagustuhan ng mga komunidad bago pa unlarin ang turismo sa kanilang lugar. Samantala, umabot sa 1.935 million na ang tourist arrivals sa rehiyon noong 2025 mula 1.856 million noong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
3: Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app.

0: Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong code attorney Danny Galang at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, September 12, 2026. At syempre ang dami hong nangyayari sa ating bansa. At ito nga ho, itong nakaang linggo ay naresto ho itong si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. So ito ho, 7.44 billion pesos ang sinasabi ho ng ombudsman na natanggap ho niya bilang kickback dun sa mga flood control projects. So pag-uusapan ho natin yan mamaya at yung latest nga ho kay House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez na kasalukuyan nasa PGH ho ngayon, Philippine General Hospital, para ho doon sa independent medical evaluation na gagawin ho sa kanya. Pag-uusapan ho natin yan mamaya, kaya tumutok lamang ho kayo dito sa ating programa. At yun nga ho, tumutok na sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang mga programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito nga ho, paano makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at syempre sa Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre napapanood din ho tayo sa YouTube, Radyo Pilipinas 1. Hanapin nyo ho yan, YouTube channel ho na yan. At ayun nga ho, pansamantala din, syempre dito din sa Free TV, napapanood din ho tayo, Channel 3 ho kung kayo ho ay naka TV Plus, at Channel 45 to 49 naman kung kayo ay naka Afford the Box. So hanapin nyo lamang ho itong Radyo Pilipinas ho dito sa mga stations ho na iyan. At syempre buong araw nyo ho, buong linggo nyo ho mapapakinggan lahat ho ng programa ng Radyo Pilipinas dito sa ating, dito sa Free TV nga ho. Eto, sa Usaping Legal natin, ngayong araw inaresto si dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder nitong Lunes, September 7. Inaakusahan si Romualdez na tumanggap ng higit 7 bilyong pisong kickback sa mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Romualdez ang akusasyon at sinabing haharapin nila ang kaso. kasalukuyang nasa Hospital Ares si Romualdez, Cardinal Santos Medical Center dahil sa mga diumanong sari-saring sakit na kanyang iniinda. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, ano ang reaksyon mo sa pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder? Ulitin lamang ho natin, ano ang reaksyon mo sa pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder? Siyempre, mag-text ho ng inyong mga opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At yun nga ho, itong linggo nga ho ay nagulat na nga lang ho tayo nitong Lunes, 'di ba? Ay naresto na ho itong si dating House Speaker Martin Romualdez. So nag-file ho ng itong kaso na ito ng ombudsman nung umaga sa Sandigan Bayan at nung hapon nga ho nakitaan na ho ng probable cause na posibleng may kinalaman nga ho, no? May kinalaman si dating House Speaker Martin Romualdez dito sa kasong plunder ho na ito, 7.44 billion pesos. Yan ho yung sinasabi ng ombudsman na nakamal nga ho, no? ni dating House Speaker Martin Romualdez. So hindi lang ho si Romualdez, pati na rin ho si Zaldico. At meron pa hong dalawang accused pa ho, no? So si Zaldico, alam ho naman ho natin, matagal nang nagtatago. Ay kung ito ho ay nasa France pa nga, hindi ho natin alam. Pero siya ho ay nagtatago. So ito ay si Romualdez ho ay nandito sa Pilipinas. Kaya ito ho ay nahainan na noong warrant of arrest. Inaresto nga ho noong Lunes. So ano ho yung sinasabi ng ombudsman? Repeatedly, ito daw si Romualdez at si Zaldico ay repeatedly received directly or indirectly on at least 15 occasions, 15 okasyon nga daw ho, no? Itong mga shares, percentage, kickback, commitment, at other pecuniary benefits worth at least 7.44 billion. Yan ho yung nandun sa charge sheet, no? 7.44 billion nga daw itong nakamal, di umano, galing sa mga flood control projects. So mula ito noong 2022 hanggang 2025. So ito ho ay syempre ho si Romualdez ho ay House Speaker ng mga panahon ho na ito. Nag-resign ho siya last year, no? 2025, nung nagkakaroon ho ng mga investigasyon. Ganon din ho si Zaldico na tumakbo na ho, lumayas na ho papunta sa ibang bansa at nagtatago pa rin hanggang sa kasalukuyan. So ayan ho. At syempre ang dami hong naging pagdinig dito sa flood control project ho na ito. Ang dami hong mga napangalanan, etc. At sa ngayon ho, ay ito na nga ho ang pinakamalaking sinasabi nating big fish, no? Pagdating dito sa flood control projects. At syempre, dinedeny naman ho yan ng kampo, no? ni Romualdez. Sinasabi ho niya na wala ho silang alam at walang nila ginawa yun. At syempre, hindi daw niya control ang budget. Yun ho yung mga sinasabi ho niya. Pero ayun nga ho, ang dami ho mga testigo, no? Na ginamit ng ombudsman para ho dito sa kasong ito na nagsasabi nga ho na nagkamal ho siya ng mga kickbacks galing sa flood control projects. So kung matatandaan nyo ho, itong mga diskaya doon sa isang Senate hearing, sinabi ho nila, kung di ako nagkakamali, at least 25%, no? Yung hinihingi daw na kickback ni Romualdez para doon sa mga flood control projects. At syempre, sinabi nga din ho ng ombudsman, wala pa ho yung testimonya, no? Ni dating DPWH Secretary Bunuan. Kasi ho, si Bunuan ay na-discharge ho dito sa kasong plunder para ho maging state witness. So wala pa ho yung testimonya niya, hindi pa ho nagagamit para dito sa kasong plunder nito ni Romualdez. Pero yun nga, sabi ni Ombudsman Remulla, meron pa ho mga kaso na darating, no? Against kay Martin Romualdez. So ayan ho. Pero currently ho, Diba ho, siya ho ay nasa hospital arrest, Cardinal Santos Medical Center. Sinasabi ho nung kanyang mga doktor, meron daw ho siyang cardiovascular event. Ayan ho, unstable blood pressure, anxiety attack. Ayan ho, kaya ho yung kampo ho niya ay nagpa-motion nga ho for hospital arrest. So dahil nga daw ho, meron siyang documented cardiac history, diabetes, primary hypothyroidism. Ayan, yung mga sakit ho na sinabi ho nila, ilan sa mga sakit na sinabi ho nila. So ayan ho. Kaya lang ho itong kahapon ho o kahapon no pinag-utos ho ng Sandigan Bayan na siya ho ay dalhin dito sa PGH, Philippine General Hospital. Kaya ho kaninang umaga bago ho tayo mag-air ay nandun na ho si Martin Romualdez at para ho sa kanyang mga independent medical evaluation. So syempre ho bilang siya ho ay person deprived of liberty, hindi naman ho basta-basta pwedeng kung saan niya gusto siyang manatili no na ospital ay doon ho siya pupunta. Ay siya ho ay persons deprived of liberty simula pa ho noong Lunes kung kailan ho siya inaresto. So dapat ho syempre meron hong pagpayag ho ng korte kung saan hospital facility ho siya dadalhin. At syempre kung wala naman ho talaga siyang sakit, yun nga ho ay malalaman ho natin doon sa PGH na medical evaluation. Kasi ho initially sinasabi ho ng mga doktor niya hindi ho siya pwedeng i-transfer sa ibang medical facility within 4 to 6 weeks dahil nga daw ho delikado sa kanyang kalagayan. Pero nga ang sinasabi nga ho ng iba ay wala ho bang ibang hospital facility maliban sa Cardinal Santos Medical Center na pwede naman hong kumalinga ho doon sa kanyang karamdaman no at bakit kailangan doon pa. So korte ho ang magsasabi niyan kung talagang ililipat ho siya. Tingnan ho natin maya-maya kasi ho yung pagpunta niya ho sa PGH kanina o sa kasalukuyan ngayon ho ay dahil lang ho doon sa medical evaluation. Hindi pa ho sinasabi talaga ng korte na ilipat ho siya doon sa PGH o di kaya doon sa PNP General Hospital at kung saan man hong pasilidad ng gobyerno. So titingnan ho natin yan sa mga susunod na araw. Kung malilipat nga ho ba si Martin Romualdez dito ng ospital o di kaya mapupunta na ho siya doon sa regular ho na kulungan. So ang sinabi ho ni DILG Secretary Remulla ay siya daw ho iladalhin doon sa Payatas. Diba? May nakaanda na daw ho siyang kwarto doon para ho doon sa pasilidad ho ng PNP doon. At ayun nga ho, syempre hinahanap pa din yung kanyang co-accused si Zaldico. Ito ho yung other half nga ho ng ito hong scandal ho na ito. At syempre may mga sinasabi din ho na pupunta ho sila sa France soon para ho i-follow up yung mga extradition request nga ho no dito sa Interpol o dito sa France para ho maibalik na si Zaldico dito sa ating bansa. So ayan ho, nagkakaroon na ho, dahan-dahan na ho ng linaw itong mga flood control projects ho na ibinunyag ho ha, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung nakaraang sona ho niya noong 2025 at sa kasalukuyan ito na ho yung pinakamalaking isda na nahuli ho nila dahil ho dito sa flood control projects no. Kaya titingnan ho natin 'yan at kaya ayan ho, mag-text ho na inyong mga reaksyon sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaksyon mo sa pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder? Ayan ho, mag-text na inyong mga opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Facebook, Usaping Legal Facebook page at syempre Radyo Pilipinas Facebook page. Eto, sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
0: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, magulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako. Bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag, tanatag ang may alam.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
7: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa aking palagay, ang barn elections ay makakatulong sa ating pag-unlad sa kung sila ang mga elected officials sa parliamentary government ay may transparency. May transparency in terms of sa paggamit ng pondo na 70 billion kada taon. Kung may gagamit ito sa pag-unlad ng kanilang rehiyon.
9: Malaking tulong sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mamamayan na magkaroon ng mas aktibong partisipasyon sa pamamahala ng kanilang rehiyon. So, sa pamamagitan ng demokratikong halalan, mas mapipili nila ang mga leader na tunay na kumakatawan sa kanilang pangangailangan at interes. So, mahalaga rin ito sa pagpapatibay ng kapayapaan, pagkakaisa, at magandang pamamahala sa Mindanao. So, kapag may kapayapaan at maayos na pamahalaan, mas madaling or mas makakalikha po ng maraming trabaho. So sa huli, ang pag-unlad ng BARM ay bahagi din ito ng pag-unlad ng buong Pilipinas.
10: Sa palagay ko, ang Bansang Moro election ay malaking makakatulong na makapagpili sila ng tunay na leader para sa ikauunlad ng Bansang Moro at para sa kapayapaan, sa kanilang mga pangailangan, sa peace and order, at sa makakatulong din ito sa kapayapaan ng ating bansa.
7: Hatol ng Bayan 2026 BARM's First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal.
0: Kasama si Attorney Danny Galang
3: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
3: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
2: Sagot kita!
3: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
2: Sagot kita!
3: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito,
2: Sagot kita!
4: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-6261-169, 0917-6261-169, o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, batiin lamang ho natin yung mga viewers ho natin na nanonood sa Facebook. Ah. So hanapin nyo ho yung Facebook page ng Radyo Pilipinas at syempre Usaping Legal at Orny Danny Galang Facebook page. So maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan ho dyan ng live. No? Babasahin ho natin yan real time. So happy viewing ho to Maribel Shera, Alki Landicho, Adsel Pedrera, Delian Aria Didon, Leonardo Maliari, at kaya Teacher Ruth. Teacher Ruth Patubo ho ito. Happy viewing ho sa inyong lahat. Siyempre kasi nandito na rin ho sila Jassie Tan, Fatima Muñiz, at Jovi Muñiz. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat ho doon sa mga Radyo Pilipinas station. Sana patuloy ho nag-share ng ating programa tuwing Sabado. Syempre Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Ginguog, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Davao, ayan ho, Radyo Pilipinas Baguio. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre sa lahat pa ho ng mga Radyo Pilipinas stations na nandito ho, no? Na patuloy ho nag-share ng ating programa tuwing Sabado ng umaga. Ito ho, first question natin galing sa cellphone number ending in 6291. Ayan ho. Isang magandang araw po, attorney. Ako po si Armin Feliciano, 44 years old, taga Tondo, Manila. PWD po ako. May nais lang po sana ako itanong tungkol sa may mga alaga na pusa na hindi naman po nila kayang sinupin, na nakakalat lang po kung saan-saan, na hindi po bakunado. May nanay po ako na dialysis patient, 68 years old, senior citizen, na si Elenita Feliciano. Bali po, nakaupo siya sa e-trike. Pagbaba niya po, hindi niya po alam na may pusa pala. Bali, naapakan niya, kinagat po siya sa paa at kalmot. Ngayon, pina-inject ko na po si nanay. Sa akin lang po yung mga alaga, yung may mga alaga sa pusa, bali wala lang po sa kanila. Hindi po man lang kami tinatanong kung ano na nangyari sa matanda. As in po, bali wala sa kanila ang pangyayari. Ngayon po, hirap ang nanay ko, halos hindi makalakad sa sakit. Nag-diaper po kasi hindi nga po makapunta sa CR. Ano po ba at saan po ba pwede ako magreklamo para maaksyonan po yung ganyang pangyayari? Sana po ay matugunan ninyo ang aking katanungan. Maraming salamat po. Ayan ho, so ang nag-text ho sa atin, meron ho siyang senior citizen na nanay, tapos ho di ho sinasadya o aksidente hong nakagat ng pusa ng kanyang kapitbahay. So ito ho ay tila wala akong pakialam yung kanyang kapitbahay o yung may-ari ho ng pusa doon sa sinapit ng kanyang nanay. So ayan ho, pwede nyo ho yung ipabarangay kasi ho marami ho tayong batas ukol ho dyan sa tama hong pag-aalaga ng hayop. So isa na nga po dito syempre yung ating Animal Welfare Act. Kasama na din ho dito syempre yung ating Civil Code. No? So meron ho tayong provision ho sa Civil Code na nagsasabi na kung sino man yung nag-aalaga ng hayop. Hayop ho, no? Para sa kanyang trabaho o para ho sa kanyang kasiyahan. Ayan ho. Ay siya hong mananagot, no? Siya hong mananagot kung yung kanyang alagang hayop ay makawala, o makapinsala ng ibang tao. So yan ho yung pinaka-primary na provision ho sa Civil Code. At yung Civil Code natin, matagal na panahon ho yan, 1935 pa ho yan, kung hindi ako nagkakamali, 1930s. Eh ganun na ho yung batas na kung sino man yung may alaga doon sa hayop. Eh yun ho syempre ang mananagot. Kung sino ho yung nag-aalaga, ayun ho, dapat ang managot. So sa kaso hong ito, ay pwede nyo ho siyang ipabarangay, no? Kung kayo ho ay, kung magkapit bahay naman ho kayo, syempre nasa same na barangay ho kayo, maaari nyo ho siyang ireklamo. Kasi ho ay, yung hong pagpapagamot sa inyong nanay, yung mga sinasabi nyo hong mga injection para ho anti-rabies or kung anumang kailangan na gamot nga ho, no? Ay dapat ho, yan ho ay sagutin ho nung may alaga nung pusa. So kung sino ho yung may alaga dun sa may-ari ng pusa, ay dapat ho ay sagutin ho niya iyan, no? Yung mga pagpapa-hospital ho na ganyan. At yun nga ho sa mga ibang kaso, pati ho yung mga lost employment opportunity. So halimbawa ho, ang inyong sahod ho ay arawan ho kayo, manggagawa ho kayo, hindi ho kayo nakapasok dahil kayo ay nakagat ng aso o pusa, ay maaari din yung ho yan ipasagot doon sa taong may may-ari nga ho ng aso o pusa. So ganun ho iyon, no? So ibig sabihin ho, hindi ho basta-basta pwedeng abandonahin na lamang ho kayo. Sinasabi niya kasi dito, nakakalungkot, wala daw hong pakialam ho sa kanya or dun sa nanay ho niya kung nakagat nga ho, etc. Eh syempre, hindi lamang ho yung cost ng pagpapa-ospital, ay pwede hong may iba pang sakit nga ho, katulad nga ho nito. Syempre, dialysis patient ho siya, baka magkaroon ng ibang komplikasyon, etc. So, maari hong managot ho dyan yung may-ari ho ng hayop, no? Na kung saan ay nakawala at nakakagat at nakapinsala ho ng ibang tao. So, maari ho kayong lumapit sa barangay para ho maipatawag itong taong ito at para ho syempre kayo ay makakuha ho, no? Nung pambayad, ma-reimburse nyo ho yung mga ginastos nyo ho dito ho sa pagpapa-hospital sa inyong nanay at syempre kung pwede makahingi pa ho kayo ng kaunting danyos para ho doon sa kanyang sinapit kasi ho, siya ho ay senior citizen na eh, no? So matanda ho itong pinag-uusapan natin, kahit sabihin ho natin na aksidente, eh the fact ho na yung pusa ho ninyo ay pag-alagala, ayan ho, at hindi ho nakakulong sa inyong bahay, etc. So ayan ho, ay maaari ho kayong managot, no? Dahil ho doon sa sinapit ng inyong kapitbahay. So ayun ho, pumunta ho kayo sa barangay, mag-aayon ho kayo ng reklamo at ayun nga ho para maka-imburse yung mga nagastos ho ninyo sa ospital at para pwede pa rin ho kayo makakuha ng kahit na konting danyos pa ho, no? Para ho doon sa sinapit ng inyong ina. So ayun ho, tandaan lamang ho natin na yung mga nag-aalaga ho dito sa ating mga alaga nga ho, no? At tandaan lamang ho natin na kayo ho ay responsable sa inyong mga alaga. Okay, sa inyong mga alagang aso at pusa. At syempre kung ilalabas nyo ho yan, ang dami na ho mga for parents ngayon, no? Kung ilalabas nyo ho yan, ay kailangan ho ay naka-leash or nasa tali. So hindi nyo kayo pwedeng pumasok ng lumabas ng walang leash o tali yung mga alaga ho ninyo. At syempre nga ho, dapat nga isang mga mall, di ba? Naka-diaper na yung mga alagang hayop natin na pusa at aso para ho hindi makapagkalat ng dumi. So ayan ho, maging responsable lamang tayo sa ating mga alaga at wala naman ho magiging ibang responsable ho sa kanila eh, kundi tayo lang din kung yung mga nag-aalaga ho sa kanila. So ayan ho. At ito nga ho, syempre, kanina pinag-uusapan ho pa din natin itong si dating speaker Martin Romualdez. At syempre, yung sinasabi ho natin sa PGH, ha, ngayong umaga ho, naihatid na ho sa Philippine General Hospital sa Maynila si later Representative Martin Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City upang sumailalim sa independent medical examination alinsunod sa utos ng korte para matukoy kung kinakailangan pa ang kanyang patuloy ng pagkakakonfine o maaari na siyang ilipat sa kustodiya ng mga otoridad. Si Romualdez ay nahaharap sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion na kickback scheme sa mga proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan. Ayan ho. Yan din ho yung nabanggit natin kanina. Nasa PGH nga ho siya ngayon at para doon sa kanyang independent medical evaluation. So tingnan ho natin, abangan ho natin ano yung magiging resulta. Ano ho yung sasabihin ng mga doktor sa PGH? Diba, na hospital ho ng gobyerno. Kung ito ho ba ay kapareho ng mga sinasabi ng kanyang mga doktor dito sa Cardinal Santos Medical Center. At kung talagang hindi ho ba siya pwedeng ilipat ng pasilidad at ganun ho ba kagrabe yung kanyang sakit, no, sa kasalukuyan. So, ayan ho. At on recent times, no, siya lang din ho yung parang nandito sa private na ospital, no, na tumagal na ho. Kasi kunyari si Senator Jinggoy Estrada ay pumunta-punta sa ospital pero bumabalik din doon sa kanyang kulungan, no? Pati din si Senator Bong Revilla dati. Ayan ho, kahit si Senator Rodante Marcoleta. So ayan ho, Siya ho ay ngayon, kaya tingnan ho natin ano yung magiging resulta ng independent medical valuation sa PGH at ito ay pinag-utos na ho ng Sandigan Bayan. So abangan ho natin yan. Tumutok ho kayo dito sa Radyo Pilipinas. Ibabalita ho natin yan kung ano yung magiging resulta ng independent medical evaluation kay dating House Speaker Martin Romualdez. At syempre, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa 0917-626-1169. 0917-626-1169. At syempre, meron ho tayong tanong sa bayan. Ha? Ano ang reaksyon mo sa pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder? Ayan ho, babasahin ho natin ang inyong mga komento sa pagbabalik ng Usaping Legal.
11: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
18: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Nagbabalik ang Usaping Legal, ito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, kumuha naman ho tayo ng tanong sa ating YouTube channel. Ha. Meron ho tayong YouTube channel, ayan ho, Usaping Legal, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho. Pwede din ho kayong magkomento nung inyong mga katanungan legal. Binabasa ho natin yan tuwing Sabado dito sa ating programa. At syempre, maraming salamat ho sa ating mga subscribers ho dyan sa YouTube. At ang ganda ho nung bilang natin dyan ha, ng mga videos ho natin, lalo na yung mga interviews ho natin sa mga resource persons. Maraming salamat ho sa lahat ng mga subscribers natin sa YouTube. At ayan ho, maaari ho kayong mag-subscribe ho, Usaping Legal, Attorney Danny Galang. Ayan ho, YouTube channel. Galing ho kay Beth Dauba 8467. Magandang umaga po. Tanong ko lang po, may kaso po ba sa PWD, isang pa sa asawa ko? Arawan lang, 1 month po siyang gumawa. Ang nangyari po, nagkaroon ng problema sa bahay nila. Di nabalikan ng asawa ko dahil back job dapat dahil malaki daw na gastos nila. Bali po gagawin asawa ko ulit, ala na silang ilalabas ng pera. Ang asawa ko daw ang siyang gagastos. Pwede po ba yun? Ayan ho. At nagkomento ho siya dito sa ating video dun sa kasong breach of contract. Music. And ho, yung asawa ho niya ay gumagawa ng bahay at mukhang hindi ho natapos dahil nga ho may nagka-problema nga daw ho. So syempre ang gusto ho nung kanilang nagpagawa ho nung bahay ay sagutin na nung asawa niya yung back job. At ayun nga, wala na daw sila ilalabas na pera at tapusin ho nila yun. So ito hindi ho masyadong kumpleto yung kanyang mga detalye nga ho no, kung bakit nga hindi natapos yung bahay, etc. Pero ito ho, dun sa mga kontrata ho natin, meron ho tayong konsepto ng breach of contract. So meron ho tayong konsepto ho na ganyan. Kapag ho kayo ay nag-enter sa isang kontrata, ayan ho, na kung saan meron ho kayong mga respective no ng mga obligasyon, roles and obligations bawat partido nga ho, ay dapat nyo ho itong sundin no. Kapag hindi ho nyo ito nasunod, ay maaari ho kayong mademanda for breach of contract. So yun ho, yung breach of contract naman ho, yan ho ay wala naman hong kulong. Yan ho ay isang civil case sa kung saan bukod ho sa danyos o damages ay ayan ho, syempre sasabihin ho ng korte na kayo ay gawin nyo ho yung inyong obligasyon sa ilalim ng kontrata. So kunyari ho dito sa ating nag-message ho sa atin, yung obligasyon ho niya na tapusin yung bahay. Ayan ho, yan ho yung sasabihin ng korte sa kanya. At kung maipakita ho nung isang partido na meron ho siyang negligence, kapabayaan, etc., ay maaari pa ho mag-award yung korte ng danyos dahil ho dun sa sinapit ng kabilang partido. So ayan ho, ang gusto ho nung kabilang partido ngayon ay yung asawa ho niya ay gawin yung bahay, tapusin yung bahay, pero wala na ho silang ilalabas na pera. So pwede ho ba yun? Makatarungan ho ba yun? Ay hindi ho natin talaga alam kasi ho bitin ho yung nag-message ho sa atin. Maaari pa rin ho kayong mag-message ha, para ho linawin ang inyong katanungan. Pero kung halimbawa ho, kayo ho ay binigyan na ho ng advance. Ayan ho, binigyan na ho siya ng advance, binigyan na ho siya ng pera. At sinabi ho na ito ay para na ho sa tapusin yung bahay, etc. Ay kung kayo ho ay nabigyan na ho ng pera para dito, ay malamang sa malamang ay hindi na ho magbibigay sa inyo ulit ng pera. At yun nga ho yung sinasabi niya, tapusin niya yung bahay. No? Tapusin niya yung bahay na hindi na sila gagastos. Kasi ho, kung sinasabi ng isang partido, ay nabigyan na kayo ng bayad, na advance na yung bayad sa inyo, nasa kontrata na, ay syempre dapat tapusin nyo na yung bahay na hindi na sila maglalabas. So maliban na lamang ho, meron syempre, di ba may mga konsepto ho tayo dito sa mga engineer architect ho natin na kung saan minsan ay kulang ho talaga. Di ba may mga variations na tinatawag na kung saan ay hindi ho maiiwasan. So kailangan maglabas pa ulit ng pera yung mga nagpapagawa ho ng bahay o ng building. So kung makatarungan naman ho yung mga variation, yung mga delay, etc., ay pwedeng maglabas pa ho kayo ng pera, no? Pero yun nga ho, kung talagang negligence lang, kapabayaan, kaya hindi natapos yung pagpapagawa ng bahay, ay maaari nga ho kayong managot doon sa nangyari nga ho talaga dito sa nagpapagawa ng bahay. So yan ho. At syempre, isa pa hong option niya ay kung hindi niya ho kayo mapilit na gawin yung bahay, ay pupunta ho siya sa ibang contractor, pupunta ho siya sa ibang gumagawa ng bahay para ho yun ang tumapos. Pero at your expense. So ganun ho yung mga nakasaad sa ating mga civil code provision. So kukuha ho siya ng ibang tao pero at your expense, kayo pa rin ho ang magbabayad. So ayan ho, tingnan ho natin kung ano magiging resulta ho dito. Ay mag-message po kayo ha, kasi medyo po, may kulang ho na fact dito no, na circumstances. Ayan ho, na mas maaaring mabigyan linaw kung bakit hindi natapos yung bahay. At kung makatarungan ho ba yung sinasabi na yung asawa na niya ang gagastos, hindi na sila maglalabas ng pera. So maaari pa ho kayong mag-message ho sa atin para ho mabigyan linaw ang inyong suliranin. Ito ho, magbasa lamang ho tayo ng inyong ilan sa inyong mga reaksyon na sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaksyon mo sa pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kasong plunder? Ayan ho. So sabi ho ni cellphone number ending in 7752, curious ako bakit karamihan sa mga nasasampa ng kaso ay nagkakasakit. Pero kailangan natin maging hopeful dahil meron lamang tayong isang Pilipinas. Ayan ho. tama naman ho yung observation niya. Tila nga ho, itong mga hinuhuli, kinukulong, ay bigla ho nagkakasakit. So bakit ho ba yun? Totoo ho ba may sakit talaga sila? O sila ay nagpapanggap lamang? Pero syempre, kung kayo naman din ho yung hinuhuli, kayo yung ikukulong, ito kasong plunder. Ito ho ay non-bailable kasi, no? Wala hong piyansa ho dyan. So makukulong ho siya na mahabang panahon. Kahit ho sabihin natin nililitis pa yung kaso niya, alam nyo naman ho matagal ho maglitis ng kaso sa Pilipinas. So ilang buwan, ilang taon ho siya makukulong. So pwede din kung ilagay nyo din ho yung inyong sarili doon sa mga hinunghuli. Ay syempre kayo naman ho talaga iatakin sa puso, magkaka-anxiety, etc. Kayo ho ay kukulong. So yun ho. Lalo na ho kung kayo inosente, di ba? Kung wala naman ho talaga kayong kasalanan, kung kayo ay... yun nga, kung kayo inosente, wala namang kasalanan, talagang aatakin ho kayo sa puso, maninikip ang dibdib ninyo. Pero yun ho mga yun ay panandalian ho lamang. Hindi naman ho habang buhay na pwede kayong ay hindi ho kayo makulong sa tamang kulungan dahil lamang ho kayo ay naatake na anxiety, kayo ay kinakabahan, etc. Hindi naman ho habang buhay yan. So yan, tingnan ho natin yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Kung malilipat nga ho ba siya sa isang tamang detention facility? Ito, from cellphone number ending in 8133, good Saturday noon, Attorney Dan. Di ko mahagilap ang Radyo Pilipinas sa transistor at static. I have to restart to our stereo just to be able to watch your program a little better, but with static interference pa din. Better than nothing. Ayan ho, kung hindi nyo ho makuha yung signal ho ng Radyo Pilipinas, then syempre, meron ho tayo sa TV. So ayan ho, channel 3 ho sa TV Plus at channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. At syempre, live din ho tayo sa Facebook, Radyo Pilipinas Facebook page at Usaping Legal Facebook page. So ayan ho, dyan ho, madami ho kayong paraan para ho makapanood sa ating programa. Eto, from cellphone number ending in 3358, dahil sa plunder sa anomalya na flood control project sa 7,000 piso mula noong 2022 at 2025 ay 7.44 billion pesos yung sinasabing nakamal. Ayan ho, dito sa mga flood control projects from 2022 to 2025. Ayan ho, ito pa lamang ho yung mga nakita na ombudsman, yung kanilang nagkaroon ho sa nila ng trail, no, money trail, no. 7.44 billion pesos. Pero paano pa yung mga hindi pa nila nakita? So, posible pa ho na mas malaki, hindi ho ba? So, ayan ho. At syempre, pagbati ho sa ating Office of the Ombudsman na patuloy na nagsasampa ng kaso para dito sa mga corrupt na opisyal na ating pamahalaan. So, ayan ho, kung mapapansin nyo, hindi ho sila tumitigil sa pagsasampa ng mga kaso. At bantayan ho natin yung mga kaso hong ito. Ha. Syempre, nandito pa lang ho tayo sa pagsasampa. At ayan nga ho yung pagkakakulong doon sa mga akusado ay ayan ho. Pero mahaba pa ho yung dadaanan ng kaso hong ito. Kaya ho sana ay mabigyan lakas itong ombudsman, no? Para ho patuloy na i-prosecute itong mga ganito hong kaso. So, ayan ho. Ito, from cellphone number ending in 5011 from Bohol. Ito, ano ho natin ito, suki ho natin ito, happy viewing ho sa mga taga Bohol. Ayan ho, from Bohol, talagang hindi ho ko po maintindihan itong DDS camp. Kasi ang gusto nila mangyari lahat ng reklamo nila, korte, pabor lagi. Pero pag hindi pabor sa kanila, maling-mali ang korte. By the way, dapat lang irespeto natin ang sakit ng isang tao. Kasi yung dinhipa na dakip si Martin, ang sobrang ingay nitong DDS camp, ito na ang pinahuhuli na si Martin, nag-iingay pa rin, gumagawa na naman ng ibang mga istorya. Ano ba yan? Ayan ho, syempre yun, sabi nga ho niya, respetuhin yung sakit ng tao. Kung totoo naman ho may sakit, ay dapat naman ho ay... mapunta sa isang hospital facility. Pero korte ho ang magsasabi kung ito ay private o public na hospital facility. Kasi ho, yung may mga hospital naman ho tayo ng gobyerno na kaya naman hong, yun niya ho, kumali nga ho sa kanyang sakit. So, kung sakasakali. At kaya ho, tingnan natin yung independent medical evaluation ng PGH, no? Kung talaga nga ho, ano ho yung sakit nga ho ni Martin Romualdez at kung pwede na ho ba siya matransfer sa ibang pasilidad o di kaya ho sa regular na kulungan. So yan ho yung mga titingnan ho natin sa mga susunod na araw. At yan ho, Maaari pa rin kung kayo magkomento ha, ng inyong mga komento sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado. Hanapin nyo lamang ho yung ating Facebook page, Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre Usaping Legal Facebook page, at syempre sa YouTube din ho, Usaping Legal. Ayan ho, maaari pa rin ho kayo maglabas ng inyong mga saloobin sa issue ho natin ngayong Sabado. At ayan ho, syempre dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Mark Bukiron, at syempre Tess Ramirez and Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
5: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
17: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Philippine National Police o PNP, all systems go na para sa BARM elections. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Nasa 78% na ang security preparations ng pamahalaan para sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Lunes, September 14. Sa Saturday News Forum, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alin Reyko na all system go na ang deployment at security plan para sa eleksyon. Naka-full alert ang mga pulis sa BARM hanggang sa matapos ang election period. Naka-alerto din ang mga PNP units sa mga kalapit na riyon bilang dagdag seguridad. Ayon kay Ko, ang natitirang 2% ay para sa mga huli adjustment at paghahanda sa anumang posibleng sitwasyon. Kabilang sa mga huling gawain ang final testing at sealing ng mga vote counting machine na tutulungan ng pulisya. Tinatayang 2.4 milyong butante ang inaasahang boboto sa BARM sa mahigit 5,200 clustered precincts. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa kagunay pa rin balita, maring pinabulaanan ng Commission on Elections sa COMELEC ang kumakalat na impormasyon sa social media na mga pre-shaded na balota ang gagamitin sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Gate ng COMELEC, fake news ang naturang post mula sa isang account na may pangalang Mapagmatyag. Nakalagay sa nasabing post na may mga balota na umanong shaded na ng mga kawaninang munisipyo o ng mga guro bago pa man ang halalan sa Lunes, September 14. Paglilinaw ng poll body na nakatabi sa mga Office of the Municipal o City Treasurer sa BARM ang mga gagamiting balota na vacuum sealed at bubuksan lamang sa mismong araw ng eleksyon. Nanawagan din ang COMELEC na agad na mag-report sa Command Center sa Alnor Hotel and Convention Center sa Cotabato City sakaling may makita mga issue sa mga i-deliver na balota. Sa iba pang balita, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tiyaking matibay at climate resilient na ang lahat ng itatayong infrastruktura sa bansa. Ito ang ibinahagi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro sa naging pulong balitaan nito sa Embahada ng Pilipinas sa New Delhi, India. Ayon kay Castro, mahigpit ang naging utos ni Pangulong Marcos sa isinagawang Private Sector Advisory Council o PSEC meeting kasama ang Infrastructure Sector Group. Kabilang umano sa mga isinang-ayunan, rekomendasyon ng Infrasector Group ay ang pagsasakatuparan ng mga hakbang upang patatagin ang structure resilience at ang paggagawad ng resilience seal. Umapila rin ng palasyo sa mga lokal na pamahalaan na mas paigtingin pa ang pagbabantay laban sa mga kumpanya at construction materials producer na gumagawa ng mga substandard at radioactive materials kasunod ng pagkakatuklas sa mga negosyong nagbebenta ng mga substandard na materials sa construction tulad ng Davao Mighty Steel Corporation.

0: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. 200 million pesos na halaga ng illegal na droga na kumpiska ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport. Detalye sa ulat ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nasa bat ng Bureau of Customs o BOC ang tinatayang 199.72 milyong pisong halaga ng hinihinalang illegal na droga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kabilang sa nakumpiska ang 28.3 kilo ng hinihinalang shabu at 4.7 kilo ng hinihinalang kush o isang uri ng high-grade marijuana. Natagpuan din ang ilang tuwalya at duvet na binabad sa hinihinalang liquid marijuana. Ayon sa BOC na iya, dumating ang shipment mula sa Toronto, Canada at idineklarang personal effects. Nadiskubre ang mga kontrabando matapos ang intelligence profiling, x-ray examination at canine sweeping na nagpositibo sa posibleng presensya ng illegal na droga. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga responsable at maisampa ang kaukulang kaso kaugnay ng mga kargamento. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas

0: World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
0: Radyo Pilipinas, World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas, World Service Online. Reaching you in digital format.
0: Anytime, anywhere.
1: From Manila, Philippines.
2: From the News Center of Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. This is PBS News.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Ang kapit sa patalin, kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam, mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki, ikaw lang ang bukod tanging.

0: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Mga kababayan,

online. Sa inyong Facebook browser, i-type lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig

0: Pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na tayo!
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin of course ang atin pong mga katuwang sa ating programa. Siyempre mula po sa ating production side ng ating executive producer, walang iba kundi si Miss Jermaine o Jam Season. Sa ating master control, si Mr. Milo Junela. Sa ating wirecast, si Hiro Lucero. Kami po ay inyo nasusubaybayan at napapakinggan, napapanood sa pamamagitan ng ating live Facebook broadcast sa inyo pong mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan po ng mga shortwave transmitters ng mga facilities ng Voice of America. Well, kapapasok lamang po na balita nito, habang tayo nagpo-programa, habang tayo naghahanda kanina, pinagpaliban po, nakarating sa atin na pinagpaliban po ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay may kinalaman sa kasong grave threats na isinampa sa kanya. At so dumating po ang Vice Presidente sa Quezon City Hall at yun nga po para umattend at maging ika nga dumalo at umattend sa kanyang arraignment. Kaya lang nakarating sa ating kaalaman na sinuspindi muna, pinagpaliban muna ng Quezon City Regional Trial Court ang kanyang arraignment o yung pagbasa ng sakdal laban sa kanya. So subaybayan po ninyong iba pang mga detalye tungkol po dito sa mga pangyayaring ito. And of course, ang tututukan din po natin sa kabuuan ng ating programa, ito pong nangyaring sunog sa MV June Aster. Nasunog habang patungo sa Coron, Palawan galing po ng Maynila. Sa kasalukuyan po, meron pong limang kumpirmadong nasawi sa nasabing sunog na nangyari dyan mismo sa MV June Aster. Meron pong mahigit sa 80 pa rin ang nawawala at patuloy pa rin pong hinahanap ng Philippine Coast Guard at ng iba pa nating mga otoridad. At syempre, meron na pong mahigit sa 40 survivors ang ika nga po na iligtas. At yan po mamaya ang aalamin natin ang kalalagayan nitong ng mga nakaligtas, itong mga survivors mula mismo po sa Coron, Palawan. So on the ground, malalaman mismo natin, on the ground mula mismo sa LGU kung ano na yung mga binibigay na assistance sa kanila at kamusta na yung kanilang kalalagayan at yung kanilang pagmumonitor din sa sitwasyon katuwang ng Philippine Coast Guard. Pero ang unang tampok po natin ngayon sa ating programa ay ito pong pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa BRICS Summit 2026. Dadalo po kasi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos sa ika-18 BRICS Summit. Ano ba ibig sabihin ng BRICS? Ibig pong sabihin ng BRICS ay Brazil, Russia, Indonesia, China, and South Africa. Yeah, pero marami na rin po sila, meron na po silang ibang mga miyembro. Mamaya alamin po natin 'yan. Pero ang ibig sabihin ng BRICS is Brazil, Russia, India, China, at South Africa. Yan po yung BRICS Summit 2026 na gagawin po sa New Delhi, India. Inibitahan po kasi mismo ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang Pangulo ng Marcos Jr. na dumalo dito sa nasabing summit na ito mula September 12 hanggang 13. Ayan. Pero dadalo rin po ang Pangulo, hindi lamang bilang Pangulo ng Pilipinas, kundi bilang Chair ng Association of Southeast Asian Nations ngayong taon. Magiging pagkakataon ng summit, alamin natin kung sa pagkakataong ito, ano ba ang aasahan natin na magiging partisipasyon ng Pangulo, ano ba ang nakikitang magiging resulta nito, ano ba ang kahalagahan nito

0: ano po nitong pagdalo na ito ng Pangulo sa BRICS Summit 2026 at bilang chair na rin ng ASEAN. Ayan. Eh, kasi po, bukod po kasi sa mga nasabing bansa na Brazil, China, India, Russia, at South Africa, meron pa hong ibang mga bansa na ika nga, meron silang mga tinatawag na country partners. Ayan. So, pagkakataon na rin siguro ito para makausap ng Pangulo itong mga heads of state na dadalo kung magkakaroon sila ng one-on-one na dialogue. Ayan. Ang tema po ng BRICS Summit ngayong taon ay Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability na nakatuon sa mga kawalang katiyakan sa pandaigdigang ekonomiya, digital public infrastructure, innovation, at sama-samang pagkilos laban sa pagbabago ng panahon. Hindi ko na po kayo paghihintayin. Nasa linya na po natin ng komunikasyon via Zoom ang ating Supervising Research Specialist ng Philippine Institute for Development Study. Siya po ay isang Research and Economic Specialist. Walang iba kundi si Ginoong Dan Kennard Abriol. Ginoong Abriol, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
1: Good morning po, sir.
0: Good morning, good morning.
1: Naririnig po ba ako?
0: Yes, I hear you loud and clear. Okay. Can I call you Dan?
1: Okay po.
0: Okay. Dan, maraming salamat ha.
1: Yes po, sir. Okay po.
0: Okay.
1: Ako po.
0: Okay, thank you Dan ha, sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon ngayong araw na ito. Well, una sa lahat Dan, para sa kaalaman ng mga taga-subaybay natin, ano ba ang BRICS sa larangan ng global economy? What does this stand for, itong BRICS sa global economy?
1: Sige, magsimula tayo sa acronym po ng BRICS. No? So BRICS stands for the acronym of, from the emerging countries such as Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Pero kalaunan nag-expand na rin itong mga foundational members na ito. No? And naglalayon po itong BRICS to provide an economic cooperation among these members emerging countries, no? So isa rin objective ng BRICS ay to establish an alternative development financing scheme to be able to fund infrastructure and sustainable development projects, no? Basically yun yung larangan ni BRICS sa pandaigdigang ekonomiya.
0: Okay. So pero gaano kahalaga Dan ang pagdalo at pag-participate ni Pangulo Marcos Jr. sa 18th BRICS Summit sa India?
1: Mahalaga itong aspeto. So in terms of strategic opportunity to position the country to become one of the key economic partners for trade development and agreements and investment, no? So mahalaga yung event na ito to para palawakin pa yung ating supply chain, yung ating trade agreements, yung ating market reach, and yung ating export demand, no? So isa rin sa importanteng ambag ng partisipasyon ng Pilipinas sa BRICS Summit ay sa pagbubukas ng dialogo for economic resiliency, for sustainable financing sa ating mga investment projects, for technology adoption, and for finding energy alternative sources.
0: Yun. And all of this, ng mga nabanggit mo, are aimed to strengthen the Philippine economy. Tama ba ako doon, Dan?
1: Yes po. Yes
0: okay.
1: Po.
0: So that's on the part of President Ferdinand Marcos Jr. as President of the Philippines. Eh, ano naman ang ano nito? Para sa
1: yes po.
0: Chair niya as being ASEAN for this year. Ano naman ang epekto nito sa ASEAN bilang chair ang Pangulo sa pagdalo sa BRICS?
1: So as you said nga, no, we are the ASEAN chair this year, no? So the Philippines' position is fundamental to represent not only the country but also the regional interest. Then so meron tayong collective bargaining power. Dahil nga we stand as a region, no? And as being the ASEAN chair, the country can leverage diplomatic influence to increase strategic capacity, no? So strengthen regional integration and to promote greater collaboration with emerging powers, no, such as BRICS. For the Philippines naman, for the gain of the Philippines, so based on the release na pag-aaral ni PIDS this month lang, no, during the Development Policy Research Month, no, it is important for the Philippines to adopt a new globalization framework, no, to help for the trade restructuring and to attract more investment. No? So as being said in the study, so enticing more investment in the country creates more job. No? So, and also it increased our domestic productive capacity.
0: Alright. Mamaya, babalikan ko yan. Pakiulit lang, ano yung study na yon ng PIDS, latest study ng PIDS, Dan?
1: It's about the human development and human capital and how does human capital affect the economic growth of the country.
0: Mm-hmm. And of course, to entice more investors ano, dito sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Okay, babalikan ko mamaya yan, Dan, ha? Pero ito muna yung isa pang katanungan. Isa rin sa layunin ng pakikibahagi, kung magkakaroon ba ng, ano, sa tingin mo ba, magkakaroon ng pagkakataong magsalita ang Pangulo sa summit? Ano sa tingin mo ang maaring ilahad nito sa pagharap sa nasabing organisasyon?
1: So if I'm expecting that the president will talk in the BRICS summit, so I am more inclined to listen about the investment opportunities in the country. You know, particularly, we have the stable investment outlook based on the latest Moody's rating. And then there's a potential frontier for productive capacity in the country. You know? And also, posible rin na nakaangkla yung discussion about the food supply and energy security sa bansa, since we are the one of the highest net importer of food and energy in the region.
0: Yun, okay. Pero sige, babalikan ko yung ano, babalikan ko itong latest study ngayon ng PIDS. So nabanggit mo kasi to you know, para may influence ano. Nakikita nyo yung pagdalo ng Pangulo sa mga ganitong klase ng summit tulad ng BRICS as ASEAN, you know, chair. Ito, you know, to have a regional black influence ano sa mga ganitong klaseng summit. And of course, to entice more investors. Pero sa tingin mo ba sa inyong pag-aaral, ano ba nakikita nyong hadlang kasi? Ang nagiging problema kasi is parang sabi natin, hindi tayo makasabay, batay na rin sa ilang mga datos na lumabas, ang Pilipinas sa pag-engganyo ng mga investors kumpara sa ibang bansa tulad ng Thailand, tulad ng Malaysia, Vietnam, lalo na Vietnam, medyo malayo na rin ang narating ng Vietnam kumpara sa atin. So anong nakikita niyong hadlang para mas lalo pang pumasok ang mga investors sa Pilipinas?
1: So hindi ko siya nakikita as hadlang but more on a challenge sa atin, no, sa gobyerno natin to build more trust and confidence. So consumer, not only the business confidence but also the consumer in confidence. This will lead to building more stronger institutions, no? So we can also develop more human capital potential if we be able to bridge this trust between the government, between the businesses, and between the people.
0: All right. How about steady supply of electricity and energy? Isa ba yun sa tinitignan ninyo ring challenges, Dan?
1: Yes po. No, so as a matter of fact, no, based din sa study ng PIDS, no, led by Dr. Navarro, nananatili pa rin na energy insecure yung Pilipinas dahil tinatayang 70% ng total primary energy supply ay fossil fuels at around 45% lang yung energy self-sufficiency ratio ng bansa. So nananatili pa rin na isa itong malaking challenge sa atin kung paano maging energy secure and energy resilient in the coming future of the Philippines.
0: Yun.
1: And this BRICS summit is a good opportunity to discuss these investments on energy security and resiliency.
0: Yes, okay. At isa rin sa layunin, Dan, isa rin sa layunin ng pakikibahagi ng Pangulo sa BRICS summit ay ang pag-follow up sa status ng investment commitments and pledges ng India sa Pilipinas. Nagkaroon po kasi ng state visit ang Pangulo sa India noong nakaraang taon. eh gaano ba ka-crucial o kaya naman kahalaga na makausap ng Pangulo ang mga Indian business leaders and investors para sa pag-materialize ng mga pledges na ito para sa natitirang, kasi 2 taon na lang o wala pang 2 taon na lang, tapos na ang Marcos administration, done.
1: Okay. So, mahalagang makapanayam ng Pangulo itong mga Indian business leaders na ito upang sa gayon ma-convert natin yung mga pledges noong nakaraang taon into actual investment. So, mm-hmm. hindi dapat siya nananatili na pledges lang. Dapat may delivery tayo ng actual results. Mm-hmm. So, magandang opportunity yung BRICS Summit, no, para balikan at para ma-secure ng Pangulo yung mga pledges na ito at ma-translate into concrete and definitive investment decisions. Yun po.
0: Mm-hmm. Kasi noong ano, kung hindi ako nagkakamali, ta, noong 2025, nung nagpunta ang Pangulo diyan sa India as a state visit, 2025, mm-hmm. Nagkaroon ng actual direct investments from Indian business sector na $446 million direct investment. Samantalang mas malaki yung ano, commitments and pledges. Yung commitments and pledges ay pumalo sa $6.8 billion. Those are commitments and pledges. So malaki yung disparity between the direct investment and the commitments and pledges, Dan.
1: Yun nga po, isa siyang magandang platform or avenue for the presidents, no, to discuss kung gaano kaseryoso itong mga pledges na ito. And how can the Philippines no translate these pledges into actual commitment? So yun yung mismo magiging challenge pagdating sa BRICS Summit. At itong event na ito ay isang opportunity to discuss it more seriously and to yun nga, to convert these pledges into actual results.
0: Yes, oo. Anyway, pero bukod kasi sa ano, napag-alaman ko rin na bukod sa original na mga kasaping miyembro ng BRICS, nadagdagan na ito ng iba pang bansa kabilang ang ilang miyembro ng ASEAN, ano? Ang Pilipinas ba sa pananaw ninyo ay dapat na ring maging miyembro o partner country ng BRICS?
1: Sa totoo lang mahirap masagot yung question, no? Because marami kasing kailangang aspeto na tingnan natin, no? Mm-hmm. Pero sa aking opinion, sa panahon ngayon, no, I think okay lang na maging observer muna tayo and not actually a full member pledge country. So because mahalagang mapag-aralang mabuti kung aligned ba yung objective ng BRICS sa ating foreign policy interest. Mm-hmm. And kung sa angulo naman ng economic benefits, I'm sure marami tayong maaaring maging mapapakinabangan mula doon sa mga trade agreements at sa mga usapang strategic partnerships. Pero pagdating sa usapang diplomatiko at mga alliances, I think marami pa tayong mga bagay na dapat isaalang-alang, kagaya ng geopolitical positioning, peace and security concern, among others.
0: Nabanggit
1: so,
0: mo yun.
1: Yun nga.
0: Tama. Nabanggit mo nga yan, Dan, dahil isa sa mga original members ng BRICS and China, eh. Di ba? Alam naman ng ating mga kababayan na meron tayong dispute or claim with China dito sa West Philippine Sea. All right? Pero tapos nandiyan din ang Russia. Medyo ang Russia and the US medyo nag-iiringan din dahil sa Ukraine, di ba? Pero sa tingin mo ba mare-raise ng Pangulo ang patuloy na sitwasyon sa West Philippine Sea sa nasabing summit bagamat founding o full member ang China sa BRICS Summit?
1: Okay. Maaring maging sideline dialogue ito, pero hindi dapat ito maging sentro ng agenda. Remember yung BRICS is an ugnayang pang-ekonomiya. Hindi siya more on like strategic and military alliance group, no? So mas importante ngayon na makasecure yung Pangulo ng economic engagement package and trade deals, no? So if hindi naman siya may iwasang mapag-usapan sa summit, no? So bilang ASEAN chair, siguro dapat i-frame natin yung ating position on regional peace and stability concern in general sa buong sa buong Asia, no? So pero para sa aking pananaw, this is not the right platform, no, to discuss about this sensitive topic po.
0: Ayun, okay, sige. Well, ang Pilipinas and ang India eh merong ano, merong tinatawag na Philippines-India Strategic Partnership. At ano sa tingin niyo mapag-uusapan dito ng Pangulo at ni Indian Prime Minister Narendra Modi?
1: So yung etong Philippine-India Strategic Partnership na strengthened last year, I think the discussion will center about yung mga na-commit na pledges last year and how these commitments will turn into actual deliverables. Yun yung mga ine-expect kong pag-usapan.
0: Mm-hmm.
1: So, maaari rin na lumawak pa yung discussion kasi nga tayo ay ASEAN chair this year and si India naman yung host ng BRICS for this year. So, maaari pang lumawak yung
0: mm-hmm.
1: pag-uusap into more on regional cooperation and regional economic collaboration.
0: Okay. And ito kasi ano, mahalaga rin kasi ito tinatawag na ano na ito eh, no? Itong Philippines-India Strategic Partnership para sa mas malakas na bilateral and sabi na natin bilateral and diplomatic trade natin o relationship with India. Eh ang ano ba ang ikang nakikita nyo na maaring maging immediate na epekto ng pagdalo ng Pangulo dito sa BRICS Summit sa 20, itong 2026. Okay.
1: Again, ang magiging sa tingin ko ang magiging na immediate na epekto nitong India Summit, itong BRICS Summit sa India ay magkakaroon ng open dialogue for us to share ano yung mga kinakaharap natin na energy situation in the country, and this opportunity will bring up more discussions on the investment side on how can we improve the energy situation. Also this opportunity will raise concerns on providing energy supply and energy alternatives to our country as well.
0: Yun ang importante, yun ang talagang kinakailangan natin sa ngayon, ano? Dan, yung sustainable energy supply. Ano, yun ang talagang kailangan dahil na rin sa geopolitics ang nangyayari ngayon. And speaking of that, lalo na sa Middle East, itong Saudi Arabia is planning to construct oil depots o yung tinatawag na oil strategic reserve sa Pilipinas at no cost to the Philippine government. Is this a good opportunity for President Marcos to discuss this with Saudi Arabia or help fast track the process, Dan?
1: Alam mo rin, si Saudi Arabia is one of the largest, no? Is one of the largest source of our crude oil, no? So if that will happen, we are their outright customers, no? So this is a good opportunity for the Philippines to bring up this idea because walang fiscal constraints sa atin. And also, at the same time, mababawasan yung dependency natin sa importation of crude oil. No? So if it will bring more benefit and provide energy security to us, then why not?
0: Mm-hmm.
1: Pero we have to study it further because we have to also consider the externalities around it, no? Around this decision. Mm-hmm.
0: Alright, when you say external... external. Anong ibig mong sabihin sa external? Ano yung mga external na yun?
1: Yung mga externalities, kagaya ng mga socio-economic benefits sa tao, kung sino-sino yung mga makikinabang, kung sa kalikasan din, kung ano magiging epekto natin sa environmental concerns. Yun yung mga salik na dapat maging batayan din natin sa mga desisyong ito. So hindi siya agaran, pero pwede natin siyang pag-aralan.
0: All right. So, kinakailangan pa ng mas malalimang pag-aaral. Pero sa tingin niyo sa PIDS, when it comes to energy or oil supply, sa tingin niyo ba this will benefit us? Kasi ang sabi, at no cost to the government.
1: Kung titingnan niyo yung overall framing niya, no, maganda siya. Maganda siya pakinggan na walang cost sa government, tapos makaka makaka-benefit din sa energy sustainability ng bansa. Pero at the same time, ano yung interest din ng counterparties? No? So ano yung interest ni Saudi Arabia? What will the benefit to Saudi Arabia with this kind of agreement? And also yun nga, we have to consider a lot of factors. So hindi siya agad-agaran na magkakaroon tayo ng it's not a categorically yes or no question answer, but it must be studied further. So yun yung aking opinion on that case. But
0: okay.
1: but on the other side, no, maganda siya pakinggan, maganda yung magandang package siya, magandang siya, project investment package.
0: Diba sabi nga the devil is in the details, diba Dan? Na sinasabi niya. Nakakalala. Anyway, all right. Sige. Pero nagsagawa rin ng Luzon Economic Corridor Forum o yung LEC Forum kahapon. Dinaluhan niya ni Pangulong Marcos Jr. Sa tingin niyo ba magandang pagkakataon ito na maipresenta sa BRICS Summit para itong LEC Forum na ito para mahikayat ang iba pang mga investors na dadalo sa BRICS Summit sa BRICS Summit sa India, Dan?
1: Yes po sir, it's a good opportunity for the president to pitch about investing in this Luzon Economic Corridor, no? As has been told, so the BRICS Summit is a good chance for the Philippines to open up the economy to BRICS capital and align their commitments with our long-term plans.
0: Okay, sige. So, pero yan eh, nandoon ang China at ang Russia, Dan, dyan sa BRICS. Kasi ipepresent ng Pangulo yung Luzon Economic Corridor, alam naman na may mga issue ngayon, idinidikit eh, yung Pax Silica sa Luzon Economic Corridor. Do you think it will be convenient and wise for the President to present this sa BRICS Summit ngayong taong ito?
1: Sa tingin ko naman, yung mga bagay na detalye mismo, pwede naman siyang sideline dialogue or pwede pag-usapan ng in executive session door between yung mga details na ganito. Pero yung pagkakaroon pa lang ng Luzon Economic Corridor Forum na it kind of open investment, no? So it will serve as an avenue to first pitch, so to introduce, pero yung mga detalye pwede naman siya pag-usapan in a small discussions. Yeah. Pero yung introduction pa lang ng Luzon Economic Corridor Forum, maaring sa palagay ko, maaari siyang pwedeng i-discuss doon sa summit na ito.
0: Last question na lang, Dan. Kung kayo po ang bibigyan ng pagkakataon, kung bibigyan ka ng pagkakataon, Dan, at ang PIDS, na mag-suggest kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano ang maaari mong marekomendang unahin nitong bigyang focus at halaga sa BRICS Summit ngayong taong ito, at bakit?
1: So, if I were to suggest sa aking personal na pananaw, no, so PBBM should focus on converting yung commitments to actual deliverables, no? So to actual economic outcomes, no? Kasi I mean, it is good to bring the pledges back to the country, but it is much better to realize actual results, actually. So BRICS have the capacity to provide the financing and the capital, and we should maximize that opportunity by opening the discussion, no, so to public investment, to pitch investments, particularly on the energy security and sustainability, and to strengthen the trade partnership with the Philippines and these emerging economies.
0: Pahabol lang, Dana, pahabol lang. May nangungulit lang kasi sa akin dito. Ano daw ba ang currency na ginagamit ng BRICS? Dollar ba? Yuan? O yung Russian ruble?
1: I think, base sa pag-aaral ko dito, wala pa siyang sarili. Pero meron silang sinusulong. So may sinusulong silang paggamit ng kanilang sariling currency. Ang mas na-highlight na gamitin is yung RMB, yung yuan, pero hindi rin nawawala yung possibility na rubles. But again, sinusulong pa lang nila ito at hindi pa ito actual na ginagamit.
0: Yun, okay. Kasi parang may usapin noon na isa yun sa tama ka sa sinusulong nila na hindi na sila gagamit ng, di ba, dollar currency. Okay, sige. Alright. With that done, maraming salamat. Ha? Thank you so much for indulging us sa panayam na ito. You have shared so much information that napakinabangan ng programang ito and of course ng ating mga tagapakinig to understand itong importance ng pagdalo ng Pangulo sa BRICS Summit ngayong 2026 at iba pang mga pagsagot mo sa aming mga katanungan. May panghuli ka pa bang mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig sa iyo dito at nanonood sa iyo dito sa Pilipinas maging sa labas ng bansa? Go ahead, Dan.
1: Sa aking personal na mensahe, mahalaga na pag-aralan natin yung mga ganitong klaseng strategic partnership, and also we have to look into further details about the economic package, not only on the aspect of the benefits but also the cost and the interest of the emerging countries that are under this BRICS. Now, so yun lang so far.
0: All right, thank you very much, Dan, sa pagpapaunlak mo. More power sa iyo at more power din sa Philippine Institute for Development Studies.
1: Thank you po, Sir Ray.
0: Thank you very much. Ang ating pong supervising research specialist ng Philippine Institute for Development Studies, Dan Kennard Abriol. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
8: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At ngayon, dadako po tayo sa Coron, Palawan upang malaman ang aktual na sitwasyon on the ground. Hinggil po dito sa nangyaring sunog sa MV June Aster, ano ho, na ikinasawi ng, well, according po sa Philippine Coast Guard, 5 na yung nasawi, mahigit sa 80 pa ang hinahanap at mahigit sa 4 na po naman ang nailigtas. Makakasama po natin ang ating tourism officer at designated public information officer ng Coron, Palawan Local Government Unit, walang iba kundi si Miss Kim Ablanya. Magandang umaga po, Miss Ablanya, at welcome sa programang Global na Tayo.
9: Sa mga tagasunod at tagapakinig ng programa.
0: Apo, maraming salamat po, Miss Ablanya, sa pagpapaunlak sa aming request for this interview. So, Papatawag po kami para makahingi ng update pinakahuli at kumpirmadong bilang ng nasawi at nakaligtas at ilan pang hinahanap. Ano po? Sa kasalukuyan po ba, ano po ang naisagawa na ng local government ng Coron, Palawan para po dito sa mga survivors? Mahigit apat na po ito, Ms. Ablanya.
9: Yes po sir, ang pamahalang bayan po ng Coron, katulong po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga volunteers din po, ay agaran pong nagbigay ng tulong para sa mga 43 rescued passengers po natin. Sila po ay unang-una po ay inassess sa Barangay Turda bago po sila tin-transfer papunta po dito sa Coron District Hospital para po sa assessment po ulit medical. Ngayon po, yung mga na-admit naman po ay kasalukuyan na sa pangangalaga po ng aming Coron District Hospital at ng Culion General Hospital. Samantala po yung mga discharge naman po, ang iba po ay nasa pangangalaga din po ng aming MSWDO sa amin pong Regional Evacuation Center. Ang iba naman po ay nakuha na at nasundo na rin po ng mga kaanak.
0: So, ulitin ko lamang po, itong 43 survivors, eh, nasa pangangalaga na ng Coron Local Government Unit. Yung iba nasa, tama po ba, Coron District Hospital?
9: Bali sir, sa 43 po na yan sir, ay ang 17 na lang po ang
0: Okay. Alright, sandali lang. Medyo nagkakaroon lang tayo ng problema sa linya ng komunikasyon. So, ang malinaw, 43 yung survivors. Ano po? At kagyat na binigyan ito ng assistance, tulong ng local government unit ng Coron, Palawan. So, antabayan lang po natin ano na makabalik sa linya ng ating komunikasyon si Ms. Kim Ablanya. Siya tumatayong tourism officer pero designated din siya as public information officer ng local government unit ng Palawan. Alright? Sige, kasi po, biglang nagkaano to eh, yung sunog talaga sa ano eh, sa karagatan. Ano po? At ito po kasing MB June Aster nanggaling ng Manila. Ano po? Manila patungong Coron, Palawan. Eh kaya lang somehow merong nangyaring sunog. Kumalat daw kagad batay sa mga ilang reports, ano, batay sa ilang pahayag ng mga survivors, eh merong biglang nagkasunog. Merong pangaraw yata ang pumutok. Kaya tinitignan din yung angulo ng terorismo pero iniimbestigaan pa ho yan. Alright, nagbabalik si Ms. Kim Ablanya. Maganda umaga pong muli, Ms. Ablanya.
5: Pasensya na po, nawala tayo sa linya.
0: Ah, okay lang po yun, ma'am. So, nabanggit nyo po kanina kung ilan na yung, 43 survivors, pero itong 43 na ito are scattered or divided dito sa mga ospital, Ms. Ablanya.
5: Yes, so, bali po sa 43 na na-rescue po natin nung isang gabi, 17 na lang po, lahat naman po yan ay na-assess sa ospital. Ngunit 17 lang po ang na-admit.
0: Okay.
5: 23 po, sir, ay discharged naman. But out of that 23 po, labing isa po ngayon ang nakituloy pansamantala sa amin pong Regional Evacuation Center na inaasikaso po ng aming mga social worker po.
0: Okay. So, ano pa, paano yung iba, yung bang iba na sundo ng mga kamag-anakan dyan?
5: Yung iba naman po, may mga kamag-anak at yung iba naman po ay talagang taga-Coron. So, mga naka-uwi na po sila.
0: Okay, sige. So, 43. Okay. Pero yung pong limang nasawi, ayon sa Philippine Coast Guard, confirm ko lang po, lima ba talaga ang ano, nasawi at accounted po ninyo, Ms. Ablanya?
5: Ngayon po sir, opo, lima pa rin po ang confirm na nasawi na nasa record po ng atin pong opisina.
0: Okay. Meron na bang mga kamag-anakan na nagtungo dyan upang i-claim ang mga bodies nila, Ms. Ablanya?
5: Yung dalawa pa lang po sir, ang kasi po ang confirm ng identity nila, dalawa pa lang, isang female at isang batang babae rin. Na dumating na po ang kamag-anak nila mula sa Taytay, Palawan kahapon ng hapon. Samantala po yung tatlong mga male adults naman po ay ongoing po ang identification po ng authorities namin ngayong umaga.
0: Okay. So, kamusta naman po ang coordination sa inyo ng Philippine Coast Guard at ng iba pang government agencies para makatulong dito sa mga survivors? At saka dito sa mga, you know, kamag-anakan ng mga nasawi, maging yung mga kamag-anakan na patuloy na naghihintay ng balita kung buhay ba o nasawi na yung kanilang mga kamag-anakan.
5: Sir, maigting po ang pagtutulungan ng municipal government at ng mga ahensya ng pamahalaan. Banunted din po ng mga private and volunteer mga volunteers para po maipagpatuloy po ang assistance sa atin pong mga apektadong pasahero at sa kanila pong mga pamilya. Kasalukuyan po, ang municipal government po ay nag-establish na rin po kahapon pa ng amin pong mga family welfare and assistance desk kung saan pwede pong tumawag, pumunta ang mga kaanak para sa kanilang mga katanungan. At kung may mga kinakailangan tulong naman din po na maaari po namin maibigay, ay pwede rin po nila doong isangguni. Samantala po, ang Philippine Coast Guard bilang siyang in charge po sa operations doon po sa site, ay dumating na rin po ang tulong mula po sa kanila pong mga higher offices, mga kagamitan and assets po nila ay nandito na rin para po sa mas maigting po na operations ngayong araw.
0: Alright, okay. Pero matanong ko lang, ayaw ko sanang tanongin ito eh, pero may mga bata ba? Mga bata na maaring mapabilang sa mga nawawala pa rin, Ms. Ablanya.
5: Opo sir, kasi sa manifest po ng Atiesa Shipping Lines, meron pong mga bata na nakarehistro, opo.
0: At kasama pa rin sila sa hinahanap hanggang ngayon, ano?
5: Opo, bali 84 pa rin po ang inaasahan po nating mahanap. Nawa po ay mga buhay pa na napadpad lamang sa katabing mga isla.
0: Nawa. Sana magdilang anghel ka, Ma'am Ablanya. Ano? Dahil maraking bilang ito. 80 ito mahigit. 80. Ano?
5: Bali, 84 po to be exact.
0: Yes. Pero matanong ko lang, Miss Ablanya. Ito ba yung unang pangyayari na tinugunan ng Coron Palawan? Itong nangyaring sunog na ito ng isang barko? O may mga experience na rin kayo before na may mga sakuna nangyayari sa karagatan papunta sa inyo na natugunan nyo na rin?
5: Sa amin pong record, sir, ito po talaga ang kauna-unahang malaking insidente po na kinabilangan po ng pampasaherong barko. Ganito po ang nangyari, opo.
0: So, alright. So, sa ngayon po, patuloy ang monitoring po ninyo kung ano man ang mga developments dyan. Meron po bang paraan para ma-contact kayo ng mga kamag-anakan na nandito sa Maynila o sa Quezon City para makapag-follow up o makahingi ng impormasyon sa kalalagayan pa rin ng mga search and rescue operation? Kasi dito, sige po, ano po yung mga
5: contact? Intindihan po natin ang kagustuhan po ng mga pamilya na makahanap po ng impormasyon patungkol sa kanilang kaanak. Since malayo po ang Coron Palawan mula din sa Calacang, Maynila, maaari pong paki-check na lang po nila ang mga bulletin and mga hotline numbers po namin sa Coron, MDRRMO Coron page.
0: Okay.
5: Facebook po. Nandun po nakapost ang aming mga updates at mga contact numbers po.
0: Okay. Pero sandali, hahabol ko lang itong mga tanong na ito. May posibilidad ba na magkaroon ng oil spill dito sa MV June Aster? Meron bang nababanggit sa inyo ang Philippine Coast Guard tungkol dyan?
5: Hindi po inaalis ng Philippine Coast Guard ang possibility na ito po, sapagkat ito nga po ay isang barko na maaaring naglalaman po ng mga langis or kung ano pa man po na maaaring kumalat sa ating karagatan. Actually po, nakahanda na rin po sila sa posibilidad na ito. Ganun din po ang LVO Coron ay inalerto na rin po ang ating mga barangay na nakapaligid doon, ang mga barangay officials at mga residente na maging handa sa oil spill at tumulong agad-agad if ever po na magkaroon para ma-contain po. Sa ngayon po, sir, wala pa rin pong sightings ng oil spill sa site.
0: O, kasi kung magkakaroon ng oil spill, malaking damage din yan, ano? Sa environment ng Coron. At alam mo naman ng Coron, ano rin yan, tourism destination ng Coron.
5: Yes po.
0: Napakalaking dagat niyan sa turismo ng Coron kapag nagkaroon ng oil spill.
5: Ay, hindi na magkaroon para po mabawasan po yung sakuna at damage.
0: Pero dito sa mga naka-survivors na inasikaso po ninyo, ano bang naging kwento nila? Kasi lumalabas sa mga balita dito sa National Capital Region at maging sa ibang bansa na i-deliver sa mga news. Sabi nung ilang mga survivors, parang may narinig silang pumutok, sumabog, tapos umusok. May ganun bang kwento o paglalahat sa inyo, mga survivors?
5: Actually, sir, yung lingkod po ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na makausap din po ng personal ang sino man pong survivors. Yun pong information na yan po na inyong binabanggit ay napanood ko rin lang po sa isang Facebook post ng isa pong private individual na nakausap po ng kamag-anak o kaibigan niya po yata yun ang nasa ospital na napakabilis na raw ng pangyayari. Parang sa isang iglap, may narinig silang pumutok and biglang umapoy na po ang barko.
0: So sa ngayon, based on your monitoring po dyan sa lugar kung saan naroon yung MV June Aster, wala na sunog. Parang ano ba sitwasyon ngayon doon? May sunog pa rin ba o usok na lang ang nagmumula doon sa barko?
5: Sa ngayon po ay medyo bumuti po ang kalagayan ng area. Kumbaga hindi na po masyadong maulan. Katulad kahapon na malakas at mahangin, magapon po ang ulan. Medyo nagpahirap din po sa sitwasyon ng mga nag-imbestiga at nag-rescue. Sa kasalukuyan po ngayon, medyo maganda ang panahon at per initial information po ng team na nasa site, ay nakalapit na raw po sila sa barko at wala na pong usok.
0: Wala nang usok. As we speak, wala na raw pong usok, sabi nung...
5: Confined na raw po yung apoy at wala na pong masyadong usok, kaya nakalapit na po sila sa barko ngayon.
0: Pero 80 yung missing, 84, tama ba? Masyadong... Ang pinapangambahan ng iba, baka mamaya yung iba yan nasa loob ng barko at hindi nakatalon o nasopokit.
5: Yan po ay about to be verified pa po ng ating authorities. So hopefully, may makuha po tayong update within the day.
0: Opo. And sana po, ayaan nyo kami from time to time may makakuha ng update tungkol po dyan. Ano po, Miss
5: Wala pong problema po, sir. Responsibilidad po namin na makapagbigay ng tama at updated na balita sa lahat.
0: With that, maraming salamat po, Ms. Kim Ablanya, sa oras na ipinagkaloob niyo sa amin. And dalangin din namin na makita lahat ng mga survivors. Kung hindi man sila makasurvive, makita man lamang yung kanilang mga labi para magkaroon ng closure dito sa pamilya na kanilang naiwan. With that, Ms. Ablanya, baka meron pa ako kayo mensahe na gustong iparating, information o instruction. Go ahead po, Ms. Ablanya, para sa mga kababayan nating nakatutok ngayon sa sitwasyon dyan.
5: Para po sa lahat po ng mga nakikinig at nakatutok po sa programa ito, mga kapamilya, at amin din po mga kapwa Colonians, umasa po kayo na ang pamahalang bayan, patulong po ng ating pong mga ahensya rin po ng pamahalaan ay fully committed po na maisagawa po ang lahat ng kinakailangang operations, tulong para po sa mga affected passengers at po sa kanilang mga pamilya. Pakiusap lang po sana namin sa atin pong mga kababayan na iwasan po ang pagkakalat ng mga mali at unverified information upang hindi po makaragdag sa bigat na dinadala po ng mga naapektuhan at hindi rin po mag-cause ng panic sa mga naapektuhan. Mangyari lamang po na tumutok sa mga updates po ng MDRRMO Coron para po makasigurado sa tama at verified information. Yun lamang po.
0: Maraming salamat po, Ms. Kim Ablanya, sa oras na pinagkaloob niyo po sa ating programa. Thank you po.
5: Maraming salamat din po and magandang umaga.
0: Yan po si Ms. Kim Ablanya, Tourism Officer at Designated Public Information Officer ng Local Government Unit ng Coron, Palawan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis. isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Right, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po talagang nagbigay na ng direktiba sa Department of Transportation, gaya na rin sa Marina, sa maritime industry natin, ano po, at sa iba pa mga government agencies, maging sa mga local government units, na ibigay ang mga dapat na tulong na ipahatid sa mga itong biktima o nasawi sanhi po nitong sunog ng MV June Aster, maging sa mga nakaligtas o survivors nitong nasabing barko. Ano po? At maliwanag po yung naging direktiba na yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DOTR at sa Marina. At dahil dyan, ang DOTR at ang Marina kasama ng Philippine Coast Guard ay masinsinan po ang kanilang monitoring at pagmamanage ng emergency response operation sanhi po nitong nangyaring sunog sa MV June Aster dito sa Palawan, okay? And syempre ang ano po, ang Marina naman, sa panig po ng Marina, mukhang sinuspindi na nila eh. Sinuspindi na ng Marina itong lisensya. Nag-issue na ng lisensya ngayon ang Marina, suspension ng mga lisensya ng crew ng barko. Ano po, para naman sa ibang vessels ng fleet pagmamay-ari nito, nagmamay-ari dito sa MV June Aster, pinag-aaralan pa ng Marina kung maaring isuspend ang lahat ng fleet nito habang ongoing an investigation. Ang nakakapagtaka dito ng mga kababayan, sumailalim sa inspection at certification para seaworthiness itong MV June Aster. Okay? Sumailalim ito sa inspection, sa certification, at nakakuha ito ng positive naman, parang go signal na seaworthy ito, ano po, bilang isang passenger ship, itong MV June Aster. Kaya isa rin sa nagiging palaisipan ngayon kung ano ang nangyari, bakit nagkaroon ng sunog doon sa MV June Aster. Batay po kasi sa mga lumalabas na mga balita sa ibang network, sa social media, mainstream, TV, ano po, radyo, sa mga panayam, sa mga nakaligtas, yung isa nagsabi may narinig siyang pagsabog and then umusok, then biglang kumalat ang apoy. Sa sobrang bilis ng pagkalat ng apoy, hindi na nakapag-prepare ng gusto, biglaan. Kaya yung iba nagsitalunan na lamang sa barko, di ba? Yung iba naman, mayroong isang lahad, paglalahad na nakasakay sila sa craft o dun sa lifeboat, ano. Kaya lang nung nakasakay sila, maurang dahil sa lakas ng current ng dagat, imbes na makalayo sila, napansin nila papalapit pa sila, bumabalik sila doon sa nasusunog na barko, napakainit. Kaya ang ginawa nila, tumalon na rin sila. Okay? So yun nga, yun ang tinitig, kaya ang tanong ko kanina, baka sa sobrang bilis ng kalat ng apoy, lalo na kung ikaw ay nasa lower deck ng barko, biglang kumalat ang apoy, baka hindi na ho nakalabas yung ating mga kababayan. Hopefully, hindi ho ganun ang nangyari. I sincerely pray and hope na hindi ganun po ang nangyari. Hopefully, yung mahigit sa 80 o 84 na nawawala, sana lahat po sila buhay pa. Sana lahat po sila nakatalon. Sana lahat po sila nakagawa ng paraan para mailigtas nila ang kanilang mga sarili. Baka nasa mga shoreline lang sila, nasa mga islang malapit. Ano ho? Yun po ang ating masinsinang dalangin na nangyari. Ano ho? Pero ganun pa man, kung iba ang nangyari at nasawi sila, I hope makita kagad ang kanilang mga labi para namang makatulong sa mga naulila nila na hanggang ngayon eh hindi malaman ang gagawin dahil hindi nila alam kung buhay pa o patay na yung kanilang mga mahal sa buhay. Ang kinakailangan lang siguro nila ay malaman ang kumpirmasyong ito para magkaroon sila ng closure at malaman nila kung ano ang gagawin na susunod na mga hakbang. Ano ho? Okay, so dalangin po natin na yung mahigit sa 84 actually, eh nasa mabuting kalagayan. Baka nandyan lang sa mga shoreline, sa mga dalampasigan, nakaligtas. Ano ho? Yan ang dalangin natin. Kasi 80 plus is just a big number. 80 plus is just a big number. Ano ho? Eh, sabi nga po ni Ms. Ablanya kanina, kauna-unahang pagkakataon sa Coron, Palawan, na maranasan nila o masaksihan nila at maranasan nila itong nangyari sa MV June Aster na nasunog at matindi yung sunog. Ano ho? At sa pamamagitan po yan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang episode ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa pagsasayang papawid ng programang ito, mula po sa ating Master Control, si Mr. Milo Junela, sa ating Wirecast, si Hero Lucero, and of course, ang ating executive producer, Ms. Jam Season. At sa ating mga resource person for today, thank you very much. Paalala lamang po, bago ko tuluyang magpinid, huwag po niyong kalimutang mag-follow yan sa ating Facebook page. Sa inyo pong, i-follow niyo po yung aming Radio Pilipinas World Service Facebook page. Like, i-follow niyo lang po yan. And follow and like. Yan. Ano po, para mas lalo po namin kayo mapaglingkuran at mapalawak pa namin ang pamamahagi ng serbisyo at informasyon. Gayun din, paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type niyo lang 'yon sa Radio Pilipinas World Service at mag-subscribe na rin po kayo. At i-hit niyo na rin yung notification bell para pag mayroong mga bago, eh lalabas din 'yon, 'di ba? I-inform kayo. Alright, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programa. Antabayan ang iba pa mga programa dito sa Radio Pilipinas World Service. Muli po ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. God bless and stay safe.
8: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
15: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
14: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. thousands travel to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002,

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Miss, maganda boses mo ah. Gusto mo magtrabaho sa Japan?
2: Salamat po. Japan?
1: Oo, Japan. Galing ako sa isang recruitment agency. Matutulungan kita na kumita ng limpak-limpak na pera.
2: Talaga po? Ano pong kailangan kong gawin?
1: Sa halagang 50 mil, sagot ko na lahat ng papeles mo, pati na rin ang ticket mo.
3: Ma'am, peke po ang mga papeles mo.
4: Huwag basta-basta magtiwala. Mag-ingat sa mga illegal recruiter. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
6: Alam niyo ba na ang honey o pulot ay hindi kailanman masisira? Sa natagpuan na pulot mula sa mga libingan ng mga Pero sa Ehipto na may edad na mahigit 3,000 taon ay pwede pa rin kainin ayon sa mga siyentipiko. Dahil ang pulot ay may natural preservatives na pumipigil sa bakterya para dumami na dahilan kung bakit nabubulok ang isang pagkain.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service.

0: announcement.
1: A public service announcement
2: from PBS,
0: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
4: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
3: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
5: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagalit sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
14: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
14: Radyo Pilipinas World Service.
7: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
14: Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
14: anytime, anywhere,
7: from Manila, Philippines.
15: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
16: Go Agri!
15: Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat.
16: Go Agri!
15: Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Hello there! It's Go Agri Plus Day! Po kayong lahat dyan, mga kababayan, welcome sa ating Go Agri Plus. Ang ibig sabihin ng Go Agri, great opportunities in Philippine agriculture. Plus, yung mga ibang plus ay other development programs. Kumusta kayo? Ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong broadcast specialist na si Kakiko Flores. Kasama ko ang ating team, Tata Rolly, Batang Bata Bumatayo, Bumabata palagi yan. Si Bistes Ramirez, si Arnel V, and Mark B. Ayan, yung isa V, yung isa B. Alright, po mga magsasakat, mga mangingisda, mga plantito, mga plantita, welcome. At mga nako, tayong may kaugnayan po sa ang masarap na palagi nating nakakain, pang-almusal man, pang-tanghalian man, ay nako, tungkol sa itlog. At pagka napag-uusapan ng mga itlog, nako, alam nyo ba na sa pinakahuling datos ng Food and Agriculture Organization, umaabot po sa humigit kumulang na 35.9 milyong tonelada ang produksyon ng itlog sa China. Kaya ito pa rin ang pinakamalaking producer ng itlog sa mundo. Kasunod sa malalaking producer ang mga bansang tulad ng India, Indonesia, United States, Brazil at Mexico. Ibig sabihin, ang itlog ay hindi lang pang-almusal. Ito po ay isang malaking bahagi ng pandaigdigang food supply at kabuhayan ng poultry farms. Talaga naman, makakusap po natin ang chairperson ng Batangas Egg Producers Cooperative, si Mr. Michael Mike Lascano, mula dyan sa Batangas. Sir Michael.
1: Boss Nico.
0: Opo. Salamat Gandang. Po sa pag... galing ha. Baliktad tayo. Yung iyong backdrop ay magandang nandyan. Ako naman, ako'y parang nasa inyong poultry ngayon. Kita mo naman, no? Yan ganun talaga ang ating Go Agri Plus. Merong production support dito sa Radyo Pilipinas. Ay, teka muna. Kumusta nga pala ang inyong kooperatiba ng pasyalan mismo? Ha? Sikat po kayo, ha? Maliban sa kayo Egg Basket of the Philippines diyan sa Batangas, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pumunta mismo diyan. Anong naging epekto sa inyong grupo diyan, Mr. Michael Lascano?
1: Opo. Alam ho ninyo, nakakatuwa sapagkat bumisita nga ho sa atin si Pangulong BBM.
0: Opo.
1: Marcos noong I think August 28 last month, two weeks ago, at nasa atin po yan sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative, na kung saan ay ito ay nakabase sa Egg Basket of the Philippines sa bayan ng San Jose, Batangas. Nadun po yung mga nasa national din, kagaya po ng sa Department of Agriculture, kasama po ni Pangulo, at from the Department of Science and Technology, and of course andun po si Executive Secretary Ralph Recto. Kami po ay binigyan pong pansin sa mga ginagawa po ng ating kooperatiba, na alam naman po natin ang BEPCO ay isang pasteurization na planta. Hindi lamang kung pasteurization, may mga cold storage na rin po tayo, dry warehouse, at yung latest ay yung aming spray drying facility, na gumagawa na rin po tayo ng powdered egg, ano, na siya nga pong binisita ng ating Pangulo, tiningnan po kung ano po ang operation.
0: Opo.
1: At gayon din po kung ano po ang ginagawa ng ating kooperatiba, lalo na po sa pagpapataas ng antas ng itlog o yung ating egg industry. Ano ho? So natutuwa siya dahil may mga ganito ng ginagawa ang mga iba't ibang sektor, particularly ang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative. Itong,
0: magandang binabanggit mo. Iyan na ba doon sa mga activities, mga business activities ng inyong grupo, ng inyong kooperatiba, masasabi na ba na yan ay nagiging world-class na na isang kooperatiba ang mga inyong ginawa dyan? Kasi nakita ko, maging walang tapon eh. Katulad nun, meron kayong magmula sa Ipot, magmula doon sa Balahibo, at sa Kapatisyel, maraming paggagamitan. Paano ba kayo natuto ng ganun? Anong naging inspirasyon nyo para gumawa dyan ng mas marami pang hindi lang tungkol sa pagpapaitlog lang ng mga manok?
1: Okay. Alam mo niyo, yung sinasabi ho natin yung closed loop farming, which is, sabi nga ho namin, kailangan walang matapon na kahit anong bagay. At you have to utilize kung ano man ang meron sa farm. Zero waste, yun ho ang talagang And eventually ay utay-utay ho na namin itong na-attain sa pamamagitan po ng magandang programa. Kaakibat po at kasama diyan ang align with the government project. So kung bakit ho ito ginawa ho namin, dahil una nakikita ho namin na ito ay isang kailangan, lalo na ho sa mga climate change na nangyayari ho sa ngayon. So tinitingnan ho namin na from the chicken manure, out of chicken manure, gagawin naming fertilizer. At itong fertilizer na ito, organic fertilizer, ay amin hong tutulungan ng isang magsasaka na nagtatanim po ng mais. Upang sa ganon ay makaharvest ng mais at madala ito sa mga feed mill. Kasi
0: mahalaga yun. Iyan ang ano.
1: Malaki rin pong ang feed mill ho sa amin. Lato ng member natin may feed mill, tapos may farm owner. So pag nadala ho sa feed mill for feed production, ay ito naman ho ay patutuka ho namin. Out of feeds, ipatutuka ho namin sa manok. At ang manok naman po ay itlog. So out of itlog pong yan, ay diyan na ho pumapasok yung processing, ano ho.
0: Opo.
1: Yung mga, ito ho ay kinukonsider namin yung value chain na talaga na pinahahalagaan ho talaga namin.
0: Opo.
1: Considering na madami hong ginagawa, so out of process po, pwede yung maging pasteurized pala, pwede maging frozen, and pwede pala yung maging egg powder.
0: Okay,
1: so,
0: okay.
1: And even the calcium, even the source of calcium, yun yung eggshell. Yan ho yung ginagawa namin yung fertilizer and source din ho ng calcium sa aming pigs.
0: Nako.
1: So, talagang wala hong nasasayang.
0: Mabuti po nang nasishare nyo yung activities nyo na ganyan sa isang kooperatibang katulad nyo. Iisang produkto, pero maraming produkto ang pinanggaan nagagawa. Ano. Like, Chairman Lascano, dadako muna ako dito sa palagay ko, ang ating mga kababayan, ngayon na nakikinig yung inyong produkto, presyo ang tinitingnan. Magkano mga ngayon ang presyo ng itlog dyan na nanggagaling sa Batangas, sa inyong production area sa San Jose?
1: Okay. Sa farm gate po, may tinatawag tayong yung standard size namin na kung saan ito yung it's around mga nasa 740 to 760 ho, yung medium size namin po sa ngayon.
0: Isang piraso yon, 7 pesos 60 centavos yung medium. Pagka umabot ng large, magkano naman?
1: Minsan dinadagdagan ho namin ng mga 10 cents to 20 centavos. Ganun po ang
0: Kasi kaya ako natanong yan, dahil alam niyo na lalo ngayon na nag-uulan, may epekto ba sa inyo itong habagat na ito sa production diyan? At saka kung namomonitor niyo sa ibang lugar na mayroong epekto ng habagat?
1: Napakalaki ho ng epekto. Alam naman ho natin, kung dati simple lang ho ang habagat, simple lang ho ang ulan. Pero ngayon ho ay parang binabagyo na ho, lalo na ho dito sa Batangas. Ang laki ho ng epekto.
0: Ay, paano yan?
1: Unang-una ho, yung mga manok ay kahit na anong buti na lang ho ngayon, yung mga magaganda ng bubong. Kasi hindi na ho masyadong nababasa. Pero marami pa rin ho sa amin ang traditional. So, nakaka-apekto ho ito sa production ng itlog. Lalo na po ay iinit. at lalamig, mababasa. So ang laki ho ng epekto. Bumabaksak ho agad ang production ho ng itlog. Pag
0: ayan,
1: ganito hong mga
0: nako, tamang-tama. Oo. Eh yes. Kung yan pala naapektuhan, ibig sabihin giniginaw, nagiginaw din ano, yung mga manok. Pero yung susunod na aking itatanong, may kaugnayan naman sa El Nino na sinasabing makakaranas tayo ng tag-init sa iba sa ating bansa. Particularly baka nga ang Batangas ay isa no, diyan sa forecast ng PAGASA. Eh, anong paghahanda ang ginagawa ng inyong kooperatiba para maprotektahan din yung ang inyong industry diyan sa pagpapaitlog ng mga manok?
1: Okay. So may mga programa ho kami na may tinatawag kami dito ng mga kapihan ng mga taga-Bepco o kaya minsan po ay papa.
0: Oo. Sabay ng itlog ha.
1: Tawag ho kami ng mga ng mga stakeholder ho. Lalo
0: okay,
1: na ho sa
0: okay.
1: Mga farm owner. Mm-mm. Na kung saan tinuturo ho namin, parang nagpo-forecast na ho kami.
0: Yo.
1: Ano ang mangyayari? Ano ang magiging season nito? Mm-hmm. Ano ang mga projection ho natin?
0: Okay,
1: so,
0: very good.
1: So, doon pa lamang tinuturo ho namin ang mga wastong programa kung ano mga gagawin sa manok.
0: Mm-mm.
1: Kagaya ho ng yung mga medication program.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga vaccination program. So, tinuturo na ho namin yan. And then, syempre, andun din po yung palagi ng upgrading po ng amin pong mga
0: information. So, may upgrading. Eh, ano mga reaction ng mga membro nyo? Gaano na karami ba ang membro nyo ngayon dyan? No.
1: Kami po ay nasa 58 na po kami na regular. Pero ngayon po, nasa 97 na dahil ini-open na rin po namin ito, pati ho sa mga empleyado ho rin namin ng aming kooperatiba, sila po ay ginagawa na po naming miyembro. And sabi ko nga, itong BEPCO, ito na may para sa lahat. Dahil ito ay para sa egg industry. So,
0: tama, no?
1: Inaano ho talaga namin ang innovation at saka yung technology. Dahil ang dami pa palang out of egg, ang dami palang pwedeng gawin sa itlog at sa manok.
0: So, yun ang kagandahan niyan, Chairman Lascano, no? Dahil yung produkto ninyo sa kooperatiba ninyo, hindi lang itlog. Eh, mayroong ano eh, may manok pa eh. Pagkatapos mangitlog, ay napapakinabagan pa rin. Kwento nyo nga muna, paano ba kayo nagsimula sa pag-organize? Bakit na napili ninyo ang isang kooperatiba ng pangitlugan?
1: Okay. Since late 2005, 2004, ang dami na pong nangyayari sa egg industry. Ano ho?
0: Opo.
1: Kung dati-rati, meron ho tayong tinatabing lean season o yung mga bakasyon.
0: Opo.
1: Pag bakasyon naman po ay ang walang masyadong paso at doon nagkakaroon ng oversupply. So pag doon sa oversupply na ho yun, ay marami rong natatapon at nasasayang na itlog na kung saan nakaranas din ho ang mga taga-San Jose ibaon ho ang itlog sa lupa o itapon na lamang po sa ano kanilang likod bahay. Kaya po yun hong ganong experience ay nakapag-isip ang mga kasama ho natin, especially yun hong lalo na ho yung may mga farm na kailangan ay pagdating ng araw ay meron tayong pagsusuplayan ng itlog for sustainability ng ating hanap buhay.
0: Sa ngayon ba, so, gaano na karami, maputol ko po kayo, Chairman, gaano na karami ang mga miyembro din dyan? Buong San Jose ba miyembro ng kooperatiba? Paano ba sila naging miyembro sa inyo sa kooperatiba?
1: Opo, hindi naman po buo. Siguro mga pero yun pong manok ho namin pag sinabi ho yung production ng itlog.
0: Oo.
1: Mga nasa 80% po ng buong San Jose ng ay nasa BEPCO po.
0: Aba, mabuti pala pati itong pagkumpare kong Boy Ozaita at saka si Doktora Ozaita, palagay ko yung miyembro niya no sa Gemsan mo no.
1: Aba, opo.
0: Oo.
1: Isa kong aktibong miyembro at talagang napakaganda ho. Sila ho ang isa rin sa nangungunang kasama. At sila po'y very active po sa pagpapaunlad po ng kooperatiba. Yeah,
0: batiin natin si Mr. Boy Osaita, si Doktora Osaita. Hello, hello na mga kawaano natin yan, mga kalyado natin, mga kumpare at kumare ko dyan sa inyo. Isang tanong ito para doon sa kapakanan ng mga taga-subaybay. Kayo malaki na, gumanda, at lalong sumikat pa. I'm sure, sikat na sikat kayo dahil ay iba pangulong ng ating bansa pumunta pa mismo. Hindi ordinaryo, kundi tinitingnan nila ang inyong ehemplo. Yung mga iba, mga kooperatiba, basta nagiging miyembro, ay nagkakaroon ng problema. Anong mga challenges ang inyong kinaharap bago kayo naging isang superstar na ngayon na kooperatiba ng pag-iitlog? Chairman, dito ka makaharap ka sa akin dito sa camera ko para yan, okay. Para may pagmalaki. Wala ka pala may aayos na kwelyo dyan eh. Kwentong, again, aayusin ang kwelyo. Wala, hindi ka naka-kwelyo eh. Sige, go. Chairman.
1: Hindi, tayo po yung naka-ano lang. Anyway, alam niyo ninyo sa isang samahan, lalo na ho sa isang kooperatiba, bago yan maibanghay, bago yan umayos, madami rin ho talagang pagdadaanan. Naroon ho nga dumating sa punto na nag-aayawan na dahil sa laki ho ng kagastusan, ano ho. At na doon din po yung dumadating din po sa punto na kaya bang gawin talaga ng ating kooperatiba na magkaroon ng mga ganitong product like pasteurization? Tanggapin kaya yan ng tao? Tanggapin kaya yan sa merkado? Pero hindi ho kami nawala ng pag-asa. Ano ho? Patuloy ho ang aming pong pakikipag-ugnayan sa aming mga kasama. Pinatibay ho talaga namin ang aming samahan. Through, siyempre, good management, good leadership, as well as yung aming transparency. Kasi yan ho ang importante. Yun ho ang tiwala ng bawat isa. Kailangan ho ay, you have to gain trust and confidence ng mga miyembro ho natin. Kasi without them, hindi ho magiging successful ho ang isang kooperatiba na kagaya po ng BEPCO. Hindi pa naman ho sinasabi ho naming kami ay napaka-perfecto o kami ay ganitong ano. Marami pa rin yung problema at challenges. Pero kinakaya ho namin sa pamamagitan po ng tamang ugnayan, tamang vision, tamang objective. At ito ho ay lahat ay kinukuha ho namin sa aming mga miyembro. Ano ho? Hindi ho namin sinasabing isa o dalawa lang ang aming pinakikinggan. Lahat ho ay pinakikinggan at binabalansi ho namin. Para sa ganun ay lahat ay naaayon. So lahat ay gagalaw, lahat ay gumagalaw, at lahat ay nakikisa sa mga ginagawang programa po ng BEPCO. Aligned with the government po. Kasi ang gusto ho namin talaga is ma-uplift talaga yung egg industry for sustainability po. Kasi ito ganda, ho ay ang gusto ho talaga namin ay maipamana rin ho ito sa mga susunod na henerasyon.
0: Okay, ang last question ko dito, hindi kaugnayan diyan, may kaugnayan sa kooperatiba. Ito malimit na tinatanong maging ang mga nanay, mga tatay, mga kumakain ng itlog. Iba yung iniisip ko, alam ko. Ano bang tips mo nga muna para mapanatiling fresh ang itlog? Dapat ba sa pagkabili ilalagay sa refrigerator agad?
1: Actually pagkabil ang itlog ho kasi sinasabi natin yun hong raw na itlog. Okay, mga one week ho yan, pero mas maganda ho kung i-chilled natin ho siya. Yung sa i-rep ho natin siya, pagkabili ho natin pwede ho naman natin na i-rep para tumagal ho siya.
0: Sa chiller kasi lang yung, ha, wag sa freezer. Kasi pag naging freeze, iba na yun. Paperote ka muna.
1: Sa chiller lang.
0: Ano bang kaibahan nun kung na-chill lang o kaya na-freeze yung itlog? Mayroon bang epekto sa kahit na nasa shell pa?
1: Okay po. Usually, ang ginagamit ho talaga namin yung chilled, negative pepper.
0: Kaso baka may magkamali na ilagay doon sa parte na mas malamig at naging frozen?
1: Pwede rin ho, pero siyempre, kailangan dumadaan ho yan sa proseso. Yung aming
0: hindi dito sa mga ano, sa mga bahay-bahay lang, sa mga bahay-bahay lang, yung mga nakakabili, mga nagkamaling na ilagay sa instead na chiller lang ay napunta sa freezer niya.
1: Pwede rin po, kaso pwede lang rin. May certain period of time ho na talagang kailangan lutuin na ho natin siya.
0: Lutuin, oo. Pero maganda yung produkto nyo ha. Meron ninyang tinatanggal nyo na sa shell, nilalagay nyo na sa isang container na plasticized. Pero yung food grade ba yung mga plastic container na yan, the chairman?
1: Lahat po ay food grade. And,
0: yan, yung nakikita ngayon.
1: Opo, at kami po ay hindi lang po kami po may halal certificate, FDA, as well as yung pinakamataas pong global safety standard po, yung ISO 22100. Ano ho? So meron na ho kaming ganyan na globally, ito ho ay global, ito po ay ibig sabihin accepted na po at pwede na hong mag-export ang BEPCO pagdating ho ng araw. Yung nga rin ho, sinabi ko kay Presidente, sabi ko, Mr. President, sana pagdating ho ng araw, matulungan din ho kaming mag-export.
0: Mag-export,
1: kasi
0: wow.
1: Mas marami ho ang nag-i-import, kisa ho nag-i-export.
0: Oo nga.
1: Ito'y tulong din ho sa economy ho natin.
0: Narinig mo ba yung aking binasa? 35.9 millions na tons o tonelada ang produksyon ng China. Napakarami niyan. Ngayon tayo ay walang-wala pa talaga. So mag-export ka, maganda yan na ano, na direction. Ay, Chairman, salamat sa pagbibigay mo ng impormasyon muli. Sa mga susunod, pagka nagkaroon na naman ng mga question dito sa tanungan tungkol sa presyo at sa supply, ay tatawagan namin ulit kayo. Chairman Michael Lascano, salamat ha. Maaga ka nagising ngayon. Thank you. Good luck and congratulations diyan sa grupo niyo sa Batangas Egg Producers Cooperative. All right.
1: Maraming, sige po. Maraming salamat po.
0: All right. Salamat po. Congratulations ang Batangas Egg Producers Cooperative. Malay niyo, yung mga nakarinig, nagkaroon kayo ng inspirasyon dito sa napag-usapan namin ni Chairman Lascano at mapuntahan din kayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya lang nasa siya, India. Mamaya po, tatanggap po ako ng live report coming from the India dito sa pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na activity. In the meantime, mamaya po pagkatapos ng aking mga panayampa. Isusunod ko po dito pagkatapos po ng tungkol sa manok, swine industry. Opo, yung pong pag-aalaga ng mga baboy. Oo, yung iba, sabi nila, Tata Rolly, magbababoy. Minsan parang pangit. Alam niyo po ba na merong concern dyan? Merong concern ngayon kung noong Sabado, natatandaan niyo ba, mga kapabayan, noong Sabado, ang aking kausap ay ang OIC Director ng Bureau of Animal Industry na si Dr. Christian Dakigan. Opo, at yung pinag-usapan namin yung may tungkol sa may kaugnayan sa bakuna na inaprubahan na ng Bureau of Animal Industry at ito ay magiging pantulong na sa swine industry. Kaya lang biglang pumutok itong isang balita at problema na nagkaroon ng African swine fever dahil nung matanong ko si Dr. Dakigan, ang OIC director ng Bureau of Animal Industry, sinasabi niya, nung tanungin ko tungkol sa sitwasyon ng mga naapektuhang ASF, yung African Swine Fever sa ating bansa, ay nababawasan na, sabi niya. Pero, kamakalawa lamang, nagkaroon ng problema dyan sa Occidental Mindoro. At yung Occidental Mindoro ay sakop po ng Department of Agriculture, Mimaropa. Alam niyo po yung Mimaropa? Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. At itong istoryang ito ay may kaugnayan nga itong balitang ito dahil pinaiigting ang mga hakbang laban sa African Swine Fever o ASF matapos makapagtala ng bagong kaso sa bayan ng San Jose. Oo, ipasok na Arnel yung aking background tungkol naman sa mga baboy ito. Oo. Yung bayan ng San Jose o dyan po sa Occidental Mindoro. Nako, di ba yung kausap po sa Batangas naman, San Jose, yung egg basket or egg capital of the Philippines. Ito, tinamaan naman sa San Jose, Occidental Mindoro ang may kaugnayan sa African Swine Fever. Eto mga kababayan, katuwang ng ahensya ng Department of Agriculture, yung kasama ang pamahalang panlalawigan, mga lokal na pamahalaan, veterinary offices at iba pang kinuukulang tanggapan upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magbababoy o swine industry. Yeah. Ito ayon kay Regional Executive Director Attorney Christopher R. Banyas, ang Regional Executive Director ng Department of Agriculture ng Mimaropa. Tuloy-tuloy ang sabi niya dito sa report nito, yung koordinasyon ng kagawaran para sa surveillance, monitoring, pagpapatibay ng biosecurity at mabilis na pagtugon sa mga apektado at high-risk na lugar. Mga kababayan, mula sa noong September 10 pa ito at hanggang kahapon, ay nagsagawa na rin ang DA Mimaropa ng serye ng stakeholders meeting sa 13 barangay ng San Jose upang talakayin ang kahalagahan ng African swine fever sa mga komunidad. Makakausap ko po, hindi daw available ang regional executive director na si Attorney Christopher Banyas, kahit ang pinadali niya ay magaling kanilang opisyal at ang hepe ito ng Field Operations Division na DA Mimaropa na siyang nangangalaga dito sa concern na ito. Tatawagin ko po, nakakausap ko po si Dr. Maria Teresa Velosa Carido, the Doctor of Public Administration. Kumusta po
2: maganda
0: kayo?
2: Maganda po sa lahat po ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po ang ating mga farmers and fisher folks.
0: Yun,
2: po
0: sa salamat sa kung artistahin ang kanilang boss na si Attorney Chris Banyas, ito pa rin mas artistahin din itong si Doc. Ang tawag daw sa inyo, Doc Mated. Can I call you Doc Mated?
2: Yes po.
0: Oh, sige. Okay, ay, teka mo, didiretso na ako sa tanong kasi may papasok na report. Pero kung mapuputol ho tayo, pwede ka buka ko bang balikan kayo. We will start with the interview dahil totoo nga ba, ano bang kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan ng African swine fever dyan sa San Jose Occidental, Mindoro? At gaano po kalawak ang lugar na apektado, Doc Mated?
2: Ayan. Unang-una po, sa ngayon, base po sa mga report po sa atin ng LGU at ng ating kasamahan.
0: Opo.
2: Sa Regulatory Division, localized po ang kaso ng ASF sa San Jose Occidental, Mindoro. Nagsimula po ito, ang report nito, noong first week po ng September, kung saan po dalawang suspected po na ASF cases ang unang na-report, at sinundan po yun ng tatlo pang reports noong mga succeeding weeks na po.
0: Mm-hmm.
2: Based po sa laboratory testing po, nakumpirma po ang presensya ng ASF viral DNA sa blood samples ng mga affected po na baboy. So sa kasalukuyan po, isang barangay lamang po ang mayroong confirmed case at ito po ay ang barangay central ng San Jose. At as of September 9, 5 hog raisers po o hog farmers po natin ang na-report na apektado. So meron doon pong okay. Ibang blood samples na isinumite pero negative po ang resulta.
0: Look, but then, nung makumpirma nyo yung kaso noong September 4, ano po ang agarang hakbang na, well, nabanggit nyo initially, but na yung nasagawa na ng DA Mimaropa bilang tugon na mapigilan ang pagkalat nga ng African swine fever sa ibang barangay at munisipalidad?
2: Ayan po. Agad po tayong nakipag-coordinate sa Provincial Veterinary Office at sa Municipal Agriculture Office para po sa ASF transmittal at laboratory test results. Tayo po ay nagrekomenda ng disease investigation at active surveillance po o yung pag-collect po ng blood. Part po yun ng surveillance po natin within the 500-meter radius from the infected farm po or yung premises. At tayo po ay nagrekomenda po kaagad ng strict border control and biosecurity measures na nagrekomenda po na wala pong buhay na baboy o pork meat o pork movement from the ASF positive barangay. Tayo po ay nagrekomenda din po kaagad na magkaroon po ng distribution kaya delivery po ng farm disinfectant po at mga surveillance supplies.
0: Nagsagawa pala kayo ng ng stakeholders meeting sa 13 barangays. Ano mga reaction ng ating mga kababayan diyan sa San Jose Occidental, Mindoro? Ano mga kanilang mga isinangguni sa inyo, Doc Batet?
2: Ayan, kahapon nga po ay nagpadala po sa atin ng pasasalamat si Mauro Mel Kalinyasa ng San Jose. Nagpapasalamat po sa atin kasi kami po ay sumama sa Actually, ang nag-initiate na din po nito, siyempre po ang Municipal Agriculture Office, sinamahan po ito ng regulatory division staff po natin at isang technician po para po mag-explain kung paano po gagamitin yung disinfectant na pinamigay po natin. Yun po ang isang pinaka-importante. At ano pa po yung mga biosecurity measures na kailangan pong i-observe ng mga hog raisers po natin para masigurong hindi po siya kakalat. Kasi ang iniiwasan po natin dito, unang-una po ay ang kumalat po ito, hindi lamang po sa San Jose, kundi sa buong Occidental Mindoro. Kasi last year po ay kumalat po ito sa buong probinsya. So yun po yung iniiwasan natin. Importante po yung stakeholders meeting na yun para maipaliwanag muli sa ating mga hog raisers kung ano yung gagawin para maiwasan po na kumalat siya, maiwasan po na maapektuhan pa po yung ibang hog raisers po natin. Yan po. Of course po, ang isa sa mga sinasangguni sa atin dyan, ano po yung mga magiging tulong po ng Department of Agriculture, ng LGU, para po masiguro na hindi na po ito lalawak pa. At kung ano po, kung sakali man na lumawak, ano po yung maaaring mga tulong na maibibigay po ng Department of Agriculture.
0: Speaking of tulong, Doc Batet, meron pala kayong ipinamahaging ba mga disinfectant, ano? Paano yes, ito po dapat gamitin ng mga hog raisers upang maiwasan yung pagkalat ng virus, Doc Batet? Yeah.
2: Ayan po, ang disinfectant po ay pinapamahagi po natin yan sa mga hog raisers para makatulong po sa mahigpit na biosecurity measures at maiwasan po ang pagkalat po ng ASF. Maaari po itong gamitin para sa foot bath, pagdi-disinfect po ng mga sasakyan na papasok at lalabas po sa farm, pagdi-disinfect po ng mga equipment na ginagamit sa farm po natin for hand washing, pati na rin po pang spray ng direct po sa animal housing, dun mismo sa baboy, sa mga walkways at iba pa pong areas po na maaaring pagmulan o daanan po ng virus. Meron pong recommended na dami ng tableta na ihalo po sa tubig. Depende po kung saan siya gagamitin at kung paano po ito gagamitin. Importante po na sundin natin yung tamang dilution o pagtimpla ayon po sa instruction ng produkto upang maging effective po yung disinfectant po natin. Ito po ay naituro na po ng ating technician na ipinadala itong mga sa nakaraang pong series of stakeholders meetings po natin para po maituro kung paano yung paghahalo po ng ating disinfectant sa tubig at maipaliwanag po yung tamang paraan ng pagtimpla at paggamit po mismo.
0: Yan. Very good. Oo. Doc Matet, kunwari ikaw na ngayon ang direktor ha sa ahensya ng Bureau of Animal Industry. Okay. Hindi sa DMA Maropa, kundi kasi ang itanong ko na ito kay Doc Dakigan. Pero baka yung mga nakikinig ngayon ay magkaiba no sa araw at sa oras na ito. Ano ba mga senyales ng mga nag-aalaga ng baboy? At ano ang dapat nilang gawin kung may biglang nagkakasakit o na mamatay sa kanilang mga alagang baboy? Ayan, Doc Matet.
2: Ayan po. Ang sinyalis po ng suspected po na ASF sa mga baboy po natin, meron po siyang mataas na lagnat, wala pong ganang kumain, meron pong purple o yung bluish po na discoloration po sa iba't ibang parte po ng katawan ng baboy. Pag meron din po tayo nakita na pagdurugo or lumalabas po na dugo sa mga butas ng katawan like sa tenga, sa ilong o kaya sa puwet po ng baboy, isa po yung sinyalis po ng ASF. Sa mga inahin naman po, merong naagasan or abortion. At kung ito po ay na-observe po natin, nais po natin ipaalam sa lahat po ng ating mga tagapakinig na agad po nating i-report ito sa ating mga barangay biosecurity officers, mga animal technician, municipal agriculturist po, sa provincial vet o sa municipal vet po natin, o kahit po sa amin, direkta po sa DARFO Mimaropa, para makita po at makolektahan po agad ng dugo at maipasuri po natin sa ating laboratory para makumpirma po kung yan po ay ASF at masigurong hindi na po siya kakalat kung sakali man po yan ay ASF at magagawan po ng paraan para makontrol po natin yung virus.
0: Okay, ito last question ko nito, Doc Matet. Noong 2025 pala, mahigit na 150 milyong piso ang naipamahagi ng DMA Maropa para matulungan ang mga hog raisers na naapektuhan ng African Swine Fever. Ngayon naman, ano ang maasahan ng mga hog raisers na tulong o suporta ng Department of Agriculture Mimbaro pa sa problemang dyan na nangyayari ngayon?
2: Ayan po. Una-una po, ang pinaka malakas dapat na suporta na namin na makuha po sa Department of Agriculture ay ang dapat maiwasan po natin yung pagkalat. So una po dyan, meron po tayong surveillance. Yan po ang isa sa mga actions po natin. Pangalawa po ay meron tayong patuloy na pagkakandak po ng mga briefing, mga technical briefings po sa mga areas po natin na possible pa po na maapektuhan para masiguro po na hindi po kakalat. Meron po tayong mga naka-prepare din po ng mga disinfectants na maaaring ipamigay doon po sa mga areas na hindi pa affected para masigurong sila doon pa lang ay makontrol po nila. But if ever po na magtuloy-tuloy po ito, pero sana hindi po magtuloy-tuloy, meron po kasing kinakandak na depopulation activities para po lalong para hindi na talaga kumalat yung ASF virus. Ang ginagawa po natin para po maibalik kung ano man yung pinsala po sa kanila, meron pong tayong tinatawag na ASF indemnification. Yan po ay meron pong kaukulang guidelines kung paano makapag-avail niyan. Yan po ay ang bayad po doon sa baboy na maaari pong patayin or depopulate para po makontrol po natin yung ASF na virus. Meron po siyang bayad po sa bawat ulo ng baboy, depende po sa edad ng baboy. At yan po ay maaaring i-avail. Siguruhin lang po natin na tama po yung mga dokumento pong ibibigay po natin. Sa ngayon po, ang katulong po natin dyan ay ang Bureau of Animal Industry para dahil sa kanila po nakalagak po ang pondo. Pero kami po sa DARFO Mimaro pa, kami po ang nangangasiwa sa pagkukolekta po ng mga dokumento at pagpapalista po ng lahat po ng mga apektado po ng ASF. Nais ko lang din pong i-emphasize sa lahat po ng ating mga hog raisers na huwag po nating kakalimutan na meron pong tayong tinatawag na insurance para po sa mga baboy. Kailangan po nating i-insure yan kasi kung magkaroon po nga kagaya po nito ng mga sakit, ay masisiguro po natin na kung sakali man po na hindi pa po available yung indemnification na meron po kami o magkulang po yung pondo, maaari po tayong makakuha po ng insurance indemnification.
0: Tama yun. Yun sa Philippine Crop Insurance Corporation. No? Yes. Ay, sa susunod, baka maanyayahan ko ang Philippine Crop Insurance Corporation na malaman din ng inyong mga kababayan dyan paano sila humingi pa ng tulong. Kayo naman pala, sabi nyo na pwedeng humingi ng tulong, suporta at ma-insure na rin ang kanilang mga baboy. Well said, Doc Batet, at salamat po sa pagpapaunlak nyo ng itong pamayam na ito at pakikumusta na rin kay Attorney Christopher Banyas, ang inyong Regional Executive Director, at si Ma'am Denise, Bernos, ang hepe ng inyong Agriculture Fisheries Information Service dyan sa DA Mimaropa. Salamat po. Saka si Elmo Murillo, thank you sa pagkakataong ito. Ingat ho sa mga ginagawa din nyo po dyan. Thank you. God bless Doc Matet. Mga kababayan, ang akin na kausap ay si Dr. Maria Teresa Velosa Carido, ang hepe ng Field Operations Division ng Department of Agriculture, Mimaropa. Ay, yung mga nagkakalat ng impormasyon dyan na meron ng problema sa buong Mimaropa, buong Occidental Mindoro, ibig sabihin Occidental Mindoro ng the African Swine Fever, hindi totoo. Baka yung nagpo-promote niyan ay yung nagpo-promote din ng vaccine. Alam mo niyo na, alam na this, Asik Ares, di ba? Yung mga nagpapakalat ng mga fake na information, mga fake news, sinasabi na ay buong Occidental Mindoro merong ASF. Naku po, hindi ho. Hindi po totoo ayon kay Doc Carido. Siya po, mga kababayan, nagsasabi na dyan lamang po sa isang bayan at na-identify na nila San Jose, Occidental Mindoro. Yung nagpapakalat niyan talaga, meron talagang alam na this, ano? Yung gustong magbenta ng vaccine na naaprubahan na ng Bureau of Animal Industry. Wawa naman ang mga kababayan, lalong-lalo. Ano bang parte ng katawan ng baboy sa karne? Ng baboy ang kaya mong kainin o gustong-gusto mong kainin, the asikares? Kung bihira ba, litsyon yun sa tenga kaagad. Si Tata Rolly sa, buntot, ano? Okay. Ako gustong-gusto ko yung dito sa ribs, yung lomo. Ayan, sarap niyan. Okay, mga kababayan, makikinig po tayo ng balita muna live and direct mula sa India, sa New Delhi. Dahil nandoon ang presidente at umaattend sa 18th BRICS Summit ngayong araw na ito hanggang sa bukas lang. Pausapin natin si Carlo Candelaria ng PTV4. Carlo, namaste!
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Namaste, Carlo Candelaria.
4: Kaki ko. Yes. Kagabi, 11:50 PM, oras dito sa India, bandang 2:20 AM yan dyan sa Pilipinas, nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palam Air Force Base dito sa New Delhi. Nakatakda niyang samahan ng ilang world leaders, kabilang sina Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin sa gaganaping BRICS Summit dito sa India ngayong September 12 at bukas September 13. Ang BRICS ay samahan mga emerging at developing economies, kabilang dyan ang Brazil, Russia, India, China, South Africa at iba pa. Inimbitahan ni Indian Prime Minister Narendra Modi si Pangulong Marcos Jr. sa summit sa kanyang kapasidad bilang ASEAN Chair ngayong 2026, kung saan inaasahang isusulong niya ang mga prioridad ng Pilipinas at Timog Silangang Asya. Ngayong araw ay may mga business meetings ang Pangulo kung saan makikipagpulong siya sa ilang Indian business leaders para hikayatin silang mamuhunan sa bansa. Ayon sa Pangulo ay maraming oportunidad sa mga Indian companies na makiisa sa paglago ng Pilipinas sa larangan niya ng infrastructure, digitalization, information technology, pharmaceuticals, transport, logistics, at iba pa. Samantala, magkakaroon din siya ng bilateral meeting bukas kasama si Prime Minister Modi sa sidelines ng summit para mas pagtibayin pa ang strategic partnership ng India at Pilipinas. Kakiko?
0: Thank you, Carlos. Iyon ang inaasahan. Anong oras magsisimula mga activities dyan, Carlo?
4: Sa ngayon ay naka-line up yung kanyang iba't ibang business meetings ngayong araw, Kakiko. Magkakaroon siya ng pagpupulong kasama yung mga leader ng mga Indian companies. At yun lang ang kanyang schedule sa araw na ito. Pero bukas ay magkakaroon nga siya noong bilateral meeting kay Prime Minister Modi at yung kanya rin pakikilahok dito sa BRICS 2026 Summit.
0: Right. Maraming salamat, Carlo, at ingat din. Asahan namin ng mga susunod na oras dito sa Radyo Pilipinas ang iyong pag-report para sa ngalan ng Integrated State Media. Ingat lang. Namaste, Carlo. Thank you.
4: Salamat po.
0: Si Carlo Candelaria.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: ETV4 reporters kay Carlo Candelaria sa ngalan po ng Integrated State Media para dyan sa coverage niya sa 18th BRICS Summit, New Delhi, India. At nagsimula ngayong araw na ito, magsisimula ngayong araw na ito hanggang bukas ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Huwag kayong maglilipat ng channel, ha. Meron pa ho kaming karagdaga mga balita dito sa Go Agri Plus. Go Agri Plus. Great opportunities in Philippine agriculture. Sige, ikaw nga muna, Tata Rolly.
3: Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
3: Live sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Go Agri. Go Agri. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Welcome back mga kawayan. 9:47 na mga kamagsasaka, mga mangingisda, mga plantito at mga plantita. Kasama ng mga agripreneur dito po sa ating Go Agri Plus. Tuwing Sabado sumasahing papuwid alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Mga kanina, itlog ang ating napag-usapan, tapos karning baboy. Pero dun sa karning baboy naman, sa baboy, mga sa swine industry, yung mga nag-aalaga ng mga baboy, problema yon yung sa ASF, African Swine Fever. Pero naman, uy mga kababayan, gusto ko lang ipaalam sa inyo karagdagang balita bago po ang palatuntunan ni na Asik Ares at saka si Mang Ramon sa Alerto 738. Nako, alam po ba ninyo may 10 Philippine agri-startup at micro-agripreneur na tinampok ngayon dyan sa Taiwan. Dyan po sa Taiwan, meron Taiwan Smart Agri Week 2026 upang ipakilala ang kanilang mga produkto at teknolohiya sa mga mamimili, pati na mga mamumuhunan at posibleng kasosyo mula sa Taiwan at iba pang bansa. Layunin po ng kanilang paglahok na makapasok sa mas malalaking merkado, makakahiyakayat ng pamuhunan. Nako, ang delegasyon po niyan inorganisa ng Agribusiness and Marketing Assistance Service kasama na po yung MECO. Oho, yung dyan po sa Taiwan at saka PTIC o PTIC Taipei. Oh, yung MECO is Manila Manila Economic Cooperation. Yun naman PTIC, abay yun yung Philippine International Trading Center. O, apat na 10 kalahok ang pasok sa top 40 finalists ng Global Agri-Food Innovation Championship. Kabilang dito ang Phytosphere Agrobiotech Processing Enterprise. Kasama din dyan yung Warm Plus at saka Farmira Technologies Corporation at Petrotex na may kanya-kanyang inovasyon sa pest control, food processing, automation, data analytics at digital market linkage. Nako, maganda po ito. Ayon po sa Philippine Trading International Center diyan sa Taipei, Taiwan, nakabuo na ang engagement ng mga bagong trade lead mula sa Taiwanese importers na interesado sa produksyon at ang mga produkto nating Pilipino. Gayon din ng posibilidad para sa mas malawak na kooperasyon at sa teknolohiya at pamumuhunan, kasama rin sa delegasyon nga ang iba pang agri-based enterprises mula sa Pilipinas. Kaya yan mga kababayan, atin pong i-acknowledge na yung mga startups, yung mga nagsisimula ng mga ganitong kumpanya na tumutulong sa agrikultura at na pwedeng ipagmalaki sa buong mundo. Oho, pero kailangan mai-concentrate na magamit dito sa ating bansa. Ito, pag biruin nyo, katulad dito, yung pong Warm Plus, Farmira Technologies Corporation, Petrotex, na may kanya-kanyang, yung kasama nila, kanya-kanyang inovasyon sila sa pest control, food processing, automation, data analytics, at digital market linkage. Napakaganda nito. Kaya't sa mga nagtaguyod, lalong-lalo sa Agribusiness Marketing Assistance Service ng Department of Agriculture, ituloy-tuloy niyo po yan nang makakuha tayo ng ating pagmamalaki sa ibang bansa. Hindi lang yung pagmamalaki sa ibang bansa, kundi mga kababayan ay makatulong din sa ating kapwa Pilipino at nang dumami pa, gumanda ang kita ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, at lang mga lalo tayong kapwa Pilipino sa ngalan ng food security na isinusulong ng ating pamahalaan dito po sa pamamagitan ng mga paggawa sa larangan ng agrikultura. Yes? Amen? Okay, amen mga kababayan. Ibig sabihin, dito na naman po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito, ang Go Agri Plus, Great Opportunities in Philippine Agriculture. Thank you, Ms. Tess Ramirez, Ms. Isa, thank you. At taga-Silangin eh, Isabel Silang. Tata Rolly, patang-pata po man tayo. Or si Mark Bukiron and Arnel Villamor. Thank you. Papalo ka mamaya, Arnel. Naglalaro ka mamaya. O, laro tayo. O, papalo. Ang kapareho kong maglulupa. Ito po muli ang inyong kaibigan sa Ipapawid, ang broadcast specialist, inyong kaibigan, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.